0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Wala mare Hawaii pe malo le Tonga tope ko flipo modulalo mo e ongo ongo me he Pacific Media Network ke aho falaite ko ni valu o me wa fe wa no. Lolo Tonga oia a e whakamana mana mai o no e lolo mo pe mo e pensi ni he Pacifici ko tu mai ai pare mea ia nusila fataha mo ha kulupu ko e kau ngā aue, ko e kau business o na ofola watu ki Singapore ke fai hatala noa whikau aki pia moe lolo. Ta tau te fito ai whakaukau koe ni ai paremia ke kau moe ngahi motu e Pasifiki i e ola koia o ngā aue me Singapore. O kua hai whakamatala koe ai OECD o pehe ko ekonomika koe o nusilani o whakake ake mā maari ni ongo ai ngā ngā eho koia kuhoko i e ohofi e Amerika a Iraki. Nei pehe foki, ko ngai mea kune wesia e tupure kina ko ia e ekonomika, ko e koi e ngā ue, ma olunga e mo ua, vai vai e inwesi, pe mafasia e foki e ekonomika. Ko e uhila, o gea ia e fie ma uia ke ua e whawhalala ki he kasa, pe a keririu foki e tukuhau, ka e lava ki nga otoro ko ia o tau wahenga mā lolo o mā nawa, pe a ke nga utu foki moha ngahi kuku kuku, pia moha wha mānawa wha paanga ki e māketi whi whakatau aki. I he taimta tau ki ai fōki ai teke ia, ke hiki hake ai tau wāhenga mālo lō. Kai ke, o kui kai tui ki ai e minista paanga ia, a Nicola Willis. I he kuonga o ku whakatuputupu langi ai pē ai totongi o ngahi koloa pe pehe fōki moe uhila. O kai e whainga maaria ia ke tau whānifo ai i he totongi ko ia o e uhila. Ka kohono pango, o kui ai e ngahi whakatu utuku ia o hai hai ai hoko vave ai misiko e ni. O toka ngai e minista ko ia ki he whakafuafua koloa, ke lahi ai mea koe o ku. O toka ngai e minista ko ia ki he whakafuafua koloa, ki he lahi ai mea koe kui koe red tape. O ne whakafi atungia i ai ai ngahi whamiri toko lahi, i hono whakaonga i ko ia o e sola, pia mumama ai ai mafasia koe o totongi uhila. Ko ia kone tūtu uni ai, ko ia ko minisa, ka koe tokoen pare emia o Nusilani, ko David Seymour, ke whai hana whakatoto loi o e whaunga ngā ue ko ia ki hana whakatuu o e sola he ngahi api no whaanga. Ko ene viso ne, ke hoko a Nusilaya ko e whanua whaingo whuatahe maamani i he whakatuu ai a e sola. Ko ngahi whalukunga o ngongo pe me he he ngahi motu e Pasifiki, Papua New Guinea. O pehe he ompatmeni ma alunga koe a Papua New Guinea ia te nau tangi. I he tutuuni ko ia ai whamau a ngā ke whakangofua ai Starlink ke ngā aue i Papua New Guinea. Ko e tau fukeni e tolu e whenga ai Starlink mo i kaipe ke ola. Ko e taha o ngahi whakakaukau koe ai komisiona ke he ompatmeni Richard Pagan. O ku whaingata ia ia he koe kautaha muri e Starlink. Pai aloe pa anga ia ki muri. Ka uki ai fōke a whēinga ia a pule angara. Uki ai fōke a whēinga ia a pule anga ki kautaha ko ia ko SpaceX. O ne pehe, uki ai o ne pehe ufoka atu iange a kautaha ia ko eni. Me otu Solomone, ko mahino mai e nia ko atāpe a pule ia ko e o kautaha telefoni lahi o e whonua. Na e tukua ki ifoki a Calvin Zero, o pehe na ane ngā ue halaki e pa anga ko ia a e kautaha. Ka ke ne tuku mai ha whakamatalaia me potu ngā ue ki he kakai o pehe o atāpe a taki ngā ue ia me whaihala pe mo e tuku aki koe ku whai ki ai. Na e tuku mai ai e sekretari fi fulau aki ia ki he ea. Na e tuku mai ai he sekretari koe ki fi fulau aki he ea o Papua New Guinea o pehe na e kakato pe e ngai whakamatala pa anga ia. O ku ikai ha whakamoonia o pehe na e whai ha whakaonga i hara pe kai ha. Me i fisi, o ku mahino mai e nia o ku fie mao he pure anga fisi ia ke totongi whakafoki a e kau ngā we a hona overtime me mahina ko ia ko Sanuari ki Maasi pe o whafuafua ko pa anga e taha po in fitu miliona. Na e tuku mai foki a whakamatala e potu ngā oe whakamafora rea ia a e pure anga i fisi o pehe na e whakaha e minista ki he mo uile rei pia mo i sevesi i whawhaito o a Dr. Atonio Lalambalavu ke whapapau i e wahe mai e ngahi houa a e kau ngā oe ki hire rei ke whapapau i e wahe mai e ngahi houa ngā oe ko ia ki he mo uile ke whapapaui e wahe mai e ngahi houa, ai kau ngā ui koia ke mo ui lere ina i kai wahe me i sānuari ki tīsema o e tau ni. Ko e lahi taha ko e kau ngā ue i e whare mahaki, kau ai e kau nēsi, kau whai whakaata, e mo kau talawai. Nei bē, Dr. Atonio, o utu ia e toere lakahake pe toe tokolahi ange tātou te whitope me i e whare mahaki i lalahi e ua i Nusilani. Ko ngā tangai e tau wongongo ki he ahoni, Whatangawe ke mō mao ha ahorerei ko au Filipo Matulalo, tua whaati.
0: 531 PI, Pacific People, together.

0: psychological. Amen. It's affecting our young people because the young people think that what we are doing is right. Going to church and smoking. And that's why they smoke marijuana. Maybe elder people, they smoke suki. Now young people, we'll go to another stronger one. In the news today, there's another stronger drugs that is coming. And you can't help it if you continue to smoke BH, Rothman, Asuki. Because you young people will do something even greater. You drink kava and you think that it's okay. They will drink umbru and they will drink other stuff. When we disobey God, disobedience is very, very expensive.
1: Bongi ni sikini ndai na weka ngu. Matai tiku ni mbongi watu anga. Kepa kako pakilani, baka rongo-rongo dha indalingamu. Kepa liku tonton mobisau. Una dha baba rongo kina. Ma iku rani lotu SLA binaka. Iku rani lotu kabitu binaka. Iku rani Pentecostal binaka. Iku Gospels Baptist. Se isongo-songo lotu dhaba. O chiko kina. Honanga isongo-songo lotu va Kristo ndina. Sanga Kristo na nomumbula. We are churching hard, but we are not churching smart. Rongo na seribali lotu, tarrabali lotu, wadanga, furu chunga kura lume debali mibesu. Basu chunga stoa, step taki tuka teksi. Hemeni. Dendoko ba rongo chunga inikuwa, chukura tuna dhorobo maibale, chukura tuna ngone elo maibale, ngoni sala dhaba kupina kata merutu pina kakina, soli mbule mechisu. Garabi kalo baga yalo ga baga indina. Hena bongi ni sikani ndai. Kona reida kona saraba. Una katale ona reida kona saraba. Na zaka zaka ni kalo na numa tabuale. Zaka zaka ni kalo na mundo umbula. Zaka zaka ni kalo na mbula baga biwatini. Zaka zaka ni kalo na mundo umbula na ngone. Na tala ira rao kwa sabera baga ndo ni bakila. Ona bakila. Mbala tadaba. Ni sa tuba takei karisto. Enduana tamata. Sange bulwou. Sa lago tain na beka makawa. Reida. Sa yado mebou na beka kedenga. Au sabaga lili nga rauti kuna bisule te bikin na dorobo chiku ni kwa sanga ni daga daka kabor na buli so na dorobo ra mega chingo ke to achi kuma isku na pak na chiri karo na kloko do tan lati me ti kuma oi loku er tu na te ke buni mataka ke ba ka ko ko pina ka to mokolo tu ronga you will bring goodness to your life, you will bring goodness to your children, you will bring goodness to your parents. The goodness will follow you because you surrender your life to God who is always, always, always, always good. Paka susu manda buana turanga. Nikuwa una Bible study, paka leka leka sara vikenda. Hallelujah. Amen. Ena same rusa ngabulu kaba. Hallelujah. Maina na wili rao manda ngabi kenda na lesoni. Maina same rusa ngabulu kaba. Dua kina ba. Same ne tevita. Same rosa ka bulu ka ba. May natikin nga indua. Kinatikin na ba. Willie Roman na nga bikenda na lesoni. Taltal gase. And ang bongin isi kanda inday.
2: Anay tiyoba kuburbura. Kaya nakakeda nga asa sinay kina. Abibanua kay ira sa tigo kina. Nisa tau yabataka kukoya na wasalebu. Kasabaga tundi taka na wai mronro. Kodeye na dhambe. Kodeye na dhambe da kena uli tiyoba. Se kodeye na tuye nona ya sana tambu. Okoya nga sa linga sabsaba, kasa yalo sabsaba. Okoya sa sianga ni vangole da kina yalona, kini veka wale. Kasa sianga ni mbuimbului vakailasu.
1: Kabi kenda ni mola tambo ni chobo kuburobura kina kakeda nga isine kina. Kembali ondambi tuku ni kwa nawe kangu hiku manda nga isine nomu. Kani mola tambo, ani chobo kuburobura kina kakeda nga isine kina. Biba nua, wili kina kubatuanga. Kira tala nga sa tiko kina, wili kina kwa hiko, wili kina kwa hiko. Sianga sarangana nondaru. Linga lala, taro lako mai. Linga lala tala nga andaru na listalia. Ngay kacho kina bolta mbu sabaka ka taon dita kanawa. Wai lebu, wata kina ha. Wai nronro. E kacho kwa hiko ya, iyo kwa dhe na dhambe da kina ulibu na uchoba. Kwa nga sa linga sabasaba, yalo sabasaba, Senga ni bango le anelo na nakada dawale.
0: Sembumbulu.

0: i baka ilasu. E vanga na kau bina kata me una toro weekend na mbogi ni sigali ndai. Huki sarabi kua toka esamu va, vanga na ka, vanga na ka. Kalatia na kena waselima, na tikine tinigono. Ni rousabi bala na dhaka dhaka ni topo baka yango kina elo tambu. Rousabi bala na elo tambu kina dhaka dhaka ni topo baka yango. Kembali sakila ina nonda rulotu, me vili utakina Kristo, we become... na Christian na elahoma ina mosongo na Christ like lo tu ba Kristo ni sa ba Kristo na numumula seka ni baka New Methodist seka ni baka Wesley seka ni baka EOG ba Kristo Christ kenda sa adina dada unru ni masi matuituna kebala na nonda mbula na visinga sa laula isranga vikenda na klou Alenga esenga, kere kere esenga, avesunikade esenga. Emeni. Antuna kana tamatalotu niko na nanawa, nabu-nabua. Balta ni resenga ni lotu. Eta nawalitu nga lotu. Ura lako tsunga ipo ni lotu, resenga ni lotu. Sini kamemali ko sa durunga ipo ni lotu, ko sa lotu, senga. E sini ko durunga na holo, ko sa holo. Emeni. Sini ko durunga na mbasi, ko sa mbasi. Kembali ndua da tamani vi baka lombo dilemu. Sulu baka tanga neke tai baka taki au. Ngone nda ulotu lako tu. Ia senga. Ai bala bala dae mbini tu. Ndo nangase mai namukelau. Nada no... E sini kasi namukelau. Kasi nchaine baka ocean ndo adi topu. Yoko e baka stoa. Nono tu na wanga na di chang shipping. Nando na ngona. Seni kaloni na endi lau malawai. Tolu tu na nono wanga. Singa tambu sa andau ndambi toko na turanga ni chai nango. Sa andau ngire la ni lotu. Sa wikimami ya lotu ya mas. Lako ipo ni lotu. Sa angai ndau rei toka inu go tua chune. Sa ridira tamatra sa lako ipo ni lotu. Sa angai kato kanyo kaya. Lali lotu ngiri tu, jina umbini tu. Hemeni. O kutanga maini talo noya. Mbaleta, ni kendaru dhuri wali lotu, sendaru wakai tepe wakai lotu. E sini ke mema li kendaru saa lotu. Kona iliu liu ni lotu, kwa Kristo, ndo nero mesa dhaka dhaka na nondaru mula. Dua na tamani vii waka lambo dhilebu, sangai tukuni tu. So na tamata ramu ramu, na tamata lotu, senga, era senga ni lotu. Era lagu si wanlotu era sin lotu. Ni nduna tamata. When we talk about lotu, in English, we are talking about godliness. Godliness. Kembali vakalau nambula. Andai ya senga mau. Vi vakai sini senga. Lawa kida senga. Back door under the table senga. Lasai tumbo na wende kina ngaro senga. Kembali sa anduna mbole lebu ki bikenda na tamata lotu. Kento kito chiku iwa tuanga. Aleluya. Fisi nga tambunda, sisi na inonda bibo lotu. Isindo abisao. Ya nabuna, sangai result yuk inonda mbula, mersali, dingo matukura na lubenda na, wika, nren yung mbula. Balta sini wa Kristo tiko na nonda rungara wikalu. Emeni. Matai. Wili wanda mai tal gasi. Na tikina itolu. Tikina ngai tolu. Rusa kumulu kaba tikina ngai tolu.
1: Kodei na dhambe dhake na ulu ni chova.
0: Odei na dhambe dhake na ulu mwono ichova. Tostale.
1: Se kodei na tu na esana tamu.
0: Se kodei na tu na esana tamu. He's talking about after this life where? Do you know that hell is real? Niko senga ni lako ilo malangi sanga indua nambula waste time o dhakabotiko. Medhaba nambula ngo na tamata medhaba ilo malangi. Keko senga ni rongo dhamo ipo ili lotu. Ni indondonu mo dhaba ilo malangi. Iko mo visuta kare buro lotu kina. Mepaka imbali mbali na numu lako ilotu. You need to know that after this life, where? Kani bolo tambu vitu sangabulu walu sangabulu sa kanyoda. Yana buna saru imbimbi kina nonda rumbula na beisinga. Kodei ya na dhambe dhake na ulibu na ichoba. Kodei ya na tiko na sana tambu. Sake kane volta mumu, matai. O koe ngai linga sama sama. Linga sama sama. Wada wana linga mu. Kendu anda bituke samu, tarungue, wada wana linga mu. Amen. Wada wana chukuna linga mu. Bia kachukui, a weekend, wada wana chukuna linga mu. What about your body? Matai ni kornida na kena wase tolu, na chikine chiniga ono, na chikine chiniga bitu. Dosa sangambeka nikila, ni angon mundo we vale nikilo. Don't you know that your body is the temple of God? Do you know that the church is not the temple of God? Iko kila ni vali lotu isini vali nikilo. Vali lotu na vali nisokalo. O kendaru, e kani bolo tambu, o kendaru na vali nikilo. Amen. O wakai tabi na gospel high school na mataka nikua. O wakai kachu vira. Verbo ke nangone lewa. Form 5, form 6, form 7. Do e kanta bako iwa ilotu? Anybody smoke in church? Anybody swear in church? Anybody drink kava in church? Then why you are putting those things into your body? The Bible says, don't you know that your body is the temple of God? Turanga kene marama ni ko kilanga that your body is the temple of God. Don't worry about the fix to the marijuana or the ice or any drugs for that matter. Don't worry. Because you know your body is special for God. The young people, they don't know that their body, because the young people see their parents, their father, their mother smoking and drinking. So what we are teaching to our young people, we need some preaching that tells you the right and the wrong, the left and the right, the come and the go. Lebu nangona na tamata sindu talita ki tal talatu sindu talita kana new Methodist mo lebu sa tuka inganga ni andremu. The love of God is within His word. He is God. My word will never change. Kami kada ni mu sa kani laka laka na linga chopa miya na miba kumbula sinindu tu nanda linga na me ronga don darumas non daru balbala da. O kila ako nakita si senga non daru balbala da tawa si kenda rumeno lolo manikalo. Sindrone ko bilta ki taltala. Sindrone ko bilta taltala ni waswase. Sindrone bilta ka indua nang kasin lotu. Sindrone mandanga ni ko bilta ki tamamu ki tiram. Ya na bune ka ki no ko tsisu ve ni ko timo. Ni salomani ra kai buru-buru baka ungo na klo. Sulu ki na lumen endombo nga sabaka tubura. Me ka ko ni rusa ku ira baka ya andua. Everyone will come before God one by one. I will not come to God and say, I'm from New Methodist. No. Asini kilika na edhe ni lotu. Sa siri kilika ana den tal tala. Sa kile inga ya abada ba chiko chisu kina no mbula zena. Turanga marama darubau no ngone lewa ndaba rongo ni kuwa. Au chalen sa katunga no ndambula. Me kau kuwa na lotu baka da, lotu baka tartara. Au ndo loga ina bibale, use besiko. Au se besiko maike about it. Back in 2007, 2006. Au knock on doors. About 21 years ago. Ondo lo mai suba ulibi mai na nungu dagadaka. Dona singa ko tal no taka tiko na ta tal talangase. Mai nandera. Grambo sekal. A ulibi ti tin na singa. I asked for leave for 10 days to bring some young people and to visit around in Suba. We came to a house in Remba Circle on the other side. Au sa tuki tuki ani dona marama. Ngoko na PRB house. Duanga na bedroom. Satu nunggu, mai. Oh ya, ubat kena rotel nunggu rubu. Mai, kam. Kitu sandambe. Satu nunggu, itu rubu. Berani ko tuku nama ina kau kaya cikungori. Oh biar barita kau nunggu kau. Tuku nama ina. Tuku nunggu. Wada apa mereka menduli bangga rada kadaka. Sabo awo cingau nanti nana kau nunggu kau botiko. Aun dambe toka. Aure dene nuna pramas, kuna pramas green rada wiri kau nunggu kau sama kau na prama isa balance taka toka na batu. Dua na kuruto na kenisong na nanyuto. Aurei wabo kilo mani wale. Dua nga na kovate makau kondo ulaw-lawa. Ando kambasu gendu dhuru mochiko kalabo. Au sini bosa. Atu na saochi na usaochi. Na kau biaka. Au sange wase chisu. Au sintu kuna na nungu dhaka. Ngona wase chisu kine tangisara ngau kaya. ni o kwa ngo e tui ni vei tui turanga ni vei turanga mai mate na bukumu ke na bukungu au sa duru i tumba au sa lai duru tui tumba au tara nungu wale tambarua mai nandi au mani ndia na nungu daka daka kai kai tu via umbel tangani ukoto tu ani ki wala ko beka nungu uniform ni daka daka ena Fiji International Airlines se eda na kina e Pacific au vamo to ki wanda rai nungu uniform daka daka Eroni kereta ka, eroni kereta loka, eroni doa makumbuku mele daka daka ikeri. Ba o mani ndio yao. O ba drumi re flight attendant na ngone. Bola tanga ni uko to chuke nungu bola tambo sa be di seranga kina. Kona ila kola koya, ka undonia, no na sei mo chuko gra dor bo inandera o sa dur na kere maliwa, o ndambe patakira, o tuna huna kata mu masu. Soli mbula kina ndona dor bo, tukuni alo chuke ni kwa. Rauni lele bo barrongo na nonto touko. Ah, chiku chiku bina kango. Pada bo, yo rani ba iyo na bosu nikolo. Your tomorrow depends on the decision that you'll make tonight or the three nights that will be here. Amen. Au sala ko na bia saibiti. Me tika bu mai lau, me kota dake ge, da kaunrobe. O da maduata, duru so muimbua. Tako soba na blai waters. Na mbarra bi keira, na dolo keira. Omba, nanronga kina bosa, duru iserro ina mosi. Tabuti ne ta sirgi dake. Siro sub mai te lebu bata kirewa. Au sa duru matalanga na pasifika. Te u mai tonga. Mai apia, mai pango pango. Au sa lago i masal, Christmas, bata ki Honolulu. Te u mai Solomoni, Honiara, me koto sub mai Vanuatu. Sanga mbala tani udaka daka na baka mandia. Mbala tani u kouta chungu na itukutu binaka. Au baka mbauta ni unduri chungu ni kuwa. Na kalo e baka tara. Mendua na matabubale, mera lesu e chisu. Mendo na dorobo me lesu we chisu. Mendo na ngonele me lesu we chisu. Yanga na bunwe me imati kina. Ndake ibuka na numanga na bia. Bida na maga, bida na sila sao tina mati ni chisu. Enra mataki, sora wano tu enra mataki. Lako tali na kena kuita, lako tali na kena nra. Totoka. Iena sini, e sini kauta lebi ni sawa. Dhaka oti na dhaka dhaka lebu me kalibari. Sa dhaka oti. Iku saboli oti. Iku ndambe tu nikua. Obina kata molako maizi sanga. Iku saboli oti. Puki biko atu ka samu kabi ko yuko sabo li oti. Limu kanu mubaka fancy, limu talangan mubaka difficulty. Na tui ni vei tui ke, na turanga ni vei turanga. E dhuruma koko ene ibako, e dhuruma koko ene moto, e dhuruma koko ene imoku, e dhuruma koko ene wapa kubotona. Mbale tadaba, membula nga endona dhoroba usi, endona ngone lewa, endona matabale, endona takin, endona na, ena tuku tuku minaka ngoi batu anga. Kende karua. Senga wale nga nilinga samasaba, mealo samasaba. Hallelujah. Dona kandren reto kami kanda itu kena elo na mota mata elo binaka. Badi so na reto mani ko badi dudu tu angusuna. Odi sa badi dudu tu ngurata. Kem do tal tal tu sini sini oda na munau. Tsaru oda tu ngana Facebook, tsaru oda tu ngana television. Ni ko badi tsuko binaka. Kristen o te bunga na mata kalilai. La ko yani bir na ngoni buli mai gospel. Lei lande iskuna pak salama lagu mai nikua badi mataka badi total na raun itale isenga ni oda na munau turanga gena marama ka ko paula no na sa kila na kristo go turuga na kaka wanda utali takeli usaba ka mende ni manu manu biau turanga gena marama ni ngono ko kila kina na kalongo kina kana na kaba kina no mumbula na ka ko anda utali taka na ka ko apa ka waste time tu kina iliu sana baka mende ni manu manu mai beiko Iko kelan den manu manu, den toa, den koli, den puaka. Sao data?
2: Nga se lebo ni tu kuna chungur sa den manu manu biki mini. Ia zaba isin rani den manu manu chikina biki man.
0: Den doa ke muni den manu manu telga.
2: Iyo. Sandora kani mami bia zabu tana boso gure isin rojo.
0: It take a thief to catch a thief.
2: Ni kuwa kito tu na besan muni angkona matang ata tu kina tampil sa ampa di tega bu mga roban angkona lo mikiman.
0: Bala tani, ka ni wal tambu ke sa beli uta kini alo tambu do na sini ngandre ba nga ngandre da ni topo baka yango. Ia ni beli uta kini go vura vura. O tu ngaro, go ngarosa, ko la wakida. Ni beli uta kini tiko na alo belemela. Ni, vai, vai talia no mulako chumai lotu. E beli uta kini tiko na alo belemela. Iko rei rei tu ngaba kata matalotu, bala tani mui sulu sulu. Ia na kanti na tiko ilama. E sang. Yana bunua, yana buna, eroni eso e birita kabaka vida. Au sana, sega tali kanta bako. Endua nga e... Usa rei tuen. Iko tuki bango, ko teke bango, ko zangi bango. Osea ko sakani kaburu. Balita ko na ni bilu ta kitu kanala bala. Ka ko tsisu ka sabia muriau. Ka ko ni muria na lomana. Volata no na ko bilata ya saranga na sacrifice. Sacrifice suffering. Kembo ale mendaru solimbula e seni ro rawa. E na tau rana daka daka ni alo tambu. Wikanda barongo tsiko ni kwa. Eu sini sudu ngama, eu sa sini kantabako. I was a heavy smoker. Aunda utal no tabu galebu, mura ni pakan dinan dinan taka kina, kada kama nakalu. Eu kantabako BH22 nga. Ke usabolia na walu na mataka, se vitu na mataka. Ngai tolu nakaloko neka, biya sabi, biya botol bangain doi chimbi, kese nga sa adokatua ketena. I was a heavy smoker. Senga wala nga, I was a grog swiper. We tu siti orto na nga, lubengu orto se kalalay, na iseli ni bata, da ukarikinan domongo. Ni uturaralem, olewa wain niyang gona. Olewa talaga na kena taki kina, kena bitartarami. Waka lebu may kitake, kipa kalalaya ni gra. So I know what I'm talking about. Aku sini lagi main dorang mata bual pentiko. Aku sini lagi main dorang mata bual esatu niklana naka bango. Aku susu main gawia. Hemeni. Nusaka nga gawia aku sara iklan kan tapa. Nusaka lagi main susu aku sini wili kain dua. Hemeni. Mengai baka nga takana kalau nunggu solim bulanga. Aku solim bulanga. Aku sureti cisunga menunggu turanga menunggu menunggu bukan bula. Aku sini

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevini Wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kaba indona ka. Na ngona oya thawa kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya nindi Kevini Wawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singa nisudu. Uwasi msara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thawa niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevini Wawa e rawani kunia tatolo na kansa ka rawani mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, tatolo gai rawa rawa. Nandi Kevini Wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na lumu yaya nindi Kevi, the cover
0: You're now listening to PMN Feed.

Fiji. Unveil Gospel, Chisungana Batu, Savan, Donu Nakaloko, Nimbula, Nimbula Vinaka, Nitakunia Marutakana, Ivanga Bakayalo, Kenvi Serebako Speliso, and the Wakamaru Takitikina, and I come Nivakarumbu Kendai, Nimbula, Nimbula Vinaka, Nim Mata Vinaka Mai, Nitakani Nimbul Vinaka, no Nondindui, Nisamatik Mikina, and I come Nivakarumbu Kanikua. You and another other thing on the Mutal Tal Atu and the Bima Maniva, and I come Nikua and Balata Tikna, now Auckland Fiji. Community meeting kana waka dhuritiko and singa sarangani mataka na kena matayla lekeve and ngai kai waka weekenda ni tanotala atu na vima maniwa na kaloko ni berna vima maniwa and na tobo lem and na takoso i na yano anu o ono mvambea kandavu and kabini kuo mida na rongo na itakitaki mikia na mida na itakitaki minang vei anu yanu na vei anu yanu yeso iyo kebaka Oni ngan rebo moni rongo da talenga na vei kai soe bo kai ferutik mai na nomini koro na nomini anu anu ni rau serangan ni bitar tar mai ni tekuna mai ni rau ni ngiriti nunggu momo nunggu nana nunggu nei nunggu tata seta belenggu nunggu na seramu tangan gorda kalau butiku tanga tinta no songo and ni tu koro na tato kan ni dana rongo da ni talano mai na nomini koro mai na nomini anu anu se ma vei and na rongo da mandani koa na itekitaki mai ono vandea kandavo ni bera na vei mama ni va na kaloko iyo na vitala tiko na pitara tarongi na vitala noa ke ni vuni wai suli vuni mbola vukatana la kina na nonre tokani erona sema pata tiko mai ena kavi i nikua ke i Dr. Esala oyavi kimni na kilira ururo na turanga ngo sivina lima ena tina miniti e kitu na vita notikina ena nga venga ravitiko vira o Eleanor turanga i viu ena kavi niko ena vita lano wakiru na turanga o Dr. Sulia Sivuni Mbola ke i Dr. Esala oya vero na turanga i rongo nirao nirongo dhalanda mondra ukena nonruza kathakatalinga na vei karunga ravita vitikina mana mbota iraki New Zealand ena kuru vuli talinga ero vuli tikina ro viva kata vuli tikina ena sivina lima ena tini naminiti vita tala na vita la noa enda na rongoda na vei tukutuku talinga eso kumuni rao ena madhawa ngo saiva walo na rao saiva lima tolu ndua nimbula binaka rombula binaka na vitini Huntley or Mr. and Mrs. Smith, Penny Smith, kina nomini turanga, rosambula vinaka, vina wale unando sema mai, eno ve kavi ni vakarambuka, rote pili sango sango, levin, kina nomini marama, ni mbula vinaka, vikimu ni kita sarun turanga na marama, dharu bulunga ni lewa, kikimu ni nalalai, nuitaka ni ndona madhawa ni buli, vinaka vikimu ni, madhawa nganga vikimu ni, wakata nalaki na ngaravitavi, vale dhaka dhaka, vale ni buli, vina veiwal ni lotu, wambo tenisa, dona kana non rasam vuli meki vuli seretiko vuli dramatiko na maramatinanda and mother o keve ngo iyo ya ukila ival ni lotu wikito i medo lens vakataletiko na vato vtovo ena kavniko ena vima mani vitu ni kako ni idhalata vikimu ni kedisara na maramu au sanga ni vambo ni na rawa yani au natiko e kiri ena singa tambo ni nasuka nga niko na vitu au sana vando don sara ivali iyo mekako sara ni se ngole ba sara na vi i vi bono eso me baka ange vango na madha sa oti au sa kato tini dhula sa baka dhurbiya wivali nimbula Aval ni mbule lewe o kalandi, sa ngole saranga i vale, sa ando saranga na kena muade. Gai na no, sa vie koko, me vaka lele ne ngongu, ni ko sa tukuna nungu matua, isa leing, o de tukuna mole i vaka dhaka, iku sa ndon mole i vaka dhaka, wango rida, wanga na ua, tamana, wanga na ua, lako tunga olivia, piku tunga vie le noa, o mo se se o olivia, o lis tele mai, senga, iku senga zin simbulu vina, ka sa ndon kana na rarante ki au, na nungu matua, wango iye, sa ndon kasi, sa vi vambuli chukna kalu, tamana, Iyo. Sa sivina va, ena va na miniti Vega 6 ngunu pota. Ena PMN Fiji, pava na viti. Ni bula vinaka ni mata vinaka mai.

0: Bonga ke muni a Lady Malo ni sivi na va ina rusuvuka rusuvulu na miniti and then dia talu mande i kandavu ina kavni ko mendi sambol vina kaviro
1: ni sambol vina ka mbol vina ka ni mbol vina ka na turan ka na maram ni va rom tik mena ka vina ka ni ko ngo ngai va mbe ono kandavu
0: Tataka, wa vina oni sangai wa madal ta kasartinga ni ono sanga bulu no ngonele oni a salwata i lambasa no madal sauti mendi
1: iyo ono sanga bulu bal mai na grade 9 to grade 14 pini na ngani na ndo na grade ki mami ngole sari lambasa lebu be ki mami sangai wa ndu a me mbutu kaya ni mbutu ki banu lebu yani ki mami na lebu ni ngoni buli na itumbu tumbu ke nangka si buli ke mami angole na singa ke mami beauty kandabu ke na ke mtangale wasa iwa tolu na itoso toso dana mata ini lako lako e sombu nga yani na wanga yani kandabu sa waitawa kita lutu nga me endo na mbasi mbasi ya i na tobi na wanga tale ndana seri nambo walu di bisara ni lambasa in less than 24 hours kantabu vitilevu no levu
0: isa o va vir na ngonele a vir sanga imbutu ki vano levu kandu er na vien ngole tale na katakata mi vano levu ndo ten na katakata mi kia meka vei kantabu
1: iyo ke mami vei tal na takasara nga ke mdo kaitu ni katakata na singa

0: I wono levu.
1: Ke mi maro ta ka ke mi sabo ma ke mi vital na ta katiko nga na hospital na ti ki ni ke mi sa ta ba mi lambasa. Te pe pe ma ke ki mi la ko ki na ke mi ba ya bambula ta ki mai ke mi ta ro ni ke mi la ko mi ve ke mi kasar ni ke mi la ser ni kan da. Dona ka na bi ka wi ta ki. Uno ke ki mi nga nde ya ni ki na. Era kawai mai o erna tau ke ke lambas ke mi sambo maro ta tsanga na ni mi la ko.
0: Va vein non rangita ngon ne leo nisa na rere i dhavu tambeka au dhalata er nganga ina non ra grady mendi
1: ok ok to na timi ni kantavu ke to mbo kalonga te ke to e dhamsar na mai na anda 9 mi anda 9 to anda 14 ke to e dhavu na quarter final ne to anda 13 nga mbo le e dhavsar ina na semi final er na ngon e mai na pu Gendo le no andra vi kararawate na pu sa gendo le waste tier 1 tier 2 okay te kanda ki tombo kalonga ta ni ki tombo la kota ke na kota final ni tier 1 ya santo na ando na pambimbi ni ndana milestone le we pambimbi ni ke to la kutu ye ni vango ya nu yanu
0: Isan dina sara. Ia ni sara wasa mai o ira na tau ke ke lambasa sara waka aso we ira ra ni kandavu sara le waka tiki tiki kia. Ara wasa mai waka kandavu da wa ni sanga iso mani waka mimbio ke mni.
1: O pe atala noa e. Ndoan so kandavu tau ti koi ndoan koro i lambasa o na kama ortu visi koi ani non rambumbu. E ngole e marama ni tabuki marama ni i kandavu e tabuki kandavu. Orto kinta tala ni usaba ambulas dia yani. Orto sare no norto rumo dia unga ni uka ambulas dia. Orto talma ale o yo mai ze ya usaka ni mako ya una ya ingau. Orto nando mando tu tau bata tala kai lambasa.
0: Isa, ngari, ngari ni lang ngole batika ni salvatika ni kirna tinna ni ngone irna ndoni tumbu tumbu ndoni be isu sir ngas ni vuli kina tim talen kandavu. E so vero sa nanum talen ni mara mani kandavu.
1: Ngari sarnga.
0: Me sarnga tu ai ya takatu bata bongu ndra ngone le ni kandavu. Ngone le ni ngau, rosala salvatati ngome ngo kirna tim ni kandavu. Me sarnga vostel tik mai vaga nonda. Iyo. I mai lambasa menda tokia ni ono na kavni ko i mendi na rugby tournament don mandana kine talanoa.
1: Oi. Ana ngono sarnga ngo takati kuna sata sata mai na mala ta primary ya mai buni se. Nea dhani tournament ngo na Southern Rally. Ngo waka mea randa usota sota kede na tikina i kandavu. Ok, to i ono, na tikina ono, witu tunga na kena koro, parto konta kutu kene nindo na timi, nindo na timi levu, pakatal tunga kene nindo tunga na ra timi na anda 20. E to lu tunga na singi ningito, te kabuti kume na noa, wita na nonda to ungito ni kua, e nangai balabari tika ni nangito ni mataka.
0: Sandi na baka ruwai. E sana wa mangu sa mandanga o ke munina. E yao sara na punuwe baka dhurikina na finala ni mataka. Wa vei na leo ni koro, ngori, na kena baka mbutari na baka singa levo na ibanga. Muni sana ngoli tuya ni sautu ni baka mataka lele na li vimbi takatu na numu ni timi.
1: Keto ngoi kwambea. Pea ya watoka bi kito, no puno e va katiko kina nangito, kito sa mboka longa ta ni sa ontu na taliboni, eh, kemim sa sara-sara tiko nga ya na taliboni, va kito nga me na live, we ir na ngoli tuya ni na leisa ringito, yo kem sabi sa tiko nga ni tuba-tuba, me kemim minangka iza kai wawa kenra na dorbo, ni relis me ni mataka.
0: No, totoka. Yo, ndono turang ni na mose, leo talitinga ni dona timingori, ndono mandana ya kena itala no leka-leka.
1: Ayo na turangan ini namus na namba walu tim ni tim ni one ono sama ibi da par tim kon nempa kino na mata tak tim na tim ni ono na ni to mai inda jadi ni to tim kai kanda wa ya lewe na tal tim ko ko na tim ni ono mi ebi amba kino na ngole sombu tiko ni na le ngito tiko ni na Southern Rally nda ulas nda tal no ko ni las ni rasando kadibi ko tik mo ermeno bukele bukadibi ono ikena mua Asando kasik mai kena mua, hagi do kasik to ko zala. Erna no matalo ngando sa kayono.
0: Isa, tutta ko vogoti mi sa vanu ni vina kani ve ita manda tona ngone ke ina timi telnga na Southern Rally Tournament vakai dor tingori and singa ni mata kana final na singa ni mata ka. Iyo, kita sa kim sa vanu ni vina katalnga e okala

Andi New Zealand virna we kamuni ervaga ronti kena kavni ko ni roni rongo ma indoni teki taki buta kata kata mai lambasa mai vitale kandavu lambasa o cha sangai vitale o cha sangai tinta ni kandavu Iya, na wanda wanga, iyango, sa ya toko na vunu na baka dorti kina final sini mataka ni sana sar sar tenga ni telefoni kima misa vaga ni vina kaya ni lola mama sar tenga ya ni vikim to baka pumata mata bovali kai retelenga anango ni vuli leo ni Vambe District School baka tenga kina na Southern Rally baka dorti kuna numdo ya sa sanguari nak sarvali bumendi ni baka dengu vina ka nak sarvali vuni kai ringa dorti ka na ntomondo na maramang kasi vuli leo ni Vambe District School maram ningau nia maram ningau mandy tangi de kimbau mulo ilangi sa ni mate sertu ko ina mosia ko non tuta esa amba ki waluya sa le tikini timi ni ono eh ni mbula bilaka le di malo dar ngo dirto dal mate berto va ka wati non tu sere no vonga ke munia ni ber ninda vitala no ke tal tal atu

0: O kandavu ne neano ni sautu. Kandavu kwaya li wabi au na tokalau. Ni voi rosa kubul karuna miniti ne lima na kaloko. Turang ni taltala atu langi. Enu mwini talvoni kandua. Member letter na Auckland Fiji Community Meeting. Na vaka dhurtike na stingi ni mataka. Tapen taltala.
1: Faiksa. Ni mwini naka. Iyo. Sa andi na saro. Au ya toka muriana na tukutuku ha. O se tu vel na taltala vili. En mada sao ti plania warta choko en na vuni mose kadibi en sin mataka ka u rato manilesio mai kreia ke ha reuniu we bolongo de tal en na kavnikua en na vuni mose mo sala con na visuriti en na vola mata ver que estaba na total era ni que tu o se que na na visuriti mo ka watawaki na mirna nonda na vitier sa vo tu chungu ni slandi en vo na ni bosi ka vivo ngome vo kanga nda sakila sa mai ndona mo na mbla vo en ka na sa mai ve go tueni na nonda fijin community clan sa leu sar na ve u butanga le leu e tarato kan na na tinongo en na vo ni kana kan de vinga me da vo ando vo tsaki me mai ndo tal na ndo mo clan sa nduri leu na nonda ve so bo songo en na vi sana e de vitikina kena vi somo songo taleso en nandan dui community lalai en lomuni vunongo kalandi ya e sanga ni boka ke boka me kuko nando monda kameru ni todoko meru ni adra boka tutu se kena matin tu meru ni kuko nando monda kameru ni rota me kena nando monda me loiviti ya na na ki ni vitala nogo en sikim tanga kala na traita la ki ne sotra na la vika ka trati wan bimbi na nonda la holako en fijin community ngoe yo kalandi ya au sa mai kena ngusu chuka na kavni kuwa en dan nonda to vina nubi chuka na wakani na vitivini era leo chuka ni Fiji Trust en kena mai ngendiru nga me mai dua nga na nonda vitalma ya ndanga nyo mai en tivu chu na wana kloko mani dende le ken lorena hall hi sa suli chu na streams community church ya e penmio en donan rau 100 queens road penmio me na rende me vozri ki na vivu saki na kongo ka wo mo tri vivu saki bibi me roni buki ken da na leuni community na fijin community ka marni atlene ki na vivu eti na non vivu al ganga taki ki na non vivu andi taki me ba kanga dik plan ve yani anu se na ve was pacific arjumo e kokoa enduritu na non refugee community na non community vivi chuko ya kentunga manisia masar sa mai watch mo ndo ne kenamun balau ya benga na vital no arvador chuko le vida er sa dendi na non tuike kan nem foi tala so we can metal tala ni na sinuri na wachungango sa kambibi bi kende ni tala bi kende ni tala ni boro chuma na kambiko ena sa kitu non da kavi kavi bi kende na klo men da mai weather na da da ni bi bando bataki au ndo wa som ta wali wu ni ma na mai vi o se lima non ka chu na turana kalunga ter sando tataro nirna okati mera lubeni klo me vaka kan dekla sa din den nonda chumoni slandi sa tumu vaka sar na wili wili ni lewipiti er sa vo chu chumoni slandi wan bimbi yo kalandi ka wombo sa kana ngonongo merni da ra ta wa ta na vikai vinaka merni vinaka kina na nonda tiko vo shi virna lwenda ker no mukumbunda er sa mai bulutungo i yo kalandi ni slandi ka moi don vusaki bimbi ranyo ka sio kata chuna mbisi mani vivu saki mbibi vivu saki vinaka patenda ngandero nga menda vaka vaka taka menda tose liu ena vuga ni sasanga kina vika saada o i nisilani ndi ndai
0: Totoka wako iti taltala ya ni mataka saranga na ikime mina ngwale sarani kira vaka leo leo kito sarangi vitu kutukuni ya katoka ena ya kavi ni kuwa ni vaka vengu vinaka Na walivu, ni walivu toka. Na kisarwa walivu, nigeri ngotika na tala, atu langi mimbala titinga na mbosi kathivi ka na wakai dhori tiko ni singa ni mataka mwambote ni wungo vikim ni sani rongo dhoti ngurto zizi wati kuna ito kia vitit Aotearoa Trust. Ni mataka wakaruwai ni kathiwa ni me 100 Dwanan Rau, Queens Road, Panmiwa, tolu na kaloko sa kerimi na ngole ani ndale i wala tongana e thanda o tia menangai wana kaloko sa teku undonu na mbosi. Ya, tukutuku mbimbi ngosa kerem da vetu kutu kintaka sarayani ukwambo tini sarakilake tiku na vei tambo ni weri ni lutu kethi sara e okalandi en kavi ni kuwa vinaka vinaka sarwali vu teltala ni ause ause unge vetu kuna vei teltala mena baka edhuruwa ena vosa baka rotuma na mbosi ni mataka me baka nganinda na maru taka tiku na vosa baka rotuma na singa tambo sarangango sana teku vu teltingakina na rotuma language week iyo utarungi ale notiko ova Wangu wale no senga seni kila tiko kwenda na vosa wawa me unangai vavuli za viko eso aie ni mbera nina maiteke wungo kwenda lima na kaloko yu aya ni singa ni mataka sa kere menda na tiko kere nkina waka leo levu nda vitu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu ni mataka Streams Community Church Ndona Nrau Queens Road Penmio Penmio Town Center na kena Big Kappa na kappa kili wetu kuna nda kuni bolutu ngo ya kivaka ni kile Penmio ni rao saranga ni ningole na kappa kili wetu kuna nda kuni bolutu ngo 3 p.m. registration, meet and greet. Chasangai wana kaloko sana tika utikina na mbose na singa ni mataka wakaruwai na ikadhiwa ni me. Ofa Ali Isale Mbuna mdona numi kina na leoni komiti ni viti Aotearoa Trust. Wakatala kina viki mdori viti na niwe mbuni mwe Bundol Wetlands e Brisbane. Kikimni kitalanga na luwe viti o ni salivu katikiti kongori Australia. Sabaka utalitinga mengobi yao na itamba ni imbaravi esambo reirevi na kandina kina nraki ni kuwa maikandavu maivambea wako itimu omendi reirei toto kandina na mbaravi nukuvula reirevi naka Isa Limbuna, Ofa Ali and PMN Fiji, Pama Naviti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kawa indona ka. Na ngona oya thawa kini na mbaki lima sangabulu kawalu se lima sangabulu kaniwa e na wako ya ni indona ya ya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singani sudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani e na veirua na mbaki mea thawa niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa e rawa ni kunia tatolo na kensa ka rawa ni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, tatolo gai rawa rawa. Nandi Kevin ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya ni Kevin, the kawasara.
2: Na Digicel, sa wakarara taka, nonda bibu sa kikeiru na wekanda, mai nonda vanua. Gori mbaleta ni satu na top up ni Digicel, e na VSI Aotearoa, mobulia mai na dairy, supermarket, sa ingunungulu ni bensini, mo baka utabiru na wekamu mai viti. Rauta langa ni baka ue na veilawa, e na www.digicelpacific.com. Kini tukutuku matailalai, mo ngereiru tau nei tundauni pakasala, e na saiva walu saiva saiva. Tolu va, rua tolu. Digicel, and the better together. Se torodake vata.
0: PMN Fiji.

0: lingo lingo nin te lai wai tambu nomu yali mai e nungu nei wale wale sa sivitan kona lima ena tini kaona na miniti ni bula ni bula vinaka ni mata vinaka mai nomu ni ndauri vingara vinaka vinikua ele no atu rangai viu ke ya one mai tangi za kimbao ni taka ni bula bula vinaka na vuno ndui ndui ni semo vinaka timi kina na nonda vata vata ngo na nonda ngono ngono lube viti mwene tolu ina tini karona kaloka na mbongi levu varumbu katika kapitika ni varumbu kana ikawalu ni singa ni vula ome na vula indoi iyo nda wabi ni vina katika wana kalu ni rao ni nda rambeta mbula tali ndo na vula vo o wabi ni vina katika tali tika na nonrumbu la turanga vio kani rao sema tiku maina kavi ni kuwasa kati vake ita umanda tiku ni nda na vitalo tiku wate kei rao kero kei elenoa kero na vivu ke vitalo nua tiku kero na turanga vio kani ngo iyo meru na wabu matala te kero saramanda nga iyo na edhan rao nonru koro ni vasu na thaka thaka dhawa ero vinga revitikina mina mbotera kini Islandia Dr. Sulia Sivu Vuni Mbola Okay, Dr. Esala Vakamada Wai Ndrasam Vula Vinaka na Turanga Vyakani
1: Bulasia Bulasia na Dani Vikaravi na Walesi Tumandau Tupamadal Teniau era ko suli bunibola au volai va ambula e mai inumbun langi vitina ndong tu imodwata la vronga ni no kunra e la mai ndruan rua namua mai madwata au vinkara vitiko e Lincoln University en vingara vini vandindike kin bi vakavulivi en tambana mbeka ni environmental management sen na marui ni umbula ni nanda vanua kava mbimbi en wale wale kin umbula vinaka membele tikenda na kawitau kei en vise vurvura vaka kina en pasifika kakeronda uvitoka ni dhaka vata pali wana bali dike ke wini wai e salva kama dhawai sina sali yon kona ngau nubwa mena pa matala taikwa mute
2: wina wale bu Dr. Sili mbulu wina kaya ni mai mbulu wina kaya le noa wabili wina kana vato katango wabili wina wale kumrao ni mai rao tiku ni vitalo noa ena kena sanga iti kuna tiku mbulu mbula we can then to kind the same chigo tundingo i autierwa na evango e salavo kama dawai au tabu tu na koro ngaloa chikina tabu ki na sano kandabu au vaswi na inamos na koro na rukulimbo no gu loveni vale maramani nadamaki mai koro e vana ni roisulisuli ke tu boga chik chike da goi oto ta hi se crisis una vale bu
0: tata ko ko ti i vuni wai e sala au sangai ke tu sangai vita lo tingango ke ndo maram ni ngau engas ni buli li tik me bambe district school wa kawati na mosi ya sa yawa ai sa vingo le ke kango tata ko ko ti i sa rongo rongo vina ke num rupa kambula na turanga yo doctor i doctor sa lo kim ni semina ni pak madala ta kan na no na department da bo ni vingara vikina
2: na vale na o mwana politiko o PhD candidate ko na korobuli bi borotaki na University of Canterbury na rukuni non bilita ko distinguished professor Stephen Ratuba baka full time e Pegasus Health ndo na primary health organization level i South Island na vale
3: vinaka nrambula vinaka na turanga au kila ni sa viveti kona na munra wa veva nra wa bolava te ti kona veve kani rua ara ni mbo wa ndo mata kana kene pa mata la vi ranto ni bora ronga na bongi vinaka ndai
0: ya Dr. Suli tau manda vikim ni
1: ya na valevu Okay, la level na November se academic papers se volavola kavu me na vandindike ke rau mbudhi na vata na vitoka ningo ni yoti na COVID-19 au the Kavanongo PhD my Messi University and papayo pamastano and then with aki nisilandia Aotearoa ka kita ulako mai kina ba vuvale na mai vuli ni postgrad program ni Bernil and David na na vuli na doctorate se na punuwe ni buku kita ulako mai kina ba vitamani nukulio ni vale serima vunibola lewe tol nangone ka lewe sara nandende kita umestava ena eba katal tengah ya okey dan na bual baka Pasifik ni dan tahu ngole mai na non data tan ramai viti na numen rawa na bulai ke rawa na kakede sa ni bulai dua tani ini de saya tu mai santa ke meri setapa na kendre ke au lawson bu mai ni otina zakzak baka postdoc

0: ngalili vali buni to enorto de vitina ni mai pamasta nota e to ndunga trike ngindo vuka zaki tiko e na ni ronga no vonto vonto vuka zaki run ma dava sento no vula sanga kirau vital nota katiko na nono vandi ndike na nono PhD se via umanda ulo motor tor kino vali umbata ni uatan ratu meu buni wai meu medical doctor ya ena vuku ngani lebuna katale ena natal notali nduna ngauna au mbukalunga tani mwemi zaka zaka ke indua a zaka zaka vingarag mebuni wai ya samai ba adhora te ungona nono vandindike ni PhD se Doctor of Philosophy ka raida lisi tiko na vingarabi wako buni wai waka tamba nimbula mai viti kena pasifika au sana soli angona ngau nubua men na talo nontaka na nona ilako lako ya ukula senga tingini tsa talo nontaka nona ngoli ngoli mai na Uli buni wai mai viti hatha mai Aotearoa Nisilandi ke na nona vandindika lewu kau na kake zingo mai vadhoro tiko kwa ya unungu itavi tunga miu vivu ke tiko na sona kalalai samba urao tiko
1: Vena vena walewu vena walewu doktor seni ya vena ka ni mai na nogu ngwale mai Nisilandi ngwale mai wa klinika la techi mani wale mbuwa ndo wote au bunwe mai biti bunwe ni bisele zakabo tunu masters in surgery mai biti ni ndo wote akem do ngwale mai ba clinical attachment ngwale australia se ngwale mai Zealand na no mo ngwale to me ngwale mai crisis ngwale mai rundul chin kabitu chuge rundul chin moni amba ke rundul chin kawalo ngwale stali bili ndo solinga e arwana amba ki na special medical council registration do sulia na matem tu Islandi matem tu Australia me ke me me vaga to to go se ke me regamba kana reni vaga tala be vaga da una bingara bi ko ngulo o ngole me ke na kana surgical department e na vale ngulo i crisis ngole le stal rondo chin kawalu kero mani sote ke distinguished professor Stephen Rotuba o warre ta pasar tigo bana nungu tatanra ni urede to kana binga red maybe ti e posso ne binga red binaka e singindo e vola ti kuna na se vola article se vola da research e bele mula bi kito na tamba na madanga ni bisele a ke mzaga zaga ke de tunga o mani toro ni rotu bo ke ndona kar ni zaka me me sanga ina vola i vola se zaka publication mai na nungo esa la vada bom sa da pitch ding so yo ki so mani na nungo mo ngole lista la mai la resign mai biti ke to ngole mai ba biti nani mai te u nei sa sa ni mai da ka pitch di a yo ngai ngola ke to sa nungo chi mai ke na rondo chi ka wono o wa to le sar tu na play technic resident visa mani rosa ke na pepa de ngwale ching ma sa ngwale ngwale tal ching ba resident ko me rao rao tal ki na mi sa sanga buli ke ro mo klo ma te ki no ba bi ti ni ke ro mi sa sanga buli ko ta bo na ila bo ngani fen pia fe ko mai mai bi li sta le na university of canterbury mi ke ro mi buli ko ta roa po ga bi ti ni au me va ka post grad diploma health science o ti o va ka phd tanga ni na na ni to na va ka sociology criminal justice.
2: Oh, bina kana zamaki, la raida, y Elenoa.
3: Ker kerabi ki mundo natura, ker enro, vamos dar tanga tanga na bandindike, o kla ni, o kla ko e ulu tanga tiko non to vitala no en bongi bina kendai, na bala tanga na mbula, ken tiko mbula mbula, in health and well-being. Arani, ndobanga bikem rau, tiki punang gaito mana ni kene karua, bina kamali.
0: Naka ona no memo nan dalava mandanga na italano ni mbera ni nga italano taka dokta esala na vida na vandindi ke vida na pepa ndo sarambeka na kene vola sa vola yoti ena vitra taravini vida na mbaki sa oti me adha vati kumengo na numa mandanga mi ndalava na vitalano ni nonda Raida, se dapa manda na vuna, na vei matatamata i tauke, tambu sakeani, e na nonda vuravurongo, indigenous peoples, indigenous communities, globally, na vei matatamata i tauke, e na nonda vuravura. Da bona guna.

0: and the tatau wata kede and senga ni vina kana non da mbula tiko mbula mbula and mbula wakayango physical health e senga ni vinaka socio-economic well-being mbula wakay lava mbula ni dakadaka e senga ni vinaka kina vi kina livo na lenga social issues a lot of issues e na non da kena wapiritani mbena kena statistics na ken wiliki o ken dandundu e tiko idaki. Nda kauta mai Aotearoa New Zealandi, o ken da taundua sartanga na kaima na urna mana whenua, tangata whenua, urna wekanda na Maori, o ka kino ken dara Pasifika, nda wili wili lebu tiko ni wei leanga li lebu eso. Au wili katika ndo na Nisweva e na Noa, o kenda na tamata tambusakaya ni mena Pasifika enda lewe lewe taundua enda senga ni rawa dhaka dhaka mea da tiku mena mba kiungo e ango na taro lewe dhavo na vuna e senga wanglanga ni o kenda na itauke mai viti o retalinga na tauke ni vonua ongo enda samai wasea vata tiku na Maori New Zealand e ada tiku mena reserves mai America South America ina Pasifika kine vivanua tale so urina tau kine vivanua ndina waka mera yoti yoti tu sei muri muri tu ni vika waka tambara nimbula vivatora dhake taki na roka waila wana dhaka dhaka kine kakithea ndora idha na levu na wala matambeka ilevu rasandau taronga ata satu kuninga sa lebu na tamat sa ambe itakanga na colonization na kena mai tauri waki waku kaua na nonda vanua kena kena waka rau nimbula kena vika waka koea ili sa oda main taronga na colonization sa wada main satos yo ngo saranga na vuna au nanuma meu ndolava toka kina na italano na urana tumbunda ena ngaunoya ke ira ke de na kawa waka i tau ke e na viva nua e vura vura. E tātou watatū non da waka roni mbula. We are from a collective culture. Na non da waka roni mbula e mbula ni tamata waka leo liu. E nda mbula waka matangali se wa toka toka, se waka ya vusa, se waka tu uma tamata wata. Kena bali na ni waka toka ya na kena talaudaki, e levuna ka enda ndo wasea, enda tau ke ni ngele vata, enda tau ke ni yau mbula vata. Na nonda i tovo, se na nonda mbula vina, ka vitali ko tomata vai lavo, nga i dhati ko nonda viwekani, enda kilate nga enda sianga ni mbula vina. So our definition of well-being, of health, ndua tani, mai na, na ngauna sangai lako mai ki na kona mbula vou, se na mbula kauta mai na lawa lawa ni Peritania, kona colonization, e na ngauna ya, e adho ni viti o kilao kenda, tauri kenda na the British colony, e kauta mai ndu na mbula vou, na mbula ni tamata ya ndundua, individualism, individualistic. Ongo e se malizu sara ki na duna sista madhidi tu mai Peritania, e na ngauna ya, na feudalism. Yore talanga inandu na ngau na era wa they live in tribes, eh? Era tu taltunga wa lewe livu. Ia na ngau na ngai dhuru mai na mbula ya, na mbula ni nonra sata ukia na ngana ka o ira na tiko edhaki, o ira na elitist groups. Wena kena vo, mosa ngai dhaka taka tiko na ngele se na ya mbula, munga isa uma tiko na nomu teks. Ea na feudalism. Ni oti na feudalism, sangai ni vuki sara, me capitalism ko na mbula ni vivoli sa rumbo ti vuru tu e na ngaunongo eh? So ona nume mi undo lava ya so it's the clash of two worlds me nandu ne sana nonda sangati nga me nda mbula vata na nonda raida na nonda mbula vinaka e very collective approach se nonda vatakava vata Wate ke na mbula vo na ngonongo sa vina kati mo tau ke ni kaya ndundua, tau ke ne ndundua na mtiki ni ngele, tau ke ne ndundua na nomu dhaka dhaka. Senga nionga isu wasea na vei kaya mbali tiko. Iyo enda raitha, ena vivi indigenous peoples globally, ena vivi tambatamate tau ke vura vura kede, ele vuveira era sa senga tu na kaya watoka ina social protection. Kalunga tau ke nda maiviti, ni senga nomu dhaka dhaka, ole isu na koro, etiko na nomu koro. E sa asengo e a veir na wekanda na Maori e ke. sa senga non tiki ningel lelu dire ni so sanga ko talis ko mai ke ra sananga i mai ten da sana tini tau da tunga i tau ni menda in the welfare system e va ke dea na vi nambula ni tamata tau ki na vi se burbur au sananta la basar vi funu e sala mena tal no taka mandanga na health approaches na case studies I adore to mo ko ya kiro ki professor distinguished professor Stephen Ratuba kiro vi bu kit nga na ken bu kit me volai mer ni kilai na vi ka ngo naka
1: na na vole mo po causa vortago ti no vingar me bici o vingar bantam bani bisele ke to vingar tala me bici ke bu ni lewa ne bande o are de nya voi voi te bici con mala sao ti ke to vingar bo tamen no volim bulo mi CWM na National Surgery ito vinkare wuli mekina yo do chiko na no gulu tangani PhD na matini suka se type 2 diabetes na buna na no gu na buni no gundinya na matini suka ngu vinkare wuli meviti do chiko na rumu e wakata mbagi ndosara na bisel do avantu na septic list Septicing adalah na septic induka na septic lagu mana bos na septicemia se infection na list ngo saya aku kondo ni dengu bongi singa toso punga lebu biran na li seliti ko na rumugo lebu ngair na mati ni suka na bulk ni bingkar rabi ni ko na rumugo buat tambah gitu ngapa na mati ni suka kena kena complications le will to gain na mus niaba na mbo mendo kari ondo re to kina ni tina ni da vinga re ni balimbula e sono una mendo li vaka na conscient per na tu mati e sono ve kander ando tu kun sra bo ndo nu era mbole ya meramati kuma ni mus ndo na kuni kari na da kungu kuni mus na tutu lebu ni abangu erambole meramate me kuni sele so dongi boka samata ka ke eva bamba ka e wa kina no boka samuni bambi kenda ni toki enda bata ka so bi kenda no boka sama bata ka o buli o mana kalo uto ka kono le invito na buru buru go le stare no todo so na mona ni suko ibulmbula Ngona weba biti kwa misule bio nogu nei, nogu momo koe wakabuna mo kakeno. Se so talatala mebi mosule gine singa uwa ki lasara ni talugu bio na idola dola ni mbada idola tu. Sange wakasam, nadamba ka eba ato kina na wakasam. Iwa kenda nanda chikini mbula eba asara tonga ya. Na kaya bimbi vi kenda. Nanda singe bit kema ni dhuru sarama ni weni mati se evidence arabe wadha. Ndona kaya bimbi ngo menda lesu tali. Wana weekend nga non da lista le weekend le le bonwa non da kombota non da itobo na non da na kalta spirituality gonda na ustulu ni komi va va kaboto no piti o sa tegu morega con sona ulu tanga le le le subotali na itoki na kana sanga ina health and wellbeing nungu PhD bila toh na ulutang kami basi ka toki na na basi ko nungu PhD dua na Fiji Health and Wellbeing Framework di na nici ko na wellness model yung ko na nandro tu ni Ministry of Health na nandro tu bingkar rabi tambah tak ada Ministry of Health nandro tu bingkar rabi kata ba yung na kena garabi lomo ni kender lomo ni bonua siang ti ko nanda Fiji Health and Wellbeing Framework kena karua na pre-diabetes risk assessment. Lebu na ngona, donge li lori na mati, da sa mati ni suku tiko. Nagayado nga bulim bulu ni sa tiko mbasi ka nambu, tiko buluda may nayaba, buawa may na mata, so ilang kasar na rikini. Ngona, koya nga yan, nagkikuchi kanda bulim bulu. Kaya tiko mbaka na pre-diabetes risk assessment tu, tayo nga baka yan ataki, me sember niyado ba na tuba kini bula ya, mesa tu mikira o kongo ere reiti kume kwa na matini suka Agunonga u sema biwa kanikina, sema nrakina, ngole zake na mosi, rona koro, o narupuni mbua, na bunyestu. Ngole ngaloa, metandavu. Ngole talanga i ngawya, ni unjinge keda na bunongo, mbala te nindu indu i kede, na nrakini mbula, mbula takikina. Doa i kandavu, ngaloa e nyanu, Do tena kakana, do tena itogo. Loma ni bonua, narukunu bua na mosi, narukunu bua ki na bunye situ, si na singa toka, duindu itoka, ki ngawia, loma ni bole katisu wa tonga, toka, toka te kiwi, me ngawia, me ilami. Duindu itana, sanga mi soko muna wate keda maure, da nata wana risk ni mati ni suka, na nabi bonua keda ngua. Lebu tondua ingawia, na pre-diabetes risk assessment. Dari tengah na balita na kakana nandrek nimbula nandrek nimbula bagai labu kanga yang basic ay lokana nandrek na titi so korombu titi toka sarili imbeso wala titi balita na libu nimbutako libu na kaya raya tigo sama ni baka nunu ito nga pa na buli na kakana buli mana stoa kaya kaya ko sanggay libu ka puno tu na Nama tini suka sena pre-diabetes risk assessment melebu token. Sangge tarawa tok ngalo mi kanda guna numa ni tigo maya niyamu en labi bina ketoka. Na pre-diabetes risk assessment toko tarawa bali lei daki. Eva saringau ya sangge tarawa i kanda gu ngalo. Balik tembaga niya niyamu se ni mama danan raki niyan ulili na bonua ni me tumbale taki ni kata-kata na singa ta kata-kata na matagalila ya kawi na kata-kata lang ni singa sa wiso may na nandraki ni kena bayang taki na kakakanan raun rau kakakanan bulong-bula na kata-kata ni nandraki kero bitalo tiwati ko yang gasi biya ortulimun i dakaw sa andre may na kena lukuni na ika balatan baka na kata-kata ni nandraki sara climate crisis na kaya wala buong natigo. Ito na naman ni Sarusibia na kaya nanunubi. Ito sa gawin wasi ato ako kambala timbangan na climate crisis na ikasara basang ka na bunuha. Tala ko buong noci itong patsaru kata-kata ng dalihan na kao. Mati na lakaw. Kota lang ko ay wala buong ni Mermayali na buri-buri ni kaka ng bulong-bula, kaka na Ronikaw, nasasalo ni Waitui. Inamusi, baby na kasaratoka. Bala tembaga ni ra chikulu mani ulu ni bonua kaka na bulong bula jina ni romol li titi ra dambi siru tulu ulu ni bonua mera da bona titi dambi siru li sumai kia mamba ra exercise tipo bisinga roba bu bota ni kai kedo go ni kumu ni bata kedo mai go na kai boka bona chikuna ya nan rende tig ni bula se na kia nan rende chikuna welbin we kenda ni toki yo ke raba mende rakaba de lista le bona se traditional structures ko itigo we can that it okay na bulo sa o te wa tigo mai bichi na to bi suru chartu na minister of health ki to mo sa ba ta tu na ka ni health promotion ki to mo sa ra i kuku i te leu na koro mo le tuwa na non to tobacco prevention program o kalonga tinu le wa ta bi sartu kina Sangka yang lain itu kan anak orang tua bukan tu lewat tak? Me tahu nak tapak tapak kalau mengikuti song. Kau yang bukan tapak kau yang tahu nak kena tutungi. Yang nak kor turang ay kuku moli tua. Sangka itu kata lo guni mono. Orang tua baru tak tahu ni nak kena bimbing apa nua. Nak kau kena go itu ngapa apa nua. Mendalih itu ngapa na non the traditional structures iwali ni so na convivi na mate sureti sono mona in santo druito tosto tolo sarambiaka andavo a mure sono i tutu me babalani e vicini biro roba tanna dan rek ni bulan itu ki siamo lang ni mai vit vit ke na tanna bo tigi tingo i otuta i poso sabe un balo sarto no go vosa tigo o se le tanna mono go de mena tosa lau chiki nintu ki talo mo.
2: Naka. I wiki mdara turanga, ko ya mai kuku e, na tabako prevention program, tamo na baka tabako lomni iwa lisongo. Wabi, misa muro, isa na prokaramu na bikor korndro sa baka lakoba, nro baka sikoba, tiko na enda na prokaramu ni teite, merang ngu na li teite, na li baka ngataka nanggele. Wabi, endombeka ya, tiko na enda na korndro sa sikoba,
0: Yeah. Binaka within case studies meka senavanu ke roundu I lakova. Dara desarachi ko nandu indu ni nimbula etiko nambula vaka koro ena bula vaka vanua ke na oira na tiko sare lomani tauni. Klai nambula vaka vanua sa elevu e sa tiko na nonra wangataka tunga wakatuko na tukotoko tayo sala na traditional structures and wira na traditional agency wakana solisole waki radhaka vata me rabinga rabi ena nonra titei ena tarani vale ni otindu na walubu se otindu na langi lamba beka Ya, au talanota ke ndo mai ubadhara kina na nungu wanindike e na buku ni nungu PhD mai Nairambale Youth Farm. Ngo mi bonu olivu, mi baturoba. E ndo watokaitu me million dollar youth farm. Kara waitavitiko na dhorubu kina ngonia lewa e na teitei. Wangata kitunga na Sula Selewaki, andu talno taka wambimbi na levu na international conferences alo kina ni talno ni avuso ya, andu levu rongor kina. But na levu ni kaira tu rawata, erasini wambauta ni oira wangata kisa tunga na thakathaka nga waka koro waka wanua. Wangata kitunga na isele, wangata kitunga na mataiwa mera titei kina. Ke na kila wako wano eso, mera nda kuni wadhaa na sara kina nandangele, nda teite nga wandua, dhukita na vimisi nilelevu, otia, sana senga kina nimbulo vinaka, sanda nangai wivi, dodono menda na vulia na vimatangali wambulambuli ningele so, kina weni mate, meri nirawati ukin mepakanta sa tibu raida, enanda vipono ibiti. Elevu sarna kina yanga, era raida kina, ilistali na nungu talmataka na The Clashes of Two Worlds na satika wu menda sa didi waka wambisi nisi na nonda titei esenga ni dha, which is good kabinaka ngai intuna kaitika iloma ke waka enda didi waki titei waka mbisi nisi wili loma urna na linga ni dhaka sa ira na dorobongo ni alewa na kai ngai tiko menda kuna Enda tau ke ningele vata. Enda ngau na iliu sara ni bera mai na koloni, na babalangi, ke na vi matata leso, sena settlers. Enda ndui tau ke ningele tu nga balalai. E se ngana vi korli liu sara. E so evi ndu ambek nga evi da ngana korli liu. Enda vintau vi tukwin tau tukun, they lived in small polities. Enda ndui tutu ngana nda vi korlalai, kandui tu na sema ni viwakani erenta sema kina. Nakasanggita kawa na matentuwa kolo ni sanggita mbiwita ngoko endo ni wala-wala ni mbula menda sa umani watanga kimundo ungo ndo sa nandua na matangali kimundo ungo sa nandua na yavusa ndo sa nandua na koro na vital na ungo kyo ni ngole ane na vikoro koro iwiti na talno atakatunga na vile dhaledhavi ni tauke ningele na vile dhaledhavi watutu wakabanua mbaleta nindu na kakaumai kawaku kuwateke wiki enda menda muria ni atunga na nonda ngoni sala ni viwekani ngoni sali tau kenika. Kau nanuma kina ni ngawuna rasati di baka kina nonda titi mi baka bisnis yura tau kini kelewat. So how do we run businesses in a collective manner? Kimambali kia baka wiko na kilavina kini ntambulu wakoro kina kirau na susartu ngamai na kilavina kina susumai wana na koro ntawaya susartu ngamai nitu koro nimber ni ngole mai. Pingkara mai viti, kevokaui kondun duo sarawakati kalau mai nomkoro, sana tigi wurong ode sana matenggali bos. Ai te koinga li musu ko te kona kau isa nea me toso no mutite ai ina ni tu wai talanga la ko te mikir. Ke mamba le san don don me visa un nei vala vala ni rai ni business. As a tribal business, as a collective indigenous entrepreneurial undertaking. Laka wadha boya. Au kila ena ise matali ena nduna vitala noa ni elako tinga meikina whether we are individuals or we are collective. I na rai wan bisinisi, o ira na India, da rai da maiviti, era sa wala kanita uke anana kakede, pakan bisinisi, ia esenga ni nonra lenga, ia na kaso liveira. Ena ngauna ni oti na nonra kaumai, mera mai dakadaka indentured system under CSR, Colonial Sugar Refinery, ena kambani ni indobu na ngauna ya, ngaitu kundi vira kera vya lius, kera se tiko. Yura na tiko, sa soli saranga vira na umangele, kei na title, to a leased or a leased land. Ya sa ba sama saranga ni nga unongo na mga unim business bo. Mendona no mungele, duna kena tiki ni beba me tiki lingamu. O yuko sara ni vangataka ya ando ya dana me collateral. You can take it to the bank. So li me viko na kena ilavo. Mo dhaka dhaka taka kina. Na ngele o ya. Oti ya. Yo, enanga una ya erza vaka tika kina ya urna wekanda na India. O kenda ni toke yo kenda amaruru itu induna ka. Duna lawa kaya dana na indirect rule. En wakasama evolai etukuni menda for the protection and preservation of the traditional Fijian way of life. Mera ni kuni ali leivi na nonda itobu, wakabonua. Sanga inda tutunga nonda vei korokoro, na matani matani tu itukina na roko, na mbuli, tiko sarana kena obisa ni asana, tiko na turunga ni koroko. Urtungo eroto soli ripote se itukutuku lesu kina Fijian affairs board. In a Fijian affairs board, there are dambi kina viturang lili wibiti na ngunea. Ano numatiko me, batoke na do, induna ka, enda senga so nindaw talita, ka nindaw se, elewu enda sendengi ni kila, ni vamaya na nondambula. Na ngauna nga san, ena sana kandua nimbula, urabi matatamata, sa toso saritiko na viwoli. Yo kenda na ito ki, sana ngay lako me menda kila, na dapamanda nga na viwoli. How do we trade? Okay, dan dau vei voli tunga na vei sa. Era lako tunga mena tukanda mei indelana, era ka uvi sombu, era leka uta mei naika. Era nta vei sa tuk nga vamata vanua, vivekani, vandra vata. Enda dau kati nga vaya, enda soko asa, ni tonga lisu mai. Ini sa lako na vei voli vohu, sa ndu talina ka sa mai tanga kia. Dr. Esala le wabuli te tika na nungu kalasi na matakani kua kiro wa tika wata na nungu kalasi na matakani kua le wabuli di rana nungu ngoni wuli rana planners, masters of planning ka le tala nota ka sarte oko vida na statistics ni tukutuku ni socio-economic na nanda roka wailavo dhaka dhaka e ndona social determinant of good health. Sila ngono ko bidok tesa la talo ta kamanda nga bidana graph so ko talo ta kamata ni ko ke ora ni nanu mato ka dok tesa la mer ni kila urna ndali ni banua na social determinants of health ka tik tik ni non ta ban dik
1: isi bula ko le ko ka ni isi mer ni ngole nga bana social determinants of health. Na lista lewa na tau, na kena wakanya ngote kena titi, ena sanga ini cikungkulungkulan. Ina koro. Iyo, njil, nda samu itu gue iba balang, na koro na talo tako na koro Christchurch, se otau tahi, na kena wakanya ngati cikina titi, misanga ini kena cikungkulungkulan di Christchurch. Kena rede toko bida na iwala iti go, ena kista dia bangtek cikana Kandabu Club Incorporated, ke kena sanga isi kuna bangna taki ni teitei me rawati kena tiku bulongula rawati kena na rau kabo kabuli rawati kena solo sole baki sanga ime rale suho talo langwa ni anan rakini mbula enda susu maikina na nando tiku maibiti wala itiku wana vida na iwala vida na kena article kani mati nisuka kena case study tiku na Kandabu Club Incorporated. Dona kabina kana titi iwan da singirin titi to doko da oso oso po kadaka oso oso po kabuli na titi talaga it's a passion. The samui tundo no bono go. Jine ni ba kasama binaka? Iyo na titi elago meloma. Baka bida kito reyda toka eso relimpinon ra plot ni titi kubata na compose kubata na iti. Buna nga limbikin ni follow up talo iti ona bula, buna nga limbikin ona bula sa uti. Siya dami to ngay kina na kay limbiko. Ko kay tiki na titi e kanyalo. Sing kende kede endara ni titi. Na kay kito sangi wakaya dora tingko. Kaya nga sa toso chiko na nga ngarabi titi. Kito sangi bibu ka ngay kina. Bula sa uti, kito libu ka tokonto na mwani ni nandronga. Baka wachi kandawu. Soli mati toko i kandawu. Kito libu ka ikuwa no ni titi. Nisa tingu na rao tingu mako elon ropa biwichi ni na titi. Doon to toko na... Dotoka na rendele ko may reta toka nindi singirang ni jine ni tunay kani lawo jine ni nindi rin ko tayo ni yanda singirin ba ko ko tana tama tama titi ito yando sarabi kanda na sasang ni titi na kana karuwa na kana ba kay wala tigit ko na kake de zagmo na nungo tuko na wala ba kay wala na kana bang tigit ko na articles book chapters Yo na nogu da kavoti ko pona ta chuna de song so ko kanta bu club incorporated sa mi ya ba na ngono ko ge va kamane kere work visa kere resident visa kere support letter na link ke sa tuoti copy nga me link go online kambi but don ka u re to ka e bimbi to ki na poli kere ni support letter work visa resident visa na volunteer na kake da katongo na community volunteer ni bang tagi chiko na ni bang jini tika bida sara sara mi rawatan on rawog bisa sosrali rawatan on resident bisa wala support le tati ko ndo rawata sara na na ben me mi bibu ke na kuchi bi wal lotu e bang tagi chiko na rain songo songo na kanda club incorporated ke na volunteer da kabiti ko lumani iti kutu bi kanani to ki i oto tahi ko ono no muto ma kana bibi me waka register ti ngoni songo songo trust se club incorporated in dona ka bibi mbala tini register ena e ado tranga mi kina na bibu kini mateni tu kana kena konga lisinga bana social determinants of health so tamana ko wasia bana klasi na matani ko go koma i bana tema na all report ko embaka ya no embaki sao ti rondo su kaba mai lori to kena weekend na ko pasi na pacific and about to New Zealand kenda county tamatangoni na nanda ka wer eliwe rangoni ni lebu erango ni kembale mbale lebu erna wanu ni bani tumbu wakanu ni wana support ni matani tu na social na wins na social support ni matani tu lebu erna wanu ni tuikina yenti na memory ni erna le binaka yena wakato chigana na bitumberi ni kwa dona ka elu reto na life expectancy kena most deprived se quantile 5 Pacific Maori lebu bukenda chiku bana most deprived. Yo ni biwe kainta ki watana life expectancy, non the life expectancy tokotal naira, ne bukatu tu wate tagi kirna European, wate kirna others, for lebu wira toko bana least deprived se quantile 1. Ni bukatu tu wate ki bana na biwe kapale tagi, lebu bukenda toko bana cold, mold and damp housing. The reason na damp housing se we baka pala taki me ndo suso wale wuna lomani wale kenda na pasifika wala pasende total population wana pasende yo nadhaba na kena bimbingo da rede lista le wana acute rheumatic fever lori toko kena ne wana damp housing reni le baka buna na acute rheumatic fever yo Pacific children risk of acute rheumatic fever 115 times more likely we kenda na wani Pacifica children are 115 times more likely to be hospitalized with acute rheumatic fever. Go me to na cure kids. Go to to batanga watike na low income condition. Go the tiku go New Zealand. Reto ko nombro bola to ka cure na mana cure kids ke Bernard et al room nun to lusu bukandua. Na willy willy go be to batanga do na developing country. Say low income countries. Yung kung dapat tigiting ko ini sila ni. Nindarid na raw kabo kabuli. Anto na kambing ko na raw kabo kabuli. Ni tosu ra ni nindabuli toro dahil nga. Anong dola ko ilibo na katumba. Katumba ni dakadaka binaka. Dakadaka binaka. Ang raw la binaka raw na buli wale. Pibu kilesu inonda. Ibiti. Weekend na Pacifica, toko sa reira. Na ngona percentage of people with bachelor's degrees or higher education. Toko sa reira, may bago tutupa tikerto na Maori, kira na others. Others ngo wili na Asia, wateke na Europeans. Na shift work, lebu weekend na night shift, bebe rusulo pasyente, watutupa teke na total population, sina pasyente. Na, na night shift, kona shift work kenda be bola kato na basa bola pasendi na Pacifica others we be rusu bukando na pasendi re shift work ndare da toko na kena duin dui lebu njina ni ndale re toko na kena duin dui lebu biki toma de peg cell diabetes prevalence vi ona pasendi na Pacifica wana pasendi na Maori wana pasendi na na irna wakanda ni India na kena biyo kani biya wagi tingo elisu nga wana korona kala lai kena go se social determinants of health go na building blocks mi awa wasara na kandali rire chungo iwa limbula na wali go
3: Vina ka kemro na turanga awa warongo dati ko na madala ni Dr. Esala na bukunga ni na wadindike ni reza mai so na ndrendre virtu na virna communities mai viti baka tatao tigni nanda mbula vina ka me baka ni tukuna merto ngawia eating readily available food na locality mbeka contributing to that wadha na nomu ni wadindike ni mbo wadindike wanduwa na community ngoe ni selandi me vanga yo ni bakatoto wata tagi wata ke na numdo numro bandi ndi ke maiviti wata ke na mazala mbeka ke wakandro ndo na community ndro wabandi ndi ke kina ni selandi naka
1: iyo una wale wo awa wanga taka na pre-diabetes risk assessment ngoe na nondro to na American Diabetes Association ni roti una matangali wakandindike ndo na talano se qualitative research ke ndo ako wakantake na namba se quantitative research na nongu PhD o kotororo ma na qualitative ke na quantitative na quantitative se guna wakantake na namba o wakantake na American Diabetes Association pre-diabetes risk assessment tool guna tiku talaba na nortu Center of Disease Control au dinga ya balatini sing bang ta kin na turnin ra erani ra ra ni bang ta kin na bi koror ko biti ni mo bang ta kai misula di lewe don an ro bang ta bai bai te kin na bobi ni bala ta na kin bogle bu na bi rejim tal tala i mre o marra matau o una isi o te kital tal peni un ro bogi o ta ti gona uno da kin na bosi ni lutu isele undo mo le kena le vibara ra mo taiki o le soli kena no ku questionnaire mo le tanga yo kalandi to kena rutu na katolika mo le bali le Hamilton Blenheim Christchurch Dunedin no no i rutu ru ko na mbosi ni marama na mbo kisauti sembo kini muri le voi te vital to makina so komuni mekina na na pre-diabetes risk assessment tungo. Na pre-diabetes risk assessment ko yung wale may kina inisi lang di ebe tutupato nga may gawiya na kena na risk. Balitan ba ka ni dona ka rubio kay ni kinoraw ni bono a ni daka-daka roro araw. Esa toso tungo na daka-daka shift work me ba ko sa war ta ko tsiga le shift work le na night shift e sa se namba kana ngona ni tereni e sa namba kana ngona ni avala vi ke toru na kandagu io o me se ni io io dina ni da io ko ko mbata o bio kanito kana na na totolo ni mula e saru totolo e beran beran non da sasana menda adept o ve o se tonga ko o na no motu ko nesisia ne non bimbi menda sa chiku quando no buna bula ni menda sia mai nando no bomwa le bu da biti biti mai da mai to va va lain sa o kenda sara da no mu ni binak io dona mona en da na basika to kana non da oso oso dona mate lo mani chiku chiku dona boga mau ke chiku no buno enda sia makina na e raro sara na na kena ngara binaka e na listal chiku na well being na vitalo na well being ko to vitalo chiku na wole ka
3: onda numani sa chiku sara de na vio kani a sa daka daka tekti ko si sara de daka daka daka daka tekti ba na vi e lawa lawa si ni songo songo ndo sabo sumu community ko tukume kina ngwa ni selandi na buku ngani kena weli na lenga sa loretiko
0: au ana numa me da to runga tane kena ba comparative analysis ta ka bo bunu e sala sa ba kena bale bale da li bu nanga ki to vital no kina na na cultural baggage na ka nga sa ba da ri tikumai viti nda ka utamai and the same mbula ta katal tinga na mbuloya endu na ka levu na na pasiente ni shift workers so kenda tinga na bubale pasifika bubale viti kero nei roa mai sota kero tau yabu sar nero titi ne titi e taunda kuni vale ni berin leo tau yabu na nonrtu kero da kapa tinga na bubale ni Dr. Isala ni berin leo tau yabu nonrtu kandavu Canterbury Club yau le indola basar nonrtu kandavu Canterbury mbaleta na bulinga u zakabatika mai Palmerston North na ngau na u wadhor tiki nungu PhD study e Palmerston North na pokasar ngango na kakitu stavu tiko babu bale kera u nero zakazaka kina nitu nungu lewe ni bale sa vya waluma ni nero shift works na vya kena vya matangali na kena vasangai tiko nambula ni saumi na rende saumi na dhuru ni buli ka kera u reitha na tiko mbulo mbula sa kema mbali kia wenda vya kani taka ina ruwa na kaa nanda kania na mga kakana mbulambula kina nanda waku kue yango sabakai enda mbiuta saranga me chiku enda kunda enda sabato tolo ngai vale enda sana rawa rawa tunga na fast food pizza, McDonald's lako nga na Chinese burgers, fish and chips mera totolo ngai kina mbula enda lako nga nda zingu pa totolo nda mode matakalila enda sandu ruku talipa matakai dhaka na waku kue yango sase nga so na ka ki rau ngai raida ki rau manda nga ba bubale ni tu mbula ba tiba tiku mbulu mbula santu nubu nubu alo masa tukina ki tu ngeba vintu taitaka manda nga na ki tu itamba minambi umo viti ki tu sa mayamba ki vida tiko I pamastano ati nisilandi sa vida la tida asar nga ukila e se enda se nga nira ninrota ni maikina ni ndamai tau yavu eno bangangara ke rau sanga tau yabu kina na daka daka baka ngo baka rutu daka tu na Canterbury auto tahi Christchurch ke rutu yabu taka me pamasta no na tite vate ke ir na leoni bonu korara ni me tite ndu na ka ndu na daka daka ni sole sole baki enda rau ni rau atake de enda senga ke de ni rani lako na gym sa lako tala me kina na taro ni structural barriers ni lako na gym ke baka enda maramani viti toka sempre ni sala iba bala ni sara toko na kena nonda itovo ni ndala kona gym na isulu ni vonwea na isulu nga ni ndakilanga na isulu ni lako na gym eh iyo ke baka enda marama ndina toka se tura ni viti sa baka enda endre to wiki enda na raida iyo na vonwea ra lako kina ni viola iba kuku yang tu ke vi ni sila ndene livu ni treks enda remitong balikina iyo na nga unongo nesem sangai kitu wadar tu me pemesta note nengone ane na titi mbet ndar ni lako me wale ile bu e senga ni bakana vivi er ni vivi ngai so ok ndar ni sindro ni vivi sa mbe senga ni nda sindro watana vivi ini nda titi nda rawa ni rawa ta kede enda titi nangase er kila nengone e so tal naka e tikini mbula er ni nda rawa ta mbale tinda solia sombu tiko ber nengone na kila wakai titi utia kido salisi sombu mai University of Canterbury sangke mital na tak satu kopi doktor Isala. Ia mena sasang pemesta not sama ibu bulis arah kini dua na social service provider. Engkau sabi ada kata tu kini lewe rusang bulu baka dada. Ada nanti kena new vaka. Kena co-founder board tali tengah kina. Elis itu kena enak kain darah ni rawata, nak kain dasi ni rawata. Nangauna itu nak kambing bini silandi sangke tangga tali zaki nan raki. Na dhawen darani dhaka wake waka na yangu umu mandango sa ambesi tu na laitumba. So how could we be physically active? Darani dhaka mpia ngayla mani wale. Okenda na matani kuwa kira utalno tikira na ngone kalasi na planners at Lincoln University. Kira kita utalno takatika ndo na study my First Nations Aborigines. Ndo nona program ni diabetes. Engai rawi na kangani radhawa when we do it with the black fellas or our mob. Ura baka tamata bata merda ka bale weli even bale le situ ngaya rauna ru na buru burongo whether you become an individual and stay on your own and look after your own health se ndreti ken de tunga na nonda tobo baka bonu ni nda tau tamata mbula bata en do roro da ke weekend men da tuba ku kuyang bata ka ke na karutu na kakana ke ro ba dor tal tunga ke bunu esala na wingara vir na ngone kero era tampa katalanga kini ndu na non bola ka amai boli taki tika namba ki sawati na yada ni bola na we cook like a pro iyo na yada ni nero program ya na retraining the taste buds baleta ni nda sala ko mai ni silandi ok and then tisara ni kana miti and tisara ni kanieti ko sana kakana nda ndau kania meno kore kakana mbulumbula kakana na rou na tavio kana ndalo ur na luvenda kula nindu enda na dua bata sarkina ur sa senga so nang italita kana kakana bakawe er sa talita kana kakana ni bonuongo i enda kila binaka na bika kana ya sa lebukina na suka lebukina carbohydrates lebukina na masima kasa solieti kona lebu ni mate na kakero kero ngi dhaka dhaka tonga mai bir na lebi kira pikitu ni kitu saka na ruro seni ya sana babu na sarangai sono matangali na vu na marai na mata e bari taki mai sana mbese sa kira unge da kapa pa dapa manda ndo sa da kapa ndo na program menda tu te vu ta kasaran da te te kir na ngol ni nda ngarav na kakan raun rau ni sa lakutiko sa ngai kau mai ndua na turanga ni yasawa ko e professional chef ndo ni vakasanga o tsou leko ke barrong te umai o ko sanga mi binga ra bikir ngone to create cuisines na kakana mai na kendra na ndro ni kau ngaya kakana bulombula mer ndu na kai vasanga ri mer tali tak ngone ngai ndu na ka tali ado they eat vegetables that day so kena balimbale na raidi tiko ni mbula it's not just the physical activity it's not just the gardening it's the consumption of the value throughout kembali resini kania wal tengana kaka na rasa kania what they consume the story they consume the values ni rakila u ngona kaka na ikila kino yao nunguvanua ka una mbulo mbulo bina kakina kero rungo ndo makutu na taumbale yo nindala lako enda vindela na tungori urna marama niwa valangi era sanga si sara nda motivate kenda era so se vivi zaka tinga nda lan tambali ina ngona ya kenda to na marama ni viti se turanga ni viti pasifika nungo zaka bitu na zaka zaka kawe asa na tuku ni viko aba via via do robo se via via ngona ya leo okay so we live in that world the clashes of those two value system and world views whether you become an individual or you become a collective menda zaka zaka takabata na non dumbul bulbenak
2: To toka bakauti. Esara maru taka tinguri na waya biwa kaya ni mai Brisbane. Na nomenro wasa na turanga. Iye, sara wasa, sara wala wala tiko mingo. Na nona tali taka tiko. Ramaru taka tiko na bika, rodura ka tiko na eka vnikuwa. Na turanga biwa kaniyo.
3: Ndo talambaka na kani nro biwa tomana. Na buku ngani bandindike ulutanga tiko to vitano tiki na eka vnikuwa. Ni mberni tutoki ngana biwa tali na ulutanga lalai mainonda.
2: Naka. Da te sala, don da kanu ni i zau tali kia.
1: Ok, ni da sa lebu kia na nanda tiku ngon da sa ngole mai nenda baka bu wale da sa na mai tiku na ngone. Don a ka bibi toko ko sa bartago ti na waka isang osong o me register organization. I ni didi baki sona poro karambo ango. Na ka bibi toko chiki na nai labo. Se funding mena didi ba kikina so na kala e rakatu yo kena bibi toka ya me ba kai bola te kitoka se mi suri tu abo kwer ngo mera me ba kai bola taka ta bi kito ki ti ada sa rido new zealand me bola na kene tal no ada kabo ni kene video ni me lo ri ona ke ni sa ti ku rau ti kundona ka mai ke asa na gi rau rau kena na apply ti funding me ba kan jinin jinin ti ku ni ni sandu te kuna rau te kuna tai limbeaka, sena kesa kesa, sena non rengito non oni, io ndona ka mbito kame kena na kena baka I wala taki. Leo wikenda nda besa nga achi wana apply tiki funding, e ureda toka na nitu rau rau toka ni apply tiki funding, bale tembaga ni chikuna nitu wanga jinjina, mika ke tu wakabo tu baka volunteer, ena longo ni community.
2: Oi, boa tarde, Dr. William Bola, do Ambeca na nome de Izao.
0: Oi, eu... Eu... Nanuma, ni... Navono, anda sati o Kinangó. Ur na... Na Mbimbi, ni nondara ni Zaka-Zaka-Vata, na andau ni Vingarabi, e na vivo no Akeden da Vingarabi Kina. Ando ni Kena Varitaki, na rani Zaka-Zaka-Vata, ur na andau ni Vandindike. Ke ir na Vingarabi na lomani community. Mbaleta na vika ongo e na vivuke e na vai vola taki livu na ka e tambaki biwisarambeke na sona websites. E vuke atiko na nonda community na nonda italanoa mera ni tiko na sona vanua ka na vivuke va levu e na kena laurai e sona I wale wale vou ni nonda tiko mbulambula. Balete ke baka esenga ni danda uase ana vi kavina kenda sarawata jiko nando community ena vunga na vanua erna esenga tunga nikila. Na nito nunguleo ni vale se daka wala katini utingo na nona social work. Aungu indau registration, aungu indau taronga. Mbousa o mandanga na articles, ni references, ni wilika, pepa ni bandindike, lako mai na vivu vale wa pasifika from the communities. Na non ritala noa, how are they navigating challenges and issues? Membaleta na tikumbula mbula, se na Vingarabi. Ata wa senga so. Kauna numakina, na rawa ni kia na indandau kilai, na vei talanoa, na vei kavina keva, ndui vaadora, ndui tu na success stories, and non the vei communities yandu dua, e Aotearoa New Zealand. Auna numa, ndu na kambimbi, kirao ndo ni vandindike, kira vivabuli di university, kira ndo talitaka, na dhaka dhaka vata kira na nirao communities, ke, wakambimbi maiviti, sena wasa pasifika, ka visu rejiti ko veira nandau ni bandindike leo ni pasifika se leo ni vuvalva pasifika se vuvalva ka itau kei mai viti nda te ongoi Aotearoa nondara ni vabio ka niteikia nda kira nonda di communities mera ni ndau volai na nondra itala noa me vokatu kontoko Dr. Esala sa le vivu kisara tiko na se ngawalanga ni bandindike vivu kisara na apaleta ke ni pepa nondara ni raida tal tenga na tamate na vunungo ni we are contributing eh we are contributing to nation building in Aotearoa New Zealand mano nonda ndo rei de ole tunga that we are using the system nanda banga takal tunga menda mai tu kantambula naka
3: Totoka, vena ka wale wiki mdo na turanga na mewa seti kuna na mdo wa kila watike kema mea na mbongi vena kendai. Tono tuki nga na vize kila vize tiku na ulutanga mbimbi se na vika mbimbi ya tiku mwibo nua. Una kere iti nga kere ni mdo una wasetele tinga kina na mdo una numa. Matenga na buku ni kisi ni wenga ngai na sena drugs mainonda nda sareza na vika ya tiku mainonda na nonda sabesu tiku eso raba katarungi eso so sara sari bali bila wai la kuti kuna joint operation berita na visa bate kena mate valu ena nonra na kena sangai tiku me munduki na kena bulita kisi na kena kuti kini nonda na drugs na nomra unu manga na turanga rua ena buku ni beka tiku me nonda ena ngonongo
4: Dr. Esala. Iyo ni sa tarong talaga biro na turang ay alin na kena kena sa tos tak talaga na uli uli ni HIV cases. Hey iyo naka Dr. Esala.
1: Una wale mo. Ito tal toga na sala jo wase wana na nakalas yo Dr. Suli ni kuha membalay to toga na HIV AIDS. Onda kila kaya chingo ni runondo lurusulo kalima. Warta kino Minister of Health o Dr. Antonio Lalabalagu misa ni out, na HIV outbreak maybe ti rundolo sul kalima nagereda bata na rundolo katimi less than 100 new infection maybe ti na rundolo rusul kaba diagnosed cases 1583 new infection mana less than 100 in 2010 to 1,583 new infections in 2024. Mwana wakabati kena slide ngo, total cases EBT, 6,100. Na new infection increased by 3,000%. Danga reda togi kya, na kaya sa bagay dhoroti ko na wain ni mati nganga libi mati intaki. Na kaya wakabuna tiko kwa libi ngo, do kono da rede toka na bana visa na documenti la tigo no na documenti o Barbara Driva ruo ko sange la ngango na kana brandi ke bil investigative journalism na va bomba ka bo kono tigo na bluetooth na kana bi wo si tekni dula ni ndo esa mate ni tigo mbaka rangai bi wo si tekni dula ni ko bi mate ni toka me me withdraw taking on ra mo dulu ke noia o mo reni o reni matin tanga ke na bali lai yo ngona ka na da ka na addiction you'll do anything to get a bit of that high reni ada ke na we was he taking ra se bluetooth thing yes so so na na ke na fika ya ko wasia toka ngai ndona la ga bimbi le bu Orde ni ambak sauci, bokai labu sulikan dan kani labu nama ten tunis lagi, 5 million dollars, mendo na rehabilitation center. Di nani cibo na mental institution senjans, ya senya ni kani naki, na rehab me kani rehabilitation. Ni selandi toko na methadone program, so na kango isyana tigo mebiti. Ni sa tigo na addiction, me sangai mera me wali bok malua, me adabo ni nerali bina katali merali de ngono rokong taki wuni mati ningala ni bung mati taki awa tiko mai biti na bula saoti dan betal tonga komisina central era warri takati ko ni sa vaka tiko ni bita lanoa sember ni bukan di taki meli indan bimba kana rehabilitation center kana Fulton College au kla siya vaka tiko ni bita kana bita lanoa sember ni dono kaya magala tiko kina kla ke ndo na rehabilitation center en dola rawa di de bak tala na binga rabi i na binga rabi me jini ni ngole na counseling na bonua kala na miti ku iloma na lutu kala na miti ku iloma ak wo mota ni kongo na reni bukia na ke na lutu somu na addiction wi irna lubenda omi bi irna lubenda maybe ti kunaka
0: Okay, lah. Na, mungkin tu mana talman tu balai. ningo ndona kando talitaka na ni to ilawalawa ni bandindike ne we come from different fields eh kitondo talitaka na ni tondo for collaborative research na ndindu ni Rainbeka ela ko make vivi ba mina ni to ndu bandindike na ndu tinga na lenga kito ndondo raida ona numa me wale sikenda tale kina na wuro wura e ruaya ina non tambula vavanua as a collective culture me tambula vata na ka kede me tatau vata vate kene in the individualistic capitalistic culture and ke na reida me na runesa na ndua na vuli enanga yoti sara me nanga yada ni na drugs na taramu talno taka mandanga ne kene viokani na tau ya vuni vuli ena non tavanua era kauta ni na kaulotu ka inakilevu ni kenale

patients. Zawa na wuna men dambula vina katika na nguna yani semberani na navigational tools. Semberani na satellite systems. Yara sokorawa nga nanontanga zika rayado kina vanua rayado kina. Se rawa tunga ni ratara non rawale may na vi matangali dhangi lamba se ndo umbu ise dhava erambula vina katika. From that culture, from that knowledge systems. Nangauna sa nambula ni vi rei raidi. E nangauna iliu nandu na koro nangauna nga indake rongo ni tau nanduru se na kau e na esa ni vale roto sa tarvale na tikini koro ya. A se nga talinda utukuni na ka. E vaviwe kanitaki koya nga natamata ina kai raida na kai rongoda sa nda ndui dhuru nga itumba le imusu mai na nga sau meke na nrau se dindri uwa ina adhana viki ito usinkila dhavu nike na vambau meke na rau ni vale ndokane dhake lako ya nyurin le itama iso tali na nduru se iso tali na kau se iso tali na nambitu meke na lalanga ndanga ili iso tali kia kia tarasar na vale e vaviwe kanitaki na tamata na nona rai na kai raida ke na nona mbula tiko na nomu vinaka e vatauta ki na vinaka ki na vika ke detu ya samu wili ki na tamata wili ki na nomu na nature environment se vurubura e vai atu me nonda mbula e nangau na sama ita koso na vuli na modern education we are tuned and retrained to be an individual e nda ndauta raidhovi uira na tau raidhovi matai karua katolu era sangoroi merangoni vuku Oira na senga ni tauridovi, da tuku ni vi ni tau vasa na tauriuli to mai muri. Oira na tiko muri, da tuku ni senga so ni ngoni buku. Right? And sa tiki wu mai vei, sa mai vei mbiu erua na vura vura ni kilango. Wabu ni vinaka vi ruve ni tumba vana PhD scholar, tiko mai Mace University, da u kautataki mai vali wu na ngisuri tiko anandun ngoni, mai tau nota kana vi historical encounters. Wakakoya. Me adha watalanga na adha ni vuli. Koro ni vuli. Ni otiko me koro ni vuli o vuli. Kembali nga me itiko na koro o sasenga ni vuli. Na vale ni vuli. Kevaka nda tiko vali ni vuli, we, that's education, we are learning. Iyo ni nda senga ni tiko vali ni vuli, nda tiko ngai vali, nda teite itiko kino ndangashi, nda lako la ingoli, nda kila nda senga ni vuli dhe na pepa, era vuli dhe kia ndanga ndangashi, ea senga ni vuli. Sereki na vuli. Na ngao nende sasa uti na vuli me sa tem end se break. Ngori sa taser na wanikuli. Kembali kuota linga sasa yang nindu na vuli. Na vi kaongo sa teki u maimbudhi nikina na vura vura ni wakasama. Ni indu na ngao neba wili kino kenda to be an individual. So why are we trained? Tukuni o vuli mo kilaka. No, we are trained for the market. To be a labor. Menta tamata daga daga ni indu na company level ko sa vivitu. You are trained to be a labor. Yo ngai senga ni wavo tukana na job market mbeka sena vanu ni daga daga eviti sa rule lai. Ina non ta tamata wuli in the modern system sa lewe live. Au vital no tiko mai virtu na turanga mai na corner rambali mi voturo ko nortu diti bakate nortu titi sa vangoira. Enda sa wuli vinaka Entang kaisa mai tiga bunut pun lagu bahasa Italia. We are well educated, but we are useless. Baleta ina valibuli, we are very competitive. Tambu ni kopi, exam oriented, yang dundua, tau ridobi, laveti ngawir na tau rana idobi. Urna seanga seanga. Iyo urna seanga so ni vina ke valibuli, rai da mer lagu na kor. Rakila vina kana zaka zaka takini ka ningele. So nakarto sen kain tau zaka ba eru na ka. Ertus na kinto dakawa na kemba na ngoni siriki to retrain the minds of these individual modern academic students to become a collective, an individual in a collective culture. Merle mbubula tale, merle vuli da nadhavu manda, e rawa ninda solo sole vaki tali kina babinaka. Ka kunu kompleni, tuku ni mendale solo sole vaki. Tiko non rakiamba na ngoni vuli mena primary, na secondary, e na karto dakawa. Sangka in dauda kata kawa ta urtu kir tu no visa mai lambasa na ngono ya. Ertu bibu ke ber no visa na soli ber na ken rakaka na so na ngon non songo. Yo nir tiko no visa tau nir raida na ngon ne mena buso ya. Er na babondoki er sing ni rulaki se badulaki se dave da kvir er na tak taru nga na me da kawa. Ain tu no motive ke se sang na babondoki na kauli stale ki na korwa ya.

0: ina nonda koro wadakadaka na ngone ni kue sawa tika ya nambula. Mbeita katal tinga, tseni mbeita ka na nonda, nonda wa, nonda wuli, na tambane ni wuli viti, maina primary kina tertiary. We're in a primary school, se elivu na kaya mbali tiki anda mandanga, sa sinigi wuli ditu kina, se secondary schools. Na climate crisis. Na elivu na lianga sana kaya dhawa tiko nonda mbula wa koro. E se ni wuli dikia. Kepa kanda kita ronga ta le dhawa na buna. So, and the ordo in tukono wango, we need a new curriculum. So that comes under curriculum development unit. And ita ronga ordo, erani taka wadhawa, we need funding to develop a new curriculum. You know, the funding lang maybe. Maybe European Union, say World Bank, say my Australia, Australian aid, New Zealand aid. Ini lako yan ina aid. Uira kia na soli lavo mayong goi babaleng, uira vina kata mera raidira ina curriculum waya. Okay, fast forward. Nirza soli lavo may sa develop the curriculum, au sin tukuno bada, elevu vike enda sa sin takadaka, dire ni sa wuli vinaka, san kai kati talia ni Australia, New Zealand, dir sa vika umengo. Menda may takadaka na farms, Australia in RSE schemes. So they are winning too. And Navida Kazaka is so Rasambe Stakana Kevonongo, my Australia, Samiza Kavitana Nonda, Mena Pacifica. But they developed a curriculum in the first instance. Kenwambale, Urna Nonda Ngone Korasa, my Kuita Kitiko, and Oingang and Viva Matinitaki. That's their reality, that's their world. Kenwambale na Wurwurni Zakazaka, Sindra Ningo Mikenda Kede, Niotimena Vuli. Kila nandunang ngao nanda sa kay tumbuta kay may viti. Nda ubi raw-raw vina ka natamate lisu wal wati may university. Vata kiir na buniwai, vata kiir na kasi ni wuli. Ubi raw-raw sarte nga na naiwili-wili ya. Mbita kira talaga na tesari institutions. Sa nga wala nga iwiti na vivor-vor kede. It become a money-making neoliberal institute. Rasin lang kataka yura na your job after university. Nakangara lang kataka mula kumay sa muna muduru-duru. Balato yura nga na misi nililiwu. Ni vangarei lavo ena wuro wuro kede. So I work at university, venango university ko ba viter sin roto sin rongo ba. E ango na veinre lilevu katu. Rasa kelanga na namu vuli, taura namu wala koroi, ramaro teki kono yukamu, ngale vangara na namu takataki. Yo mai viti, san renre saranga, na vangara takataka ni saru ilai lai. Yo, lesu tale indirect rule koloni, enda sangkai tasoba mai tauni, and the singing in my bully business because we were too late in the trade. Yeah, kalunga te sovir na non the sa tifusar na buru buru business to sa dake. But the masses, or labor weekend, we become laborers. The sangay may tuitauni many generations sa datu kuno ay wala ng ngon garatu non record. But it's a very complicated, sensitive issue. Di na ni tu non record. Tawala mo tamo ko tira lisi na koro. Rayado nga yan, untu nga namba si Tarawa, siya wangka Tarawa sa halius talime. So the life in those towns become easier. Sa andre, sa andu talo buru-buru buvira ko na collective culture tiko na koro. Ike, kango bida kao da kao, balitin mo bulawa tao niya. Individual, you human rights ang hithuri talian. Ukilay liwa tiko na talo nga balitin mo kaulius talian ni nabi moku na koro ni buli. Balitin okay na dobing karabi na koro, very collective, ke mokutin dome na lube mo dome sana ay nangaw na iliw, sa ndo nubi na katu. Nangonongo, sara ni mabuwa na vi maliway ni ubali. So we are still walking in between these two worlds of the collective culture and an individualistic, capitalistic culture.
1: Vinaka, Dr. Sully, ni vamadala tatiko na vunonda sareza ni basika maikina na lenga na vi lenga kusame babu na tu na kanda sareza tumevonua. What are we not doing right? Say, what should we be doing to address this? Are we having honest conversations at the national level at where things should be handled, or what are we not doing right?
0: Onkila na kay tomanyo Dr. Sala na what we are not doing right and avukinin none of any digital nga okila live sara saying we don't have a one size fits all solution baletin non talanga is multifaceted, it's complicated, it's very complex mendrea baletani ndua na vika e kauya ni mevuki ki na vakau viti nangone duru makina nambula ba politiki, it become everything is politicized. Da raidira na matentu, Tony Visanga, erabi intu istonga mai dakea, intu si sombu tigona bubale, intu si sombu na labasoti. But na kau na numa, saikoya na kebakan darini bangata ka indu na vanua, menda bangata ka sarmandanga na nonda bubale, anonda wako kuataka na vika imbaliti kenda kirna luvenda, iyo oya ena vien renreza ke imbaliti ninda tiko ita na buruburu baka tauni. Uwera nambula ba na koro, enda saraiti talita nga na kawiani ni vi mbula bubu. Sa nrenre tiko mai na mbula vata, na mbula ni vi ni dhaka vata, mewali na ka. Ena vukutu nga ni mbula bubu sa kawiani. Engwe kere indu ame buke iko sa nandudunu mosulia na ilavo. So sa dhuru malio tiko ngaye ni nanda mbula na vi kaongo. Ndara itatale ngaye na vingaravi baka tambataka dhaka ni mateni tu ena nanda vanua e baka me ngaika ni kinda dhala tiko ni sa ambiu na social media endu naka. So nimbiu nga na social media, sa angai wali butaki it become a thing. E waka me follow up tu nga na very reactive approach na ministries se na Vingarabi. So na dhava manda, na uka na taroli, wuse ni tiko na tatu vital no, se na dhava ndina sa nandunu me kene isau, se kene wali. Au nanuma me na vei tambani mateni tu se NGO se Vingarabi, mesa ndodunu mera mete watu ya nanonra wakasa ma na cartels na zakavatika na drugs nanonra wakasa ma sa atiko sa reiliu na vida namba kimengo and we don't do that so what should we do enantuna ngau na lakotika may balalay na drugs go sa lauraisar na na biwanga kora raninunu tumayowai may vida bata na kilomita sanga imbasika so it goes back to socio-economic. These are youths, young people, energetic. Na programu me dhakavir na ngone kora they need to do something. To use that energy into something positive. Kena socioeconomically wise, sa viandre-andre tu na papangkara dhaka iviti, so what else? Lebubire radhuru sukatiko, ngay tika lang ngawale nga nito na history ni dhuru e lamani palibibesu, sa nabiasa nga sarangan na panuming kay dhaka dhakina. What should we do? Kina liwutale na setapa namuna numa Dr. Esal okila ni mendre toka na nondar ni wasa nga we should take it in a very holistic dimension eh?
2: Yeah. Okila na nabisaw e lako saranga mi bibi ikenda yandudua we iko we yao nabisaw e te usara vikenda nungusanga ingwale mai wadaka utalando na kosi kene postgrad na motivation interview wambo teke mani ndola na rehab center maybe ndona kangwa na vanta kilabogalibu na motivation interview to change behavior na motivation interview kene naki na it's a form of counseling to change behavior me toka ike ultima na nungudakabu na motivation interview kosi ke urede tokoroto na Māori sa tokonondo tōku. Motivation interview and guide for Māori practitioners na adana na teki mai. Ki o reda online e tiku kina nondo tōku. Ngai siana tiku na kanipai sirika. Awsa gamai ni ngwale mai bi Aileen Britt. Aileen Britt ndona professor I ke University of Canterbury. Clinical psychologist. Professor ni psychology. O me kia rabi kwa ke rene ndono na bebo ke me ke tau dhaka wantona motivation interview and guide for Pacific peoples. Ke tau sagai bita pate kene mai baka muria ngana teki mai. Sagai bola iwa ki saranga au kla na bebe bulo tinga ko sa na publish kina. Na numati ko na bulo September na Pacific Health Research Symposium maybe me ke rona li present takene ki Professor Aileen Britt. Na motivation interview guide for Pacific peoples. Yoko we wakandre chibira na counselors, we're na psychologists, we are practitioners na kamera da kawa the motivation interview guide for behavior change o ko en dona kae boka to mi ko na change talk ndo na vitala no to na boro na to ni vitala no ko na wara ka sarto nga mes tingu na waka sa mini visa u mi tingu sara nga bi ko e langetik se ko e bonga tarachu na u mi mate ngan se addicted ka change talk mi tingu sara nga me wa ke sanga ni ado me wa na change talk vitalia na le unika nda la basanga e sinya wa na tingu na visa u ena bi ndende to kono nda ya kolata ni saloma na dina indu me visa u uno go esa na gite go bi durin ke na lotu na bonua na bubani me sanga indu me ne visa u ye na visa u e te guibe te usara bi ke nda ndu uno go de
3: Ambo to ta kandina eh? Iyo ke ke bata wi o sada to kana vital no. Isi ke mundur turang apio kani. Dr. Sala ke Dr. Sulia si kiro sabab ni bina ksar ba kalevu. Kiro una ngan reba me e da ba bala turang ososo. Kiro ni bima da o se bima da o rua. Mundur na mai bima kara rama tekitiko. Bima kasa na tekitiko. Ba katama. Ena kawai etiko be ba bimbi be kenda nulu bibi ten sa mai taro kortungo e au te rua ni silandi. Iyo, menurut itu kita kulit sunga mai na ngawunan rau na ngalala kina mena tau mani telitiko na vital nonggos anto na kana lebih ni beka ni sara teks tiko mai na non remaro takatiko na non menro vosa na non rovi wese ena ekavi nikua just final words from both of you we'll kick off with you Dr. Vunibola o te ato sanangai lakotele vaya ingaloa vaya nathamaki minaka
0: Tayo may mo duwatan ko eh?
3: Gari. Ena.
0: Ayan. Ano via awasya na nung ko ba'y tabi sang kayo at iwalangang na like proactive measures eh? Na nung ta wakasa manada menta da kawa ni sember ni adam na bilang kalilibu sa railiw. Ano via ko tuwala nga may na nung rotubing garavi na Maori eh South Island eh, na Moira Vikitungo. Na ortonan kaitahu, se ngaitahu iwi, or na yabusa ni Maori tukirango. Watiki na Maori economy. It's a $1 billion economy mea dhome ni kuwae. Ndage rei dhe dhaka vadha wa oya. So they na nonrotu vangata ka na nonravadhi di mbisinisi me dhingoma ki na rau na rua na vura vura ka undungu. Wase tungo e rua tungu na vura vura nungu vosa kethi tungu. Okay, era vadhi di mbisinisi e na individual capitalistic wall ko na mbula na vura vura ni vivoli. Au kila e ndu na kalivu ko na nonravo vasangatika me visau na principle ni tetiriti o waitangi. Mbalete ni sala urai sarati ko na nonrotu tosa dhaka vatoli ni rawa kawai labu. Orotou sa didi wakatu e vida watana kambani lilibu ni bisinisi. Iyo na kenayanga e via waka orotou ni ngaitahu rangango mai South Island. Orotou via wangata ke tulisa nga wulu kavitu na wasa nga wulu na milioni nduwa na yambaki me vukeiki na uri na nonre avusa e na nonre mbula saranga wakor. Kena mbali mbali na vi marae ke di South Island. Kena kena wu wale rasema ya nina maraya. Ndi na rasasi nga ni wakoro tu ina sani maraya. Era ndu itu ina vitau ni New Zealand kede. Era na wukei ena tiki ni labongo. Era na wukei na nonra wuli. Talano takati odokta kesala na bimbi ni nonda wuli. Enda sinra ni wuli kede. Saru isa ulivu. Na wuli. Daka wadha waya. Ia urtu na maure sarai da kede tume. Daka dhaka wadha kere tu nonra tu itimi ni vandindike. Saumi ure na wuli. Oira na lenga tika na mbula wakayango, physical health, mera lako na lenga raviso na tertiary health kia lilevu, saulevu, they have money for that. Oira na vina kata tu na vivu kena vale, ka ndo tika na tiki ni nonra ilavo lako tiko, na vambula mbula taki nonra mbula wa kumukumu ni vata, collective culture, ulithi na tereo. Maori language kina dialect kaitahu se ngaitahu e raongo ia na sana kandua e tigo kina na non rato business am raba business ni tourism raba business ni vivoli na kakana kina kena vi matangali big property developer in Christchurch or two. Yo vi a tol sa vulka vit no sa vulka million ne vi bu ke kina vilenga konta total nota ka tengo okay nungo tal nota ke ni silan de wata kon nando na ki study ti ko mai a blenim la ko sombo mai nga indu na lenga libro to stava tengo na mauri na drug related offenses se criminal offenses E tiko tala ngai kia nisila. Nika itu ngana nomu drug related se criminal offenses. Yuk sa asin rin itaka dhaka. E watal tanga ya mai viti. Yo nakangke dhaka wawur na dauni business ni mauri. They give second and third and fourth chances and rehabilitation programs. Wiri na non rangone. Kora sa dhoko titu. E na vuru-vuru ni wengangan vi mati ni taki. Na vi muri-muri alcoholism. Ke na vi lenka kia de konta total na otaka sa tika bumbamba sika mai viti. Sandin deike. Sarangai bi urnangon go tauri merle da kada ka lako duru mana rehabilitation program dire ni tuvir na na history ni drugs and criminal offenses sangai tukun okay da kada mo da da man mo da kada da ka mo natali ta ka na na ila boy kombuno tak into na 80 to 90% chance of success enti ni so embese 80 to 90% chance of success Vira na sati ko bumera daga daga kambati no irango baka irango ne na nonda dorobo ngone leo maybe they just need to be valued they just need to be treated as equal but kina nonda energy to be tailored in something proactive something productive that help the nation nation building nation national economy me baka nda saraida yo erawa walenga ya ni rto sama imbuli endo na kena vivivi me renitangu magi kina rona ruango They run it as a business, but they still serve the community, their collective culture. Kalewe ay vivu kiti na rehabilitation. Vir na nonrangone, karasama ilako tu en la manitauni. Den dua, enda na reni tarabuli. Vir na wekanda na Maori, karasama they're growing $1 billion economy in New Zealand. Osaba nunitiko vi kenda. Na buvale viti baka kital nga kina ya otero ni silandi ni nda na kakawa katiko nanda da katakabata na nanda mbulumbulu vinaka nanda teo vinaka kena nanda viokani vinaka kena nanda lutu vinaka vinaka
2: Mese kuna kwa lehu mimi tine chingana nunguna lumunga ni na vitala noa kesona u tangambeka na numuna mwle tini eti kukina matai nga legu kenda sa ngolema ina sa ngule zaba na inaki ina da ngolema iba balangi sona buwale sora me sasanga guli so sasanga wera me daka daka rabaka usendele isu I nanda na lotu menda na numuti nga nadaba na inaki ina da ngolema iba balangi Australia Si ni silanti, nada pa na ina kini nandongol me. Ko man doon ngole, nada pa na ina kini ngole me. Kaya na karua, nanda tubo-tubo ka. Ni sa tubo-tubo ka, tubo na me reya watoka, long-term goals, objectives. Rin tiki wula la ito nga, me waka wawara taka chika, kuni isa nga me tiki wunga, masa tiki wuli ufsara, tiki wula la ito, nga inga itoso. Kaya na katulu, na numatinga na behavior change na bisau e tegutinga biko na no moral ni bisau ole watinga biko na no no wi bisau indua ele watinga kwa ke mani sulia sar na maten tu obiche milioni me reado ke na na rehab po drug addiction na listinga bana bita mate andua na nombra di ngoma na guisau si sian na kena utu tinga na buno anda chiku kina anda chiku samai tigu New Zealand Australia da bi loma ni bokal lebu da bi rumodi da bi rogoro ko bitiku akla nda samai tu buno bulangi nda buno buno bulangi da tiu kena go da bi loma ni sarbali na wadi
3: na kavina kavina sarbali lebu ke mami sa nanga yo warra ka tonga ngo man rutu kutu kulisi mai na turanga vya kan en e ka ni ba karumbu ka zavtal ndronga la lakina mi meto mental na vita la noa eh sa ksa no va vinna ka levo ngolti ka ni valni walesi en e ka vi ni kuna num ro wangala te kim ro klan sa ngo sa ngo ni vu wale be kim ro sa ndona ya wo bi mama ro selena num ro ngona ne ndro mi vi ba karara mata ki weekend na lu vi viti and sa mai tar kortungo au te ro New Zealand ni ngi ro ngot tika ni sara beru tel tinga doctor Isano Boka Mathawai PhD candidate and Macmillan Brown Center for Pacific Studies University of Canterbury ya and ngi bita ta ke le no na ken ro boka mathal talenga katela kina doctor Suliasi E vuni mwala na kenro wak madhala roro. He's a transdisciplinary scholar specializing in Pacific Studies, International Development Studies, Human Geography, Ethno-Ecology, Ethnography, with a focus on climate resilience and adaptation, sustainable land, waterways, oceans management in the Pacific, and much, much more. Sa ndalaka kima misa maruta ki kimrundina na lube viti momangangango kina wali wolo wolo le lebu vezer ndo sale nda beda tu na wulbi na katalinga kima mi marutaka ruo ruo kina na numrumbula na turanga vyokani ena kavini ko ele no ndo na numni vosa au kila ni ro na turanga ngona kavini ko ha ore te chingo ni barumbuka baka ro wine ni singata mbuna ni mataka au sanga ni sana ndo nden ndo baka vira na lutu ni mataka sana mothers day rambaka ni mataka se mothers day na singata mbuki ro sa baka nuni bina katalutunga ni maram na zamaki ke misis wuni mbola talinga ene kavini ko na singata mbuni tina na singata mbungo elnoa Final words still from you.
4: Na kawaile, buna nomro ngao, nandrome wasete kina nomro kila, and buku ni veka, mbali tiki anda nite uke.
3: Naka.
4: Sanga wala ngani, buna onda tiki nango, tasame kathibutumi nonda au home,
3: eh? Au home.
4: Ya, ute roa. Kona kina may nonda, buna kawaile, buna taka zaka nroba kita vite ke mro kina, and buku ni kena buke inga, metareja kiti kina nonda mbula. Niti kumbulo mbula, pati kina nonda mbula nga baka tamata tamusaka yan. Tutaka. Inaksara wale bu.
3: Totoka, hii, sendo sa mwate mwate na turangan robo ka zengu binaka. Roti ko ni rumai, o tautahi, na mwate mwate mwate tika ni na korni latha, e o kalandi, e na e kavi, ni kua. Sa mwate ngoi tindi na miniti, me vitu na kaloko ndo mwate na iser, mwate vei na nonrato ya lava, o vuni wai vuni mwala, o tingwa ka indo talanga na serni, kandawu se serni na mwase, e le no, iyo, nronrolangi kina uto solo, sulu siriga, cha bisangka ifangka rindo na serni koro, iyo, da ser mai koro, eh, ya, e PMN Fiji, Papa Naviti, nagawalip kami doon na turangan, rong mademanda.

0: Tron Rolangi, kei nau te solo, sulu silika ni vua lima na miniti, me ono na kaloko, kiri na mnivi baso, tenda nangi rango te tiko, na news ni ono, ena vitu na kaloko, eh? Iyo, au sa mai tatau mo waka moade, ena ngai tomana talitika, tomana tika anina, nga ravi ni, tavi mi adamu, tini karo na kaloko, ele no aturangai viu. We kem dona viti na nivi mbuni mai Bundol Wetlands, e Brisbane, tash, minaka waka lewu lewa, na vinga ravi, au kila ni sana re re, e tau tongo rina noke na singa tambu eh ia singa tambu we ni nau wa wa mbibita lenga verona dhuruvo ulalai ni totoya ndo sa ondru sambulu na ngatalanga na momo JR keza kim ni taka ni nrombulu mbulu vinaka ni mbula ni mbulu na ngatalanga na turanga na maramu ni taka ni ni amaru taka na fitala no kiru na turanga ngas ni vuli mai otautahi Christchurch enekavi ni ko ni kakuni mle dhavu ni rautalanga ni ni reitha lesu ni rongoa tale ni vital noia and a PMN Fiji page. Ya, ni mataka ni kakuni ngulu dhava ikenda yo kalandi sa kire minda na vetu kutu kunitaka ya ni iyo sarto ngiri talo tinga mingu orto mai crashes ndo mulo male kata mai nunia tine nunia on nunia kendo vuvale ndo sa mbulo vinak na uvalim na vitar tar tingu mai vali wali sawa nangai ndo na kiem ndo ser talinga ma nangai pangarai ndo aser ni ngaumbe kasi ndo aser ni mbua mundo na nunu mikina iyo na Streams Community Church etiko e Penmiwa ndo na nrao Queens Road Penmiwa Town Center. Na kapaka lebo iti kurenda kuni building go. Muni na le wakile kina nuno muni motoka. Rata langa nini wakile na matani wali lotu na Queens Road. Oya, taruna kaloko ni mataka. Sa kire imenda na ngengole ani da le wale wena na formu meet and greet. Oti asa nge tekevu na mbuase na wana kaloko. Sa kire muni na visuri tia ni wakaleo lebo. Ngo mina vebu sekte kine. So na we ulutanga mbimbi mbale te kenda na luvi viti. Waka tamba kendo vi kenda na luvi viti nda samai tar kortungo ena korni lava e o kalandi nia bunga na bia urutanga mendan mai vivo sa kikina soli baka sa makina sa ngandrevi na nati na onda tiko baka leo levu ena singa ni mataka saranga baka roa ine ke dhio ni singa ni vula o me ele no we kem ni ke Olivia kirta le we kem ni ke talanga na maramatina iyo na vanu ni vinaka na singa ni mataka singa mataka kina singa tambu talinga we kem ni ke sarvaka ndindua maru we kem ni na kalomu ni kalonga tatiko ni nganga mo ni mbulo vinaka talinga iyo Kaya wanga ya kipa kasa sa wasang ko turang ni kamba na singa tambu. Ningay, ucha ni kipa ka ningay mbuy, then yindora ka mbuy kama-kama. Ni kakuri kuro ti kwaya. Iyo, ni taro nga ni ta, kem ni bababi. Isa, isa, binaka, binaka waliw. Iyo, kandabu, birdland, wonga, mwasi, mwasi, kem niya, vietu kulantara ka. Dato ba ya? Okay.
1: Bado ni binaka talite nga wiki mbuy, na singa tambu ni tina.
0: Binaka waliw, wala no.
1: Iyo, ngu. Wakila nyerto sana, paparo ti ko na wekangu na turang ningaw na nakalobo.
0: Iyo.
1: Ngo
0: na mbadi rungo za ngo kona lako lako na gaisa kalobo ndina.
1: Ya.
0: Ay. Iyo. Ya pasap kisin ta kalobo. Mokuta. Masang gai for rungo za nga. Na mokuta. Ay, lay. Ya. Asa nga ni mokuta. Di pari. Sombo. Ay, lomba ni ea. Isle. Vuni vi ne. Vuni vi. Andelay. Nimbulo vi naka. Sa dolo vi na. Vi na vali vi nando. Sema vi na amay. Eno vi akavi ni pakarumbuka. Iyo. Oh, ngaw forever. Sa turmi ngoba. Ang ganisan nini. Eh, ngaw forever. Na sandi. Narabo. JR. Sa vini. Isle. Na sambul vi naka. Vi naka. Vi naka pakalibu. Vambulo talitinga mo Greg Trail. May na Bay of Plenty.
1: Oy.
0: Vako talitinga nga mo ko na itamba na nandito sa le revire tiko na wakanda na leo ni RSC workers ni mbulo vinaka talinga kia waka ni vetala na omai meka vunikuwa se ni vivano ni vinaka virna marama tina muni se virna nga ne muni se virna ratuma i viti sarto mga nisa nandi saiva walo nandrao saiva lima tolu ndua santara ngalo sarang mandi kandavu ni kalunga sakatiko ni waka dhengu vinaka elno turangi view Mena tomana na vingravi ni utsirangana serongo ni mwadi sakamanda.

talk about in a kenea mai viritau na vangi nindala ia tova sa sibitinga weekend na vitu e na rua sanga bulu na miniti. Pe bambula ra rambati ke niwe ke nda ke de sara nando ni paro rongo and the same thing my and nambongi binaka and I bangi tinga ni paro mbuka ka wala ni singa ni bulo mero nando lu rosa nga bulu ka ono ni mbula binaka ni mate binaka mai. Pe bambula tinga ni we ke nda ke de sara na and pe buno ke de sara ni same thing my kine nambongi binaka ni kwa abe ke mini na marama na turanga na dorbo no ngone le tana ke ni wiki mini ni sul soli binaka ka le bu ndo ni we ndo we to koni tuk mai en PMN Fiji se pa mana viti en ve mbongi ke de sara ni bakarombuka pe bambul tal tinga ni wiki mini ke de sara na ve kani ni se mutik mai en live stream en pmn.co.nz ni bulu binaka mena tei burbur na tei ni burbur da banga ni se mutik mai kina en mbongi binaka en ai wiki mini na ndo se mai na lomani buza ni valu na ka vale buna zole wa we ni ken garavito na itavi ni tiku ni bisa tiku bisa tu ta kini bisa tiao Nam nindan ibing garabi ngang gua elno turang ibiu, anu ibing garabi tiken weekend dapat tenang itu manyo malu tiko na o andi tau olivia mbolo tenghidi, kerana ibing garabi tiken ni, meh dapat hana tin karon kalau kau enam bungi benak, anda bapak benak bayi ane mai tengi tak bau, anda nona ibing garabi main netul kalau kau enak bini kua, ni takkan ini tali takkan ibing garabi, and nanti linte beli ibing garabi ni PMN Fiji, and bungi benak ni kua, bungi barum buka, nona tengon nona lebih beti, main netul kini tin karon kalau bulu binaka bikim ni na we kanda ni sema tingo e o kalandi en ndo sebro point di ruana fm ni bulu binaka mai fangare en ndo sebro tolu point di ono na fm ndo bulu binaka mai hamilton en ndo sebro tolu point di ban fm ni bulu mai tauranga en bong yu naka ni kobe naka vale bune sema tingo mai en ndo sebro tolu point di walu na fm ke en ndo sebro tolu point di zio na fm mai rotorua ndo bulu mai taupo en ndo sebro ba point di sebro na fm mai hawks bay en ndo sebro tolu point di zio na fm frequency wa tanga ndo barong tik miki na mai tarnaki ndo mbulu binaka ni mbulu binaka na barong tik mai na manwa to region and ndo se betulu point di bana fm mai wellington and ndo se betulu point di vitu but ken ndo se ba point di ndo na fm christchurch ndo se ba point di ndo na fm ndo mbulu binaka mai christchurch ani mbulu mai dene dine ndo se betulu point di walu na fm tanaki na mai invercargill and ndo se betulu point di ono na fm Tumo i chio veta kula e na sere kei meresia. Ni na uti ngai vita na sere ngonda na rongoza tiko endo na ituku tuku mai virto na tambane ni tambaka taka ni uvisa na buku ngani kena waluti tiko. Na wenganga ni vei mamuti intaki mai viti sena drugs. Kapaka ziru tiko e na ngono vena kenda.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tomorrow, tomorrow, we're going to have a wedding on weekend. It's in a minute. I'm going to call you when I come in. Day, and na varorongo dogo indo ngana ni robi talno leka leka ba take ngana ni telesi indo berto na bali selesi ni fono na buku ngani na ndo tobi bagana numi na fono ba tike na tman ni mbula na kena torbaki na zula ni mate tanka sen na na flu shots sen na ndo flu injections na kena torbaki me bakani sa torbo laksar tik mai na ngona ni matmatan sa na rongo sarani na ni robi talno ba tike la ni telesi ni mbole binaka anda pa bini binaka ni sati ko tiki kenda nan ndu bulange na ka binaka ni ku angole tiku mai ona ba kerenga mena ba madala tiki ko manda bi kenda ni bernige tiki buna nan ndu bi wasa kena ka binaka ndai
2: binaka na vangola ni ta lesi au va butu mai na koro waikete mai na kielo na sana watu rango te lebu vinga rabiti nga na fono na tambane manurewa
1: vina kavale bo na sabam bek na non daruru tanga tigini vitala no na ka vina ka ni kuara ni ni abara ram te kirim na kina na ndoni barro
2: vina ka na ultanga na ndur vital no ne ka benta imbala tanga na matengo na na ndoba toka bo pertania na influenza e be kana ba vitim bek na mate taka ko endo wabula sarna bi roni wabula ma to bi mati bimbi ke ka endo na sarni dulla ke nei dulla
1: na zaba is son nei baka ta kila kila endo na reni kila ni sa ti gobe ke enda na mate taka
2: son nei baka ta kila kila enda na reni kila kina me baka na katakata Momos ni Marcela, sab ni Uzu, bu Madam Becca, na lekalek ni Veng, setag ni Veng, sonangona enando wawale, endana malumalu mutelanga bukakina, tutusa reso enaroni tobi lua lua kina doka.
1: O dhim beka na tataro bi wala na tataro bi ni flu ni flu ngo ai baka kim ni tkin choma tat ma tetaka
2: na tataro bi nga bina kala bi em bak ko ndo nga rebo tu na matintu se na tambani mbula na londa dula nga vel ken i dula na tabaka toka bo pertania na flu vaccine se na dula nga ni matetaka and orang tertentu kono tambah nimbul lah mentan tahu dulu kina ni berarti kono rakim batam batam tu tiga betul kono mati nimbul lah oleh pereli yang lebih ambaki.
1: Okelah ni so lebun tu riri kau tiga nak buku ni tu rizulai. Okelah na mebakan ngono ni covid le lebur riri kau ni betul jadi singkila na effects ni sena side effects ni zula. Bukan dah na flu injection kau lakukan. Entah narawan enta tango maki bina ka kina si tiko na kena side effects we kenda
2: ha bongo tini na tiko na tango maki kenda ba bina ka mbaleta ni mber ni ndua na idula e na wa ka umai meda na maidula kina e tiko na kena ndo waka tobo lei e tiko na be ya waka toka proses e na lako druma sana gai waka ndi taki ni na bina ka wikenda sana gai ndo tiki bu menda na numutalanga ni ngona nda mai dula kina ena ona erna solene dula erna paksalta kama nda na wawa tin kali mani miniti e ana ngona rendre lo reiki na ke ka ndo na kaina lenga a tumbe kambleta ne dula ni i mate takango e sombe kana raunga ni be mosinga bolele na tamba se na be wawale ya sando bo sante ki ke ka ndero ke ka ya do ya pa li bunga na un wai ke na nda ba li ngo ba bila ka
1: na ngo na ba nda re ni tor ki na na izolo ni tata ro bingo ba te ki ibe so chi na bunu nda re ni tra ki na
2: na izolo ni mat ta kan go sando do ti ke bu ti ko na mat ni pri le ne bi mbaki Io e le star na bonu e rawa ninda vitar tarkina e non da non debi non menta dul. Matai o na beirna na nanda bonu e ne bovale na family GP. E tiko kina nei pula kasa soma tu na matini tu e na beyan baki. O katalanga kina beirna beike mesi. Kora tua bolit kenda tu talanga kina na na idule ni mate taka ndara ni tataru kina se ene bibo no tali bingarabi bokana bingarabi ni pacific pacific providers kenda rent kuna se na nandra bulo ni bingarabi na tukini bonongo na mara maori providers se talanga lo bonua enda rani I e vitar tarakina sendale rekin menda menda la dula bo katalanga kina na tikona online na vaccination helpline yang ana ranyo vitar tarakina rani e obila katkina na mona la kidula kina pinaka
1: pinaka na dava meka enda rani de doutoranga kina na izulongo bakayambaki sengani babula
2: Na dulni mataka endo terrena bien baki mbleta ni ne dula etiko ngana ngona endu induye baka ne dula ngo etiko ngana ngona na etiko ngana mbalabu ni ngona na rani tako makin na ngonda ni oti na tin karu ne mbaki sana le malum sombu ken karu talanga Oka kina vei na dhule ni matitaka kwea endu-indui na vei wakatoka waka pertania na strain, flu strain na kwenda ulako na vei mbaki. So sa wakandetikini ke waka erani nda dhula ena vei mbaki mbaleta ngona na vuna ya. Mbaleta ni nalai malumsombo ni uti na tilkarua na vula ka pinaka kina menda na dhula ena vei mbaki.
1: Pala tsara nga ko ya na flu stain in a basic tikwa. Na na so ti sala reni weekend na dundu ba ka vale enda na reni atorba ka menda pa paro ti kenda tu kenda no buku ni ndra kimpa tambata sena winter sa nda borowa ngole ba ningo.
2: Matenga ni ka bimbi tondua na nonda tango maki kenda ena nanda baka dhengu baka binaka unwai baka lebu kia baka telanga enda sakilani tobi kenda na matitaka menda kakoso ni lako baka lebu buno ni baka songo ni lebu se balitana buno enda ndo raro kina enda ndo baka torutunga baka mama na nanda bi wakitu buno mbaka ni baka songo ni baka lebu ken karua na nanda nanda baka yang attack na mask meka menta kaya ke baka es na bubu se na sursuru ke na ken katul talanga na nanda sabat na lingan na bingo na todo bat nanda sang ni kila nanda benta na tera sana bat nanda sang ni ron rey derawa na manu manu ni mati ni dana terai linganta se kombenga ya na beka bide eraninda takaba ena ngonene na menda tango maikende kina
1: Bina ko kila kenio ito iti ngando mekana na muni iwas ni wa Andresa iwa Sala ena buku ngani bimbi ni kena turubaki na izulongo
2: Tunga ni iwa Sala ke buka osember ni idula ena idula sa tiki buti tiki mwena ipreli bombo teni tango tatango maki binaka na ndraki patamba tango sai kwa na nanda dula na idula ni mati takongo na sero kia boso paka pertania na flu vaccine binaka
1: binaka sar wale bu binaka wale bu nimni ngona na ka binaka ni kosa bani ni binaka tu yani ya bike muni na buku ni andona moni mala anda sabro wa bana mate ni kinango binaka sar wale bu
3: DGCell and the better together. Se torodake vata.

0: Fiji. Sasibitingo wikenda na walu na tolu sanga bulu ka walu na miniti nda na mambole tika vai marama tau vien di tau haoli vien bola tengidi no na saati ki wali tingo wata ki kenda ni sambole vinaka marama tau
1: ni mbule vinaka ni mbule vinaka talanga na marama na turanga ni sabitiko maya na ya kabientai ni mbule vinaka talanga na turubo ngone leo ka waka talanga kino ke munina ne mami soli soli ni iba karo rongo tiku mai ena lima tolum dua pi ae ena ka bibina ka nikua waka rombo ka ni ka walu ni singa ni bulo me rono dolu rua ono oke la sa te putal tiku na buli awala ka talena chune da ba mi dibina ka tiku ni soli tiku na nambula tapi kake pena santa to tele meni ku eh la no ma li na maram na ba ba roti ku na ma ta ngo ena kena ma roti ki tiku na ma ti stay
0: santa
1: meni tina ma ta tele ngo sa ti ku ki na rotuma
0: tuma language
1: language we ina na ma ki tiku ena kena haru teki tiku na bika waka rutu pana na mata o minggu ana buli pas baru tu ma buli buli baru tu ma
0: Ya na ngono ngo na kwale bundi tau na ngono ngo dosa na baru ngo zaman tadi na non rebos na lilin matin tu mebiti siti beni linga mama ndaram buka en na wasini ngo na ni bonga ni ndo bwingo na katakatoni mai na tambana ni tukutuku ni matin tu mebon war to ministry of information karo vita noti kuna turanga prime minister wata kena non reto ndani polo tukutuku wana ministry of information o wati soni mbutambua
2: itu en nondanga unungu nda ba bilibila kan isa itu kuna turangan eliliu ni nonda mati itu prime minister siti beni rambu kan men nonda bulang itu ko en nga una baru tekongo turangan eliliu nonda mati itu bisa mbulu binak
3: tra mbulu binak no in mbulu binak na turangan ram terbu nonga lelo ke kemni rongan ni ndo talita kana betu kakamro jo ni na tambana itu tu ni mati itu dana tamba raka bimbin roti tabi pa bimbin ang una go na libro ka ya vitu be se burbura be ka ya vitu nando bunua na ngandri bo le bunon to tuku tuku tuku ni bo wasma we kem ni mara ni ra ni kitu mai vital na na kabin kwa ka ka to ni na vital no go na bol bol na tamba ba ni new way in government buildings isuba
2: Na sa wale u me tika usaka toka mandanga na nguna wawaro tika ngo turanga na iliu liu ni nanda matini tu sa liu sari tiko na vital no ena ngono ngo ena buku ni tumbu ni isau ni wai wai. Ni rao ni wanga madalama anda ena isau ni wai wai na itubu tubu ni kena ndao wali mai pono tani ena nguna wata sara talanga wai ena sasana tiko na matini tu ena kena marui na bayanga tagilabo. Me rani visa tabi tiu kwa na buku ni tumbu ni sabi ni wiwai sa so tabi toka na loma ni bulongo.
3: Ya wina wale. Uwa wina wale wana tarongo riri mita na nita sa raido itibiti na kaya rani dhaka wana wanua. Kanda wai tabi tau dhoko kina na kena sangai me voluti na tumbu ni sabi ni mbula sa na cost of living. Na ngona wito vira mbai lebu tukene burubura na COVID, about the kind of COVID-19. Kamburang may na itutuko so ni Oro, may na WHO, may na may matintu, mo yada wikan de viti, na matintu, may di tagi chigo na muna, na kaya na kerei, na nanda vito ko ni. Menda dingo mani sa ayado chigo may na wikan de enre, enda sin lewa, meado, sa ayado, yeni sa ayado, menda tu warau, menda warau taka na ana i warau e na venga niti ke na isau ni mbula enda na durumani ni tarai kenda mai na vilanga na i walu mai non ro wala tiko iran vata kei Raunaito Amerika, vata kei Israeli, e wakabuna endo anandrenre lebu ni kena wakandewa taki maina oiwai. E keli tiko mai se dhul taki tiko maina vee se burburea, me raniyadha mai vee kenda, nanda uvanga taki oiwai e na wanyi vee se burburea so. Ni yadha na lengo ya, sa totole sara nanonde sa nanamaki, na vee kampani so, rabaita vee na kena kaumena oiwai, maina bunua, e keli me kena e lomini e mboto ni tauloa, se e lomini ngele, e na vuno mamada, ka wakandeo teki mai, e na vei wanga li leo, se na tankas, e na kena i kele kele ni wanga, ka soko taki mai, me adhapa mai na vuno era mai, wasi wasi ikina, se mai, waka mataila laita ikina, na, ngona, na refineries, na oil refineries, e tu, e na vei se buruburu talisto. Ni rata mai wa sa tsa ta ki na crude oil lo me go sa ranga mai wa se wasi ena kan ri dui e wa se wasi so ko na jet fuel na aviation fuel general aviation fuel na ka embleta na na bi misini e vivi na bensini le ya sa ranga na diesel ka rata una ena ngoni sa la rumur mai ki na na bunu le va ki na na refining go kena kena ndewa tali mena refinery ngu kina kwe kenda na consumer countries. Nira lako chumena pe wanga ya. Sa chiko sarayda kena isa wini kena pondo chumena pe wai. Mbila tuyere ni tukini wanga resikini bina kati mela i wakilenga itu na nonra wanga. Charanga insure tanga na nonra wanga. Na insurance ni wanga na insurance ni tamata rakau te tiko mai. E waka tumura taka nei sau ni kena kau mai, no e wai, mea dhapa sara mebi kenda. Na logistics costs, na insurance costs, na handling costs, na na vi kake vea, na vi tangatangai mei dake, mea dhapa nangu ni sa mai sombu gina, landed price, vi kenda. Angai mei sombu tu ya, sa tu sarangai dake na kena sau, sana sau mani. Lo kenda na eviti me voli kina na kango. Ratu kutiu ma ratu na kampani nga kartu sa voli tegu wai wai tu mai eviti. Atu voli voli tanga mai vira na refineries. Wapu ndoki mena vi wanga ea na ndakuni refinery ani apaka kina na maten refinery me ava me vikenda. Yonra vi tumbu tumbu idha ngo ena vi tumbu tumbu idha kitu nga mai me ava sarindi sa mai tumbu dha kitala ngana keni sa vikenda na consumers. Ni sanga sanga endo na kukua. E tuwa endo na consumers e importing country me lewa na isau me volvono kini. Sanga raunga ni isau ma, se sa sanga ni wawai wai. Sanga ira sanga na bima tintungo mera wamulumtaka na bimbi ni vei tumutuburi vake ni isau ngo vei kenda na lewe ni wanua. Yana wanua nga ira ni i dawe kala me kene liu na maten tu me tu na ver tu na ndu kumona ni ba ba ba do wala tu mo na ba ba ba ni wai wai me ro ni ka ku ni liu na ba ba ba ra so mi tiko ra nga i ko te ni wai wengo ri ver na ndu ba nga ta na wai wai a ndua ya ndua me ku ni se tu ni ver tu me ka ku ni wai tumburi na wai wai e so li vera kara Wingaravi en Vito Seaki yang raramba se na public transportation. Rungo bina kati me mena over pati kena kampani ni wanga wiso kaki ni wanga nabi yenu yanu. Bina kati me sangai me kaku ni tumbu wakalewu sepa sivya me rawa ni vinganiti virauti pati kena nonra yabo o yau se non rilabo o ira revito se kitungo ni lebu revito se kitungo se no soy timpa ni reisa u binaka sin lebu non rilabo binaka tiene me vive seita que na kaya ni bikan ko vive seita que na na ortona na fuel controller ni adame na ngono bango ndo kadi vendo me national fuel controller de ortona minister en grave jungo honorable Ro Felipe Tiswau ta ve kani bo vola que sarti que no na bo tu le va que no no bo indique que nei tu con la última persona oil companies que retona tambana ni FCCC karto lewato kana be tumbu yakini ya ya sene yau sene services enta banga takana leine bonua nangai when the government of the FCCC in order to cracker na electricity FG limited na EFL urna doni we volitaki services talesto karabina kadim tosta kina nonra isauni ni kaira sulia na nonra ivoli se na nonra vingravi na gai vata ni FCCC in order to worry the toka na dabara ni tosta ke dabara ni sian vekun tosta ke reklani vidana ule saiti Ada mungkin kita boleh lihat na kangguan untuk kerema na EFL, metode saya kena untuk tarif. Dan tuan kena bila saya kira dengan Sarah, dia lewat lihat muri. Ia lewat nabi bila saya kerak. Gue rasa bila saya kita ketemu mai, kesangai ketemu mai, mereka mereka rawit itu kau nak kena tumbu, kena nanda roka na lewat ni benua. Na kena lama gue salah ya Sarah nak kena samus musuki so nak doa yang terlalu kena mati tu dua. Na nonra overtime pay ira raka raka paka maten tu. Sa tu ni ver ni liu liu ni pe tambana, mesa kua na overtime pay, mesa ve buke buke nga mai, o ira raka raka si via na ngona ni raka raka, si via na pasang bulka vida na yao endo na mi endo na maza wa kandar endo endo na raka raka kina mer saumi kina na nonra hourly rate. Sana tu ni ver ni sana sengen ni saumi na hourly rate, o ni sana vengunga. Vapangan nomuni Ya woni don ma dawa sana dego. Sana bisu tum tek telesto irtunga na leoni ma toka bak. Mi kuanga ni dua overtime. Ya kebaka sana ma ni adamer overtime. Ya ni singi sou ne labo. Ya no bina ketinga mer ngai dego. Wan balabu. Mera ni wis tertali ken lebu ni au mer daga daga tu kena. Ya na en don ma dawa sere na romani ni oti oti vida na ma dawa. Ya na kaya mbretan overtime pay. Total na kaya satu na ma tentu na itu tu pengamatan tu tu tu ko salah le tu gori ya na sianga mata ni bakta wani na sianga ni rao ni dua na departmental head me baka turu mai be permanent sianga ni civil service me tau mata ni tu tu ko salah le tu mai ya na sianga ni tawa ya melet ni sa ralu rain tu ta baka baka tu mai sianga toga ni tawa ya na ngonan ren ren go kerim do po suata ndu tu rwana ni mandanga ni tabi ya na sianga mata ni tawa na itu tu gori apakah kena promotion Ena sanga tu manda na promotion ena ngono go. Ndi toka manda ngai na banu anda toka kina go. Mera ni wiru ti tika na ilabo e tika na lomani budget ni maten tu. Wata ke na vei ka e kauta mai. Na vei tumbu ni i sao e so e kauta mai na ndre ndre anda me stave tungo e na mbelata na vei wai. E a vida na ka e ni na gai ronga da tika ni sao tuko na oi tika na ke na lutsombu na ke mamisao na na ministers. Me rani bau toka talki na linga na matin tu e chone lavo ka rani vito sa kike oi bina kati me subsidize taki na isau ni wai wai e la guberna na ito keno anka me rani ka kuni lebu na ilavo resau me lebu kando lebu kando lebu kando lebu kando lebu kando lebu kando lebu kando lebu kando lebu kando lebu ni na e ana vei kena vei kerei na ilavo esau ni matin tu me la ito sa kikina na leivu ka mamanta taki kina na isau ni vengarabi ni matin tu Vira ni leo ni bonua. E ana ka e kautumai vika anda ana i walu. E sengi inda wala. E anda sengi vina kate mara wala. E ni sa ayado. Sa sengi inda oli arrawa ni doa ka. Mene sa anga anga rau ni nga. Anga rau ni maini ni taki. Na nonda pa anga taki labo. Dena na kaurei da toka ni sengi ni visau na nonda program ni ngito na ngone. Yo koribuli. Kerkerti kumai. Na itubutumbu. Me wadaba na idurduru saru inrenre wadaba na laibuli na titi buni ambaki asoli kina na ilabu ni back to school ni yado mena ngono bango sando do numera el loma bata na komiti ni veikore ni buli o erna y songo songo nengas ni buli songo songo nengito ni ngono buli erra ni kutu manda me adaba ni sabi na gana ngono ni ila e u erro na ngono ni bale erro na lago chuga nito nengito ni netball ni ni primary schools leida ka sarti ko no leu leida ka lambasa ni reuna la korra una biela ko talma rani tum tum o na biela ko tal tum mo no rongani sa nan tu na i dolo dolo leu e sa na sanga i merao ia e sa na andano borra kito kina ano bono a renda vivo ke kina kenda ne leu ne bonua o irna leu hait ko mai nei tu tu vango vida na ngito afa ke umur ko sa singla ko sa riri ko tai tiwa na ke nei ri rai ulman na e auro na ko e tiwa na nu kulori ya ri ri va ni ulago tiwa na lori ma tentu ni ukere tiwa ver na le ni ni ko tu ma tene bilo ka ki sa ri so le tiwa na ka vi na ka ti me na sa na ma tentu me va un bole la ta ma de na sa na bonua do va ngita la bokina
2: na za bole tu rana ni na ma tentu na vi bandi taki sana to sarti kona vital no samba sika tiku wali buna kisini we nganga ni bewa mateni taki ena ngoni sala daba sa boita biti kina na mateni tu ena kena sanga i me voluti na na kisongo
3: e na wale ndona ngori sambo ko we sarti na kina wale ngona maten tu akola ni ko we tarti na kina wale ngona bonua sa waka e ngi tu tagi tu e ta waka e sa waka tunga wa waka vitalia e u na kanga u tungu vina katami u wakandira tagi ni kua na nungu rai wa ilu ni maten tu go e ndo na ka waka ndombula e sengeni waka ndombula e andu ndua vike anta e wara waka ndombula sa tunga e na vonu wa viti na lewu ni ngone rau ni ra rawai e na vete maki ni kae kau tama e nao eni mate ni vei mo me tini taki. Sengi ni mbala to langa na ngone ako me me tini toki kina. E na mbala tarta langa na vuoni na na mbula. Ke pakai sa kanyia na nona i rau ni mbula na eni mate ni vei mo me tini taki. Sana i tobo ni na mbula na vuoni na na mbula. Sana sengi kina ni rawa, ni ndarawa tama i vua e ndua na ngone ngone. Ngone sa i dharu vuo kina, sengi kasi me kina. Na kae na maka na maten tu, me rau ni nona i soli soli. Me me mbulo kina na maten tu na no korno no bubale na vika ke taleba alo sa kare na kina me me ngravi se ngravi langa ba maten tu me ndambolea ngravi wa bubale ngravi wa matagali ngravi wa korro wa ito toka be ngravi matagali wa korro wa bonua wa ito tiko ngai wa maten tu na maten tu na kama na nitavi ena dike bisara bo binaka ena madongo me bo titio ke na vital no ani maten tu ru Australia bet ke New Zealand na ke na vital no te tio mena non ro bu vale partnership ke na ke na vina kati me banga ka de taki bo rambili taki me do sa rin ru sa rin du non ro du se ru non ro vindi nindi nati ni vito koni ke na ke na voluti na vika so bo langa ti ko no no do vero ngori na na drugs bet ke na mate Vitovi me poka na HIV AIDS na na drugs na HIV AIDS na even kati me na sanga me voluti en vitorlinga ke na vitorlinga taki cooperative effort me voluti no go yo viti na no ni tai mentanga ko ya me sanga na no na national measures rawani grava me gravi kino vina ke me taro kino na ke na tete Se na kena tosu tunga, na wanga taki ni wani matiri wivu matin taki. Rau sa daga daga wati kuma ina tambane ni ovisa kena mati baru. Kana vina kaiti meru na daga daga wata tunga. Yungu e tambane tunga na noina itabi tunga na ovisa. Kepa kara wa itabi na mati baru, erna tu raviti ra tunga na ovisa. Liu tiko na ovisa, ravivu ki tunga ni na mati baru. Liu tiko na ovisa, vivu ki tunga na mati baru. Kasan tu na berto na pagita bitu kana ke wan di dikan go sang ono ko sa vitor linga ta kikina na kana voluti wat ke Australia manda ni ra ke tunga na non ro vi sa ke na mado go ke na vi vida na mado sa vitu go baletin sa transnational sa trans border involvement sa la ko tunga na so ko ni ke so mai bono tani viti so ni viti ni bono tani ni so ko tunga e le butu no bunu garen lo rikina da ban kare sin lo rikina nir sara la lo rai da ba sin rebiskina mer ngai melo rai serti be viti ni sara lo i rai viti e ke le kan ko sin ni bulten ke be viti e ra ko te chiku be o da no bunu e ko chiku kina o di chiku me ka er sa sem ke tu rongo no bi ka ba ya mer to no ke be sin chiku kina na ke nan da u na e er sa be sin chiku kina ngon go me na to mai ni na ka me ngai tu ni be ir na o bi sa mai sa na Rike, orto no bisike, bat ke rno bisa lapu tiga na ena ya da ni bir na kango. Bat ke ira ke dera bimatin tuwe tuwe lama. Merangka ngaroni, tiga nda tu Wale wale wale mai lami. E waka ndika e watu na vito chai kede ni wanga. Sa la ulo rei tuko mai na na i waka rau, na nonra i waka rau na vi wanga iso. E ndau kila kasta mita ki tunga iliu. Ni rindau koti tuna. Sa la rei sa wain din din tai sangi kila. Sa nga i waka rei tuko na wunwara lagu tukina. E tiko na kenra waka tuna nonra na mawe ni avanra. E rin lo rei tuko mai mali walala. Ya na bunu ai sema tiko ki nor tona tonga ilami tona reide tiko na alo mingo na winia bongo tona reide na kena no na na edana na edana no wanga no na namba lago tiko bei lago mai bei na reide no bago reide tiko mai kongo a komu na na kila kasim ta kini a kau wainu mate mai na yamba kika sena bulaka sa nangai bago reide sa lago tiko ngori eh ke mredi ni ni sok tunga abandon tunga nanga i wari tu malu eso era tata ko so bani ser la bani na bono eso ko tamai de mani sona ka ambiu e tala ambiu ti umai wai me ba de rimiti ko na uto boto ni ni la wani ngoli ndo banga ta tu ele wor nando ngoli mai undu ya mai ya sawa ya nango nko sa banga ti me ka sa bono tu mi wai me sanga i butu tu me sanga i wa wunde wunde ta kitu ena ibutu to sini ni lawa nga le pikta ma yo ka e nga le vingo ma yo ka ni to gen din da uchera sa tu tal nga vira na i na mi sini mer kla ke na lakti un bebe dropi bebe na gps na pika ka sa tu nga wa vitali no a ra ra sar na non ra ka ya na bunu sa vina ka ti ni me ya ra sar ra bu na ko ir me andra ka ra nga ta ka tal nga na ya ra ngi ni ba ka sa tu na nga un go me ra ra ta ka non ra tombo arbesu kara taur me bagalawa ora la kapitko
2: da tu ngai na bungni vitan no ya so vir na and then don mer lingani ken maru ina na lawni non da bon ora sa doko talitiko ina law e vrivi rere kote ken na kilavata si vrivi
3: era ni tiko na bono e bandin din te ken sa na sa tiko vir na veluta ken na kain don mer da kapa ka don sa nga mero na ngan rabo chu bo bina kana liu liu ni tamban ni oi bisa na liu liu ni tamban ni mate ban mero na usa o tu no bero na noa o kem ro sa ngan rungo e to ka li ngom rau na uto ni ka na voluti na kango ro clear bo bina kana ti go ru gri nom ro le wa do bo ngan de ta sa rongo bina ga tu ne rongo rongo ni song song ni mata da da ro rongo na mate balu ke na bisa na bin ngon sa o cha rong wina tu na kem do rong rong do ka ku di ba mo bo i ta ka ngon go ni re mai bo ka ra da na ti ko na ken rong rong e vida nga do war na bo wina no mro no nyanda me tu ni be ra na kamera me ra enra bitu go ni sa ti ko tal nga na na ba ka sa mo go ver ni no no sa na lu so bu ti na ro bo mo ti the confidence in the forces sa ndra ni lutu vina ka ti merto warita mai sai ni re ni bo mo ti ki me ti ni bi to ko nga mai ni van de ta jona no ni to koni ke to na ngara bo na ne to itabi
2: na sa bole bu na bi van de ta ki sa to sa ti na vital no turanga ni na ndama tini tu se ni ngona ro ro bi ken de viti na ma da onda sa bo na nda kuya a no da sa mai ta la viti ko bo ndo ba matini tu na turanga to ke na so ngala ke ni ndo sa mandanga na no ni tu tu
3: ya bi na bole bu au maro bole bu karugat bole bu ni mbo ro ni bo itabi na matini tu and Vitalavi and state mourning what again state funeral when turana president of the same vale it took in isolada brigade general retired rote peli na elitkau and dona turango e kero sambo week la isa mama e bo binaka con blau a nongu chief instructor na ngono zurkine na matevalu chanuari ni ono so ulgovalu ka kero salamata bil mai garu mai turu ni balu batu ni mbera ni ngole ani na maten tu na rara ka ni ni foreign affairs foreign service no se tunga na mate balu sale stel mai garu sa mai senior officers wat boli a aliu ndundu ana velu ta ki le panoni ne tin ke dio bitu walu e un gure na walu sa mabulu ni sa oito ka no sendi na elomaya a endona turanga Eturanga, eturanga, eh? Endona eturanga binaka. Kileiro bo binasar na nona leweni matibalu, na ngona Edgerton tu kina ni koruni matevalu ngono uduru me kina non sulgo alu sambo vehicle evo na sra ke na koruni matevalu tori de kaini non da bunua o te kira ke na turani valu arto a non commanding officer tu mai o Colonel Bolton ne me muri o Colonel George Mate dei arto muri mai o Colonel Bon Romo Colonel Token Rau ene koruni matevalu na Nona vi maluai vetekeira na turani valu a resine rake, kui koea, watake i kime mtala na gai dureni muri kim junior wa sandua na iwarau ni vi weka ni vinaka. Kei mami vidi watu tumekina, tada watu tumekina. E na olu sulu vitu e sarawa tuo viti na neruma i indu indui, na kena wadori na bovirni wa maka, tawiti na bovirni kuru sanga i vipasaki, sa ugai ko tele selwa na komunanga ko wa wakit korkina me komanda to wit koria na turanga ni turanga valu ni ono kumbuna sa ngai ko tele swa na ngona ulai reiki na i government house na sa president to ngona to no konsa tinga mengo na komunanga wa wakit korkina na i tutu ko wa toro me vikumni u kreo ni toro ni ngo mani ngai bitu ino mani vale mani ni tuna tuna kenai tutu sa ko tele stra me vikumni ngo tu na ko vio io stivo el urgo recian tu clic che daru entonces ancora sa non daruna ancora non daru tu maranga va vio kaini vo bonua na carrido viti na carrido burbura ko na carro bon bo tu en do na mo da ka ke no me ronga ni ni kila ni sa vo mai na na comunango e va na i vorro di vio kaini tu vat ke tu na ke maro vole ni ma vawa tolunga saoti e ado mai na kerkere sa turu na vale ni matentu garo ati golkina sa kere na ro toki o wando no e maru toki sa mbari no e toki sa mai wede gone turango na ngai tu ni tanga mai na rani tutu nga me vi ni na nona maramanta vi indi koila ni sa mbari no e toki tu ni ya toki sarawa bawinaka na ei tigo bina kena valen gorri no valen maten tu kanda uchigo kena na turanga liliu ni ni correction services o commissioner corrections sa lala toka sa ru rei de tome en lala toka sa ru mani kerea valen gorri sa turu chigo a mani toki kena mga iba bina ata kia mga indo tale toki kena se daba se mbasu bombo sana vivia ocertungo bana vale aro ati ulumekin sa ru imbalabu sa vale ndende ola makawa sa ta tumanga ni binaka tuna kena ripe tuma ena kena vita mangauna ndo don me ripe kena ya sa vale ngone turango ka to bat kena no ne volvala no ne vorau ndo to kena na na avosa ni voltan bua a no no talita kena no ndo vede un ora no tomata ra bon buta na kolu sa lau tu ge murira tu no ne volvala ni tu tu no ne volvala ndo ne turanga salongo se no se ni rei di volevo no lo non lo tu hanno na vicina non un burla vicina e hanno una cae un buto qua non vivo cane bianca tu sei ne buono e non ne buono tu hanno ne valvala
2: anda biti con madon con lo madon con un bosiado che rinni vi buon diti che mandanga se la vostra di tu tu un bimbi e basi come io non voglio vitar noi
3: na che tu si tiene no che tu vuoi stekena tokoro tenga kina na bi bobo ro so ni matentu membelet na isau ni bulan isau ni aya ke na bi ka so na musuki so mi sana bale leita ki so mana kena bang attack ke na bono me na wan ron ni kina na ilawa ana ila bom bule ya me le ibu ngama manta ta kana dol dola ana bi tamba na tele so na ta embelet na we wai wat ke na na isau ni we wai wat ke na mitigating measures financial mitigating measures vakava na ministry of finance meron yung mga mandataka na tingin na na kay panakamimi nga sa kita ya na wi kay so na kangay doon me bambay sa kita kumain na wi aru na marawa na bimbi ni kaya malita na wi wengo alaw sa rikin o honorable nitok na list yung bagmay ni kuha may lay wi sa kita ka wa itagay rito may singapawa wa itagay chapa ni kay korea me ronda chunga mai na wai wai yang andre chiko viti bale tana poka nui nui lebu ki na wai wai ni mbulo wai lava nando wano wapo mbimbi na aviation fuels na jet fuel eh? Ni rin tos tunga ki na verna biya ngante mai viti merkla chiko e rao ni rin nobu klestar ni na rin tos tunga na vingrabi ni Fiji Airways na kaya kira tome na minister of minister for tourism and we tell noa and Singapore city and noa na na we were saying me na kaya mbaleta na wadava ni drugs karusa when they talk to my na minister ni i defense but again a minister ni ovisa acting minister ni ovisa sa to tunga na non rotu undi ngarava non rotu itavi na we van ngai and do me ala ko o commander general ro kolonua i melako i Indonesia sa wando ni makatume na lebi besak bete ke na sinia military officers me Indonesia me mbleta na cooperation ni matin tu rua sina mate valu rua ni sa ambasi ko me na lenga me adena mava sa tu sa me crea me come den lako me ke indo talango numero na lebi besak bete ke na tona armed force commander mai Indonesia kaya baleta na tambana ni bula to tunga na non to sesanga mai ta tau tunga na bibsa ni kani i kena nduri ndo na bonu me buki diki na na benu me rao me kena libliba ke to sa ni ta to ni sana rao na bibsa kya baleta na libuni vi vale eso e se na vale vin tra vini maten tu eso kar sian tu ni vale libliba la ni tu non ra ra na na sir tu na vi te se ni na si na ul ni bonua waka kina na bia nyanu na numi ke waka esa aro ni lewu na na liwi liwa rawa to biti kwa na bia korwa ya na bia health training centers na bia wali nimbule na rural areas na korni vuli na bia ngarabi ya ngarabi ya na liwi liwa sana mba urambo i liwu kina ni sa nrenda chunga na kena bia saki na bia kati me sabasabaha kata sana mba bia saki ni bia nga i mai wando wando nuesi bia saki taka na matentu sa mba masi kito mai kina suara ngande suara sartu na mai kisa hindi ni misan gori kumike na na bina kai tv na bunu na bina kan dun do bibiti mbaleta na kena waka torta kita yung naman dun bula rarama na bunu bibiti
2: sa botong ang goy bida singa me sana seri kina buli arawa na matitiko na lubenda na bikor ni buli ni secondary school sen Fiji final ni singa bukilulu tulibu ni singa warumbuka kero nito sa mandanga na namuni tukutuko ni bebo ande itaki beir na ngoni wambimbital nga bikenta na itumbutumbu na ndoni besusu
3: habi na walebu kemini na turanga na marama itumbutumbu kemini turanga na marama yang kasibuli na ndo vitori beir na ndo ngito sa kere wambimbi sa ara bikenta menda na ngara wini rapa binasar na ngoni na ngau na rapa rau sosongo ni watumikino ko menda na ngito se ramani soko wasayani marla ngito i e bueno levo en a mata sao que da que tiene un tonguito me da con Robin a netball tu querre i do do mai o va que tu berto en dua con que vola to que na eso lie mai o prime minister es el Rambuka e vola to guerra drek no hay district school que na mba que ni non gubuli me na non gukor esa rido kana que si bulia que rei do do mai ngi tarong mai O mula tong kana nomo embe no io. Mera rei di tiver no ngane gitu ngari. Nin dua tela ngat tiga bunga men di six kulikeri. Sama ito ngane gome praminsa. E tiga ngane ngane la la e bitir tola gome india. To bina kata tiga mertu me bi sema iti non rato vaga vaga kake na non rato vivo bulidi. Se non rato i bunau vata ker to koli. Se wambu. Ver na bi liu tagi tiga na tamba ni raka e biti. Non rato ulu tagi tiga rato life after rugby eh na ki to tu via mari de no no ando no ki to vital no tu no ver tu tu en saroka sure tiro mai o pramen sangi te viti tu ne ia so what do you say about life after rugby well life after rugby can end up in being prime minister eh merkla chor no ngana rangiti chumia ena rao en el leia do pasar nei tu tu le levo ni non dono na life after rugby is life there was life before rugby life during rugby after rugby there's still life na kena pahanga te kena mbulea. Ko ewe na kai te komenda pakitabi ke nai tumutumu, na ngais ni buli, na veli utai wakaturanga pakupanua, veli utai kena matentu, menta tukuni te kubi gerenungani. There is life after school, there is life after sport, there is life after village, that life is the same, ko anga nambula. How you use that life, how you prepare yourself for that stage of life, it was very important, Menda na bigi buke takatiko, bita urlinga takatiko. Bimbi sarabi kenda. Nina ta ta rambea ni urnongo, nina ilako longo, wa ta rambe takia na wani mati lebi mokumente intaki, sena mati lebi tawi baka na HIV AIDS, sana sena saranga ni gai matataki na non rambula and a late life after rugby or life after sport or life after school. Kito vital na talisunga, baleta na nakani mbulo wela utunio, oyao, O yang baik cinta dia, saya tiga suami tu. Suami itu nama tinju, saya dulu nama tiba. Mereka minggu, kena kasi sini tu nak umar roh itu nunggu, saya sini tu nunggu lebal. Minta apa boleh dia datang anak mana? Nengau nanti lagu juga ni kunggu, and financial literacy, financial wisdom. Mereka orang tak apa bina itu nak kena risau. And sini kita tak tak tunga. Kau ni bagai suri ngapang, saya hendak iwa itu melau mena FNPF. Ana dakanga ni sa mga inumu ikurul tunga ni kanimbula na FNPF na kanga us mpumbitungo meno mo ilaw ni ibaga dengu na kame mbleta na nomu mbula ganga ibaga ilaw buwa mbuwa ngang tagatuga ni ko sa tuwer na kanga bayi tambah na ibiti na bono andara ni buwa tumbu ilaw kena na investment opportunity sa tu na ngona bimbi ngo ni buwa laka na sereki na lebu dake toko na tango na ibali ni ochi menang gitungo erna lesumai Ma dorru andra me tiko to olival. Da banda na andra banga ta kina. Na ngone ena no anda se me tiko to gair. Limbala uda na ngone de du tu tu tu. Rala ko ko ribuli da la como kende da gaka. Resu moira de semberen. Resu kaini bo le le sar. Bo ka iba to menga sandomol. Mata le lai na buya tos. Ko na ngone se ri kibango sa ngone binaka. Mentre se me kina bo binaka. Buka buke na non rahum mak mak ni ngon isreki. Buka alung ang kati buka ang data gira. En kami balat na non rubula ke non bula sa bermay. Sa ko ngayo biya pag ni ni binang ngayo na karong na rolling gito. Ke karong na na sinran ni na win todo. Sinran de do pa patang hapon na tip. En so ay ngangga so ay sa ngin ngangga. Usa lako po tumero bunongori. Usa wakila na ken kam kamida na laytu. Misoli na non de metali. Se non da Steve Kitty, au sa klata lana kana mosi mosi. Da lai tu vango na kai da lata. Da ngai kanga ndo bonge ti io. Emba ke talmen go, ngai sa tali kena emba mengo ndo ndo tan pega na grade, i ndo ke ndo tu tunga go ni tu to so tunga. Ni bo no ni vina ni maro ta kana ngito, maro ta kana sereki, bo no ni vina ka ti na maro ki mo ni ti na klou. E na ngone ni bo da ndango.
4: TMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na tō mai vite Aotearoa e sengata me dhewe rinduandua e na mbuturara ni kakamuraki na veitu tuku e kamuraki kina. Kepa kako baka mbote ni mai lutu ni vata hindi ngende neto wengarabi kako ngandrebo mkundru baka kwa na rao ni vitar tarumai kira Pacific Media Network and a number ni telefoni sanga ni saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu warua walu walu mai kina kato ni meri liwa liwa complaint at pmn.co.nz se walu walu kawako ta mai kina kato ni meri viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua bandua e o kalandi e rao ni kovitar tarbodo dolu kira Broadcasting Standards Authority and a saiba walu saiba saiba tolu ono ono viwa viwa ono sisi kwa banono ta website bsa.govt.nz nwe kundru kethe bakongo menendo bakedo ringa and lomba ni vusu mbuna singa maina ngauna abakadur kina na bengarabi se programu ni kathi kathibaki kakundru bakitiko
2: Sibiti kwa kenda na diwa na tini kawalu na miniti na kabina kenda imbongi tini barombuka kawalu ni singa ni bulu meru nondolo rosanga bulu kono ya ena mwani talibu ni kando sawa watu kama ikina na turanga ndrendre mena korturanga ena buki ni wasi wasi ni na wasi ni ngona ni nena laka imena korturanga ke ilia satora ni sambulu vina kama ina korturanga
3: Iyo ni sa bulu binaka, don bulu binaka may na pamanama yung kalandi ni sa bulu binaka na nanda ni siya matiumay. En biuliwiliwa ni programu kina pinggrabi ngol sa chuga ni bi kimniya na ekabi ni warumbu ka hindi hindi.
2: Binaka kila ni indo tala na mwani madhawa ni ngito, bi kenda, bi bunuwa za bugando tuki nando mwani madhawa bango sa andando lebu sarangama ni na bi ngito esto, andando rani saraba, andalakoba, ya. Tika tō na tika wu na mbongi ni kua na mbongi ni super rugby o klani sa mei dhapu tika nongi tō na Crusaders kia na Blues.
3: Iyo, ndo na ngi tō kukua sara iro wagaidor na time rua na Crusaders tō ngi tō tiko katako magatiko na nongi tō rara na rara wu na One New Zealand Stadium mai Christchurch kia tō na mata timi ni Blues mai na koro ni Lada mai Oklandi En katin katulu ni waboki ni sotota ni super rugby na mba kiongo. Dari le tiko na itubutuwa ni super rugby na tepeli erto liu tiko ena poindi erto na matatimi ni Harkens ena korturanga, tiko erto na blues, sangai vita rami sa mtoma ya dhuru toko iloma erto na Crusaders erto na chambeni ena mba ki sawati. Lorei ni gito ena kabini kuwa evi sa usaranga. Evi sa usaranga na kaer to varitaka na Crusaders. Rai rai mbaletambeka ni roto sa sangati ko merawa ni do na abuno vina kerto ndambe kina. En kena na tuwa ni na itutu ni na bandua kina ono ni mberne gai pagaduriani na semifinal. Vio, ena kabini kuwa mai Christchurch erto nganga na timi Crusaders. Tol sa vulkono ke ruwa sangavulu. Yendona kaki mami na nama kita ko kina na tiko bulingo in Islandi po mimbia na korturanga kay Christchurch talinga na nonangito na dhuru ni Ovlaungo o George Bau dhuru ni Ovlau wasu ina kelo teilevu ngoni pangandai eme Ovlau susu ene na korturanga lain gitu mai na tim ni Crusaders na nona sa lei tiko buli mai Christchurch. Kando nan rau ni nona gitu taka na mata tim ni Crusaders ena sotota ni Super Rugby. Tambaka wa na matai ni Polo arto waka ikina na tim ni Crusaders arto ngangga tul sobo ni kawa no kiru sobo. Dona ka lorei toka na liwu ni mata biokan rogolen relevi toko ni wa. Era bukaya ninggu na korturanga kita na matabubali patin rito tigubuli ke na matabubali na bawa ke na so era kila na nona tumbudake na dorubongo tutok sarangito artungangga na Crusaders yo en sotota en na pagaduri talitunga en na muni madango en na bungi ni kuwa may Brisbane rono sot kin na matatim ni Reds kin na matatim ni Chiefs ni mataka may Dunedin Rono Soto na matatim ni Highlanders kina matatim ni Waratahs. Highlanders mebukanda kila arto andruka mai mbae na madha saoti kina matatim ni Fijian Rua. Ngitu kina timo di taptovana wai. Tiko talanga kina o Tona Nareki, Nipkins. Arto na Soto tiko kina matatim ni Waratahs ni Mataka. o ti anga i rauna sota na timini moana Pasifika mai Northaba kena mata timini Hurricanes mai Canberra rauna gai sota kena mata timini Brambis kena mata timini Foser tau dengu tigura mata timini Nrua ena moani maadango kartona wawarau tiko ena nona tau ngito kataraba ena kai pagaduri tika ni suba ena maadango mengu ena sota tika ena mata timini Wartas ngau na sarangango me buka ukai tiko artu sali tiko na Hurricanes artu utoka ena matai kina kaono na Hurricanes, na Blues, na Chiefs, na Reds, na Crusaders, Brumbies, kaono tigani. Nanrua, ertu, nandandoni mertu sanga, mertu na ganga, ena tulu nangito vitara visa avo, tiko kepka, ertu nangai vina kate, mertu lama tadaki, kina topsiki. Ya, wakata da sara ya, na itutuku membaleta na Super Rugby, mebaka wasa varita tigani. Ngangga ati ko nama timi ku sedi stum song ko no ko so bu meneng gitu e nampo gini sing kwa
2: vina ko kila ni tomani taletiko na vitala no ka letiko ni vitala no mena vida na madango memba letiko na timi ni moana pasifika wateke na nondo tau na wakitabi se na sianga mbeka ni wakitabi na gitu ngono super rugby e na mba kimi ngora nindo mbeka na nomu ni vivara ramataki se sa ditiko mbeki vena vitala nongo
3: iyo vina vali ndi nusara ngori na ndo na vitala no
2: Vivara ramataki se sa ditiko mbeki vena vitala nongo
3: iyo vina vali ndi nusara ngori na ndo na vitala no
2: Nondo tau na wakitabi se na sianga mbeka ni wakitabi na gita ngona super rugby e na mba kimi ngora. Nindo mbeka na nomu ni vivara ramataki se sa di tiku mbeki bene vitala nongo.
3: Iyo, vina vali. Ndi nsara ngori na ndo na vitala nwa...
2: Vivara ramataki se sa di tiku mbeki bene vitala nongo.
3: Iyo, vina vali. Ndi

0: non roto wakatutu na kanaloa e non roto sangatiko merto wuli ana moana pasifika. Ngai rua tiko na ka e vare teki tiko mi verto kerto na vina kata me avea mata i merto na rawata non roto vitoko ni na PMA se Pacific Medical Association kena karua na vitoko ni talena ni New Zealand Rugby Players Association. Sangai roto sangatiko roto merto vitala noa wate kei Debbie Sorensen na Lulu Wadada ka ni PMA kena moana pasifika. Me adhava mai na mwani madha sawati na vital no raunga in basika mai vi debi kirto na PMA e non ho lavorato come debi ni senga ni intorno a Bettena na vital no me erto vredor erto vital no kirto na Nisron Rugby Play Association erto vorita tamo mai na Play Association ni me erto sanga na kanalo me erto vita na non erto vatutu verto na Nisron Rugby me rawa ni gai da kakina na vital no vital no toki kwa ke na madango but ki crazy vari tak tingo no kwa nande ni non to sang io orto sa tu varau avan di tak kwa ni tigo virto ni labo tigo virto na kilabo am bisnisi e tigo virto na vitoko ni merau ni rto vivi vaka na mona pasifika na kanga sanga ivo a kem ka rto na bondo ni na New Zealand rugby na kena soli na leiteni virtu merto sana didi vaka na moana pasifika. Mai na amba kingo ka didi ani. Iyo, mai virtu na moana pasifika pari taka toko tana umanga na nurutu ntoli viva kata ulite na madango ni isa rato waka nui nui tiu nga rato waka nui nui tiko na ntoli viva kata ulidi orto na manitia kira na dongito ni na rawa ni mbasika endua na viva kata ndetaki ni sana roni toman teltiko no rotong kito na mwano pasifika. Ka evare takatiko tana ni nangon sara mandango ira sembera tiko mandanga ni sentuwa na itukutuku evande iteke ni vera sa vavuna tu na nonra nui ngawa ngawa. Nga irana numitiko irana dongito tu nonra matabu vale tu na vika membali tira mengarati. Kara ngandrepe tiko ira mendoa na vivande itaki. Sa vare takatala na New Zealand Rugby na madango na vital na wapagadori vatikirutou Virtu sa dalawa tu na matenika tumba me arto wako tayo na kanalo na nonroto wa tutu kina nonroto tutu ba membaleta na wika arto na numa merto ng garaba kaya ka arto sa na pinakate merto sa na tora na laisin ni mo ano pasifika wandi tay kina na mo ano pasifika me toman na tinga ng gito na super rugby na ambag mengo kadiya na wakalagalag sar na bunuo sa ayo tu kina na vital noa yo Satunga na waka nui nui, ni rawa ni na mbasika. Endua na tubutuwa vinaka, rawa ni na maruriki na mwana pasifika, me tomane tunga na nurutungito, ena sotote ni superaipi.
1: Dina sara, tatoka pa oti. Toki sara ki na OFC Pro League, kla na vaidhoritiko e abulak sara tiki ni na maithaba, na vaidhoritiko ngo e kalandia na mwani maadha wongo.
0: Iyo, vaidhuri sartunga yo kalandia na ngunungu wana sotsota ni OFC Pro League. Wana sotsota ni soka, ina nroto ungito maibu nombalabu. Vaidhuri tuga na ngunungu, toman tali tuga na singini mataka. Na singini mataka, ena vaidhuri tuki na na sotsota ni leaders group. Ngo ira na sotsota tuga, iwalu tuto kona team, sanga yorto na matai... Karua katol kava, erto tigo na itutuia ni maizaba na sasota, ortungo sanga imbiuda kenandua na tombu, waka toka itigo na leaders group. Tukina na timi ni Mbula FC Maiviti, Okalandi, timi ni South Melbourne, kena South Island United, mai Christchurch. Ndua tunga na timi ni Pacifica, erto tolutali na timi, erto na timi ni Islandi ki Australia. En sasota ni Challenges Group, tukino Solomone, Vanuatu, Tahiti, e Papua New Guinea. Iyo, mea dhava mai na Sienkua, na timi ni Solomone ki na timi ni Vanuatu, Rosalio Takatiko na Challenges Group, bata roa sangangao o Tivagandua, na timi ni Okalandi ki na timi ni South Melbourne, Masota, na timi ni South Melbourne ki na timi ni South Island United, Rosalio Takatiko na Sotsota ni Leaders Group, balata ni rawang ganga wakain dundua ena matai ni wabu kiningito wedori ena singa buke lulu.

0: na Timini Mbula FC Ertuan Ruka Virtuna Timini South Island United. Yo, and a singa Nimataka Singapore Wai, Erona Sota, Namata Timini Mbula FC, Kenamata Timini Okalandi. Na Timini South Island United, Kenamata Timini South Melbourne. Kertuna Andrea Banano, Namata Timini Mbula FC, Mertuna Lamatazaki, Kinasoto, and it's in finala, Mertuna Ganga and a Sinimata. New Tiarto, Sanagai Sota, and a team in South Melbourne, and a mother Mingo. Kertuna Vingandreva, Mertuna Lama Tadake, Mertuna Gangata and Gita. They took two vertus at Tuvanatiko na Oceania football. Nina Wotina Sotongo, and leaders group in a challenges group. Namatai told Natimi, Erto Matai Karua Katolu, and Sotota, and a leaders group, Portungo Ertuna Laudak in a same final. Kona Kautu Tinitimi, and a Kavani Timi, and Angai Sota, Kekuana Timi and Ganga Mai, and a challenges group. Rauna sotea, o dien ganga vira, usan anga i duru dakita langa nisim finala, menge le toma nirtu na tulu na tim, erto usan liukina, mai na leaders group. Sianga ni rauro na sotsote daga tingo, iyo, indua na ka e sa laurikina, ni waka e sa tigobu me sa vei sau mai, na iwa tanya dinge dinigito, Ravara itaka tiko pon bimbi virna non dana Pasifika. Verto na timi ni Pasifika erto ungito tiko. Ena kiana sa tiko mo melori mai ni sa viso mai me vinaka vaki mai na matanga lingito ngito e Ravara itaka. Isa iku asarga na usutu ni kiana vagaeduri na sotsotongo. Matai ni sotsota ni soka e saumi. Professional league. Kemba lirin ngito tiko e rasaumi zarto nga rava kontarakti rasaumi tiko. Matai ni sototongo me kaukina na mata timi ni Pasifika en tigubu na emba kiongo. Ayo, sa tingwa na pakanu ini, ni rawa ni na la matata ke na mata timi ni Bula FC kina semifinala, me baka ukaiti kwa nisenga ni na rawa en tanre toka, yo, kemka erto na rawa ni rato utakataka patatiko, arto kaya ngatakina na na vei katumba iso e tandolo virtu mertu rawa ni rawa puindi kine nango ningito e rawa ni rtu rawata na semifinal mebaka er sana sasanga kedi tigu kina na mata timi era gita tigu mayo kalandi en na mwani mada ongo katanga kina en na mada mayo ngwa
1: Vuna kamber ngani mai dha vana wasini ngona ni lalakai mana kortorang totalan baka na kani veto mana
0: Yo, bila vale anda mo bina katunga na bi sasanga so sa basika tiko mai nonda en gito o rakabi. O klani mavango sa soto kana na itutuku er sa basika mai en nonda sa mai ding taki so nando ni vivo to bulidi en sotota ni er batangi ni bi sotota so and mata timi ni under 20s for varautiko kina sosota ni junior world cup samai kedivo kina o Henry Tui Osborne me mai lulun dori vivata bliti and mata timi ni ambakio po sambur loksom mata timi ngoa gito voli ma Australia na pula saoti and orto varautiko Mada mengo erto na wale, merto na le ingito e enando na soso to me Afrika, soto kena mata timi ni South Africa, mata timi ni Chile, kena mata timi ni Georgia. Enando na soso to mbera ni ruto na nga i ngole ani, kena soso to ni burubura enando na tenki. Ngole tuke na wani yu binaka vi Andrew Tui Ospon, enando na sama ikaribaki me sa liutaka na doni vivota bulidi, enando mata timi ni Andrew Tui. Enando mata timi ni Fijianan Rua, ngo arto na varo gito ena sotsota ni super rugby member le tirna e lewa sa mai kadewik talanga na dai Michael Legge me mai dori vivo atabili ena timi ni Fijiana ngo ena loma talanga ni maza ngo a mai kadewik atiki na nan dori vivo atabili di liu tubo wa ena flying fitness nan tamata timi ni vanua matangali senrusi serwakula na lewe lima sanga bulu nan daun gito Merlewena na tombu ni ndongito erna bagaruta ki kina sotota ni Nations Championship mena sotiki na oviti what ki Wales, England, ki Scotland, ena vulo July. Da morega toka ni basi ka sabtu kina so na don gito vinaka, so na don gito makawa, so na don gito vo, basi ka toka kina. O Nathan Hughes, doan don gito takatu na matitimi ni Englandi, ena nabawalu, lako tali tonga me kina na dai semi randra, basi ka lista lima ya, waka kina be levan botia, basi ka tali tuma na rana, basika tali tinga kina na eran rele vida nang git tugu nan rua le vida tal ngar git tal tinga mai rope avat ke chaban vare to kono vital no sabo del tiko le usar na toko na na timi sa mai kadi vek sana tombu sa mai kadi vaki mena ga ding te me kina le tol sobu karua mena ga ingole and so sota ni nations championship vom botatiko ya na rauni na kadi bagi tiko na dar tiko ni mai zavo na vulo o chune me boka na lawa ni world rugby voting bago ro na mazao me ngai boka ter na sota ke welici sa do do no menda ne kila na le tul so vul karwa io na vika sa mai boka dor ke na timi sa mai kadi bagi tiko sa tiki na ndo boka ni ni ni rauni na do na mate timi binaka na kadi baki dingta ki me na ngoleani me le Okay, time and social television championship, but the key relates to England, the key Scotland, and a bull of July.
1: Seven Naksarva Levu, Nailal came in a court to rang and Bongi Vinaka and Daisa, lived in Elolom and a court to rang and Bukuni, Sosangona, Kay Naronga singing ring in Becca, and Nambongi Vinaka Niko Vinaka Valevu.
0: Io bena sarvalevu vikumi in same time mai vlevu na matimite men kalunga tatigo no mani madawa sa vadengu na ka

0: Ke kani nga lala na singa ni mataka. Sanga ni dona kani ta kapa na singa ni mataka. Rani ni ngole ni na Eden Park. Ngo eo kalandi. Rono sato jiki na timi ni timi maipanua. Na timi ni Ambula FC. Rono ngito tiku ki na kene timi ni Auckland FC. Ngo na sato sato ni OFC Pro League. Ka na baka idhori tiko. Ngo na singa saranga ni mataka. Tekibu tiko na pima mani rua. Ena ya kabi. Rono ngito tiku ki na timi ni Ambula FC. Si li te kero tiko na adharubo ke leitani na mbutura rani ngito soka mai vanua Roy Krishna li utaka tiko koe na timi ni Mbula FC kartona sota tiko kina kena timi ni Auckland FC na ngito ya na rupi mama ni rua Eden Park ni oti ya aronu nangai sota tiko kina na timi ni South Melbourne bat kena South Island United rani ni saraburu na ngito ngo en wasanga bulu walanga na dola asa wili kino iko bat kerto le tolu tala no vale four package go family of four package e wasanga bulu na dola se kem ka ni biam ngole ndondo nga na le sarsar ya rusa bulu na dola ana se ni tikite rani ni bulu na ni tikite ena ticket master new zealand ena singa tambo ena go media stadium rono sote tikine timi ni solomon kings bat kena vanuatu united gole sote na dona kaloko Ni oti aro sa nangai sota na timi ni PNG Hekari United wate kina timi ni Tahiti United aro na sota tiko kina en Go Media Stadium hoya ni oti na nonro sota na timi ni Solomon Kings wate kina timi ni Vanuatu United na numa basa nga pulan dola kipa kakem dole eva ndo sana kina kimbeak mandole sarawa na timi ngor tau kerkeri tiko na dorbo na timi ni Mbula FC minta ngole ni pakele lebu na lube biti tiko politi ngoe kalandi kipa kani singta na kani ngode ni dakaba ni singi ni mataka ni ngole ni Eden Park le sarabir tau na nondo dorbo na buku ni sota sota ni OFC Pro League
1: You're now listening to PMN Fiji. PMN Fiji.

0: toka, to toka pa koe tina serea, Sergei Mburro Tukula. Liz Bamarasi, Bamaro te kikende tiko ni atavi vina kini kua, piki ni na sikra isi ama mai, nimbula, nimbula vinaka. Tokom bula tarati ngai Alice Lee, do mbula vinaka na mata buba ni na lala na mbaravi, serta ngai ya, namun tindua na nama tarati ngai kina. Vinaka ba lewu, Telinga bikin ni sengi sempit ko mengo mai vale bikin ni sempit ko bek mai pada tak tak komito lili ko kamu kita tinga ya ni bikin ni ke pasal ni kajenda ni tipe ni penanomi kersere ni kadi bina kini ko nam ni kadi bo itale sei bo ulunan rai sei sei sei bo di mutu di mutu
1: Ia, ana pia pambole tinga ni bei kemu ni kia sara, nan tau bei toko ni tiku mai siang ni ndoza lata, na bei mbongi ni varombuka ni ndoza siang mai tiku mai, e na vata vata vina kango ni pamana aviti. Na bei bo noza panga ni ndoza siang mai tiku mai kina, ni mbule vinaka, ni mata vinaka mai. Nonda bei kata sasa kun tiku ndi tau, nonda ya ue tiku, nonda ngau ni tiku, ni rongo seri tali taki mai bei kemu ni, ki bei kemu ni, namba ni talibuni sa ambi tiku ni arotanga ni ni ambita mai vana ni toi bola mata na nomini tuku tuku a ke baka ni vena kata ndona serre se ni ver ni ver ndona serre se ni ve ve ve botai en serre ver to na nomini la la ni so se ngona tiku mbeka a smek juice tiku mbeka se ngunu titi ko na bongi vena kata ndai a ni ngir ngir mai se ni ve baba ni ve baka nui nui vena ka ver na maramatina mana maramatina muni se ver na le ni vale ni ngir mai men dana na rani rongo na ndomo muni en reitio en mbongi vina kandai ndomo na tona tangi thaki sisters en wunde waka wanua apo tai tiko be tale
0: tale timodi kompulikuna kwa mbili tala habi nditao chiu Sergoni na mintang tinga kina Rudy Ferro Pinakabaliw Pinakabaliw ang dosa ng

tamo i te tu si mare au e na sere amu sandenge a sepiti ngobi kia dana tini noro sa volu kapa na miniti. Tuma niti kuna nonda ave na numi e na vepote e na sere tarabongo ndo sana numi tiki kina na vitinani na vema kumbuni my bundle wetlands my Brisbane no vasi madha wanga ni sanini arona vitadini na maa kerita una vitinani na roko zina vila kemba ave na kabali vuna ndo usiama tiku mai na ndo vitu kwa ni politiku mena pata pata vina kango ni PMN Fiji na vesi nga parumbu kakethisara ndo Sema tiko mai en live stream ni pmn.co.nz na sere tarabongo do sa wakana numi wakambi wana numi wabimbi sara tige ni kina anando mo i sesi ena nona sere vou na mbwe mbwe ni taka ni dona tale taka

0: Tangi cha se mo den bito en sere memories sa ko te sa sipting o weekend na tini en a tolu sa na pulu ka pa na minute bang ti ko ni barro un buka ka walu ni singa ni bulo me bulo indoi ramando lo ro sa bulu ka mo
1: Ia ni bulu na kedeni. Na me kanta se gese mamai dona i tukutuku me tokorua taki tukutuku me nda pipo saki taki kina i so na vika ambimbi me mbaleta ke nda pakatamba kindua na itau ke viti ti kongo iwa kalandi mungana iwa ulutanga me nda mai pipo saki taki tiko kina na kena sangandai piti kukina me nonda waka lewe me nda yata ni waka lewe lewe sara me buke ina nonda i toso toso ina vei kai ngandrevi vei kenda ninda sa mai leo ni vanua i Aotearoa in New Zealand na mboa se kadhivi ngo e na waka edhori tiku ni mataka na kadhivi ni singa ni bulo me na the Stream Community Church ngo na Ndonan Rao Queens Road i Pemiwa Pemio Town Center, tiba sarang ay na kapak. Daku ni kapak i Pemio Town Center. Nangaw na, nabana ka loko, tiga butiki na na registration, meet and greet, lima na ka loko, sana tiga butiko kina ng bossi. Sangan drevi, muni kinirungada na itukutunggo, muni bitaratara, i tartalabili, turang ay i viu, ena nama ni teleponi rua seba rua ndua, rua waluono, vitu ba, vitu tolu. Se ve talatala atu langi, nana nama ni teleponi seba ndua, seba rua ndua, seba lima, rua seba, tolu, ziwa, seba. Ke sona ka, ni vina katama ni bande itaka. Sanu itaki, nyoni na vitalo no takayani, na ke na kati pa ki talenga na nanda dui vali ni lotu ken ki ki kim do na nanda i tala tala ke de sarra en en rebi na nong ni bito koni ya ni kini ngalala ni mataka sa en rebi sar tinga menda mi menda to se ani ni ulutanga tingo menda wo de bata na nanda takia
0: I avna ka ditau e na singa tala ni mataka ave ke muni na nonda ngoa ya kalandi o kilani ke ta singa ni dona kani baka zora na singa levu ni mataka na ni ngoa na Eden Park and na vima mani roro na sota tika kina na timi ni Bula FC Bula FC rono sota tika kina kina timi ni Auckland FC ngoa na sota sota ni OFC Pro League Ni odiaro na sote tiko na timi ni South Melbourne vati kina South Island United. Tiki te bulu tiki tiko na ngonongo wana ticket master rona rosa na bulu na ndola do na tikiti ke buka ni ngole ndo ndua ke buka ni ngole no mni bu vale family of four rindo so mga basa na bulu na ndola. Singa tambo katini ni singa na Go Media Stadium rona sote kina na timi ni Solomon Islands ke na Vanuatu Solomon Kings vati kina Vanuatu United ni odiaro na sote tiki na timi ni PNG Hekari United kene timi ni Tahiti United Ia na seri tarapango buti tiki ni kina no Solarandindi Solarandindi mai Hamilton buti kina no muni ibu wale minaka wale ibu Solar nanda ua giri tiku mai na kere seri kena bito koni boli tiku mai en na wata wata minaka ngoni PMN Fiji en na vei mbongi kia sara ni baka rumbuka tamando tau na Malu muni tumbu kene wakura na bilita kene ya chio beto kula kodo kodo ni lo mamu.

0: vonga ke valnesa wena serre nasin renrenga sa votingo weekend tini ni miniti me tini kandu na kaloko en bu ni kwato tol sarte kuna tosa ni linga ni kaloko en venga ravi na bongi vinaka en taini takani ni tali takatiko na vei serre rongo tiko yani na bongi vinaka ni kuwa na kamale buna siama tiko mai na vei toko ni tiko mai veki mni meka na sangai siama tiko mai ni tiki ni ngono ngo ni bulu vinaka na kamale buna vei toko ni tiko mai na vata vata vinaka ngoni PMN Fiji se pamana viti en na bongi vinaka ni kuwa
1: vinaka kila di tahu ya lebu sera ngan mati ngan sen dat tu tiku ngan ada lima tahun dua.
0: Iya.
1: Bikin ni nana sebab mai sen ni mangrati ko klae lebu sera na bitan orang dah le nana lima tahun dua sah sen tu nak air rong. Nama tahu rosawat sama bisau sam dua saya rua point di rua FM. Ni nabi rumah terangan ni sa visa un envio libre libre ngo mena 531 am kina 27 rua fm sti seni patetiko nga program patetiko nga i indua nga na kena i rong rong ko ngo i rong o usi bisara sensar ni karkara bisa i ave kem ni se gise mamai ni mbula binaka
0: iyo na sir tera bunga ngo ni sana ni mke sir tiga ni kina na dorbo na turanga tama bikin mimbeka na tukai ni buliwa di mai en mai matabatu do QBS kila ni lelevu se maruta katika na ngonungo na nganga ni QBS na Coca-Cola Games na moni madha wa saoti rogoza tiko na vivo saki ngole tiko ni saoti tolu sanga buka tolu nemba kiritonga itor na dhorbu mai matabotu zo na na mbilo ni Coke Games karto me waithu wini taka kena na Coke Games na moni madha wa saoti arto tuko ni tiko ni tolu sanga buka tolu talangana singa na nondrana maru taka tiko na Coca-Cola na nasa may ganggango
1: yan
0: ito na turang ni nandi kito tiga people kati may may North Shore gay Singapore nga ke Singapore nga sa rongo may ni sa winyo QBS kimo ro sambi sa rangan ni to tiko sarang kito chiko no tiko wakai lawa-lawa sa ang wala ko mali maru taka ng gito ni na ganga ni nono kornibuli tukune tiko kwe ni tanyo kwe, tanyo kwe na mungu nisara ganga tukune tarangu kwa wati na zafi kutanyi daka ngay tukune kwe kwe ma lone gold medalist maina mbaki 2010, 2011, 2012 by QVS kakwe mbate ukilana nrenre ni kena sanga mo winitaka ndona metali wana Coke Games kwe winitaka na javelin wakula na javelin by QVS sangai tukono ngono kwa mbete ukila na nrenre ni kena wini ta kina metali na vavara ukima mimbite kina na nime mimuto zoko kwa ya kima mina maru teka tukino ngo na naganga tolusanga vulka tolusinga na nito maru teka tiko na isa vose wiko watina sangai tukono kwa watina o QBS anaga isili na madha mingo
1: santi
0: ya wiki munikeve na songo songo
1: kwa ngani tolusanga vulka tolusinga
0: Nisang sanggup ni buli oti my QBS ni bulu pinaka. Orang tu cikgu sale pun ni tahu ni nono so kum kum ni bata, wakam buri bata, wakam baki bata. En aku kuni kena maru tak kitiko. Nangka angka ni QBS, nang Coca Cola Games, nang sering gua sana muni. Wei ni tu boce atau selelea ilestor my Wellington. Nisang sanggup ni QBS sur boys my Wellington. Betul kena gua kalandi, kena wei saya New Zealand ni bulu pinaka.

0: TMN Fiji.
1: Georgina Lendua, pamaro te kente tiko na ngomini se retale taki na ngaone sa sivi na tini kandua e na vitu na miniti. Kuri tiko na pivotai, vikirindo na turanganita, my chapel, serangondo na mimi kese tiko kina, mbulim na karopate. Kwa me rana nungi kede kine rana wane bulio di me rewanga primary school pa bimbi we head girl. Mbuti kuna tala na siri raremba. Nira nami tala tika na ser tarawa. Junior Sangeta, aule, meno muni nambo bimbi na kani kua.
2: Nakabali muna sema tika maena, PMN Fiji se pamana.
0: Fiji.

Dori manda salu salu, na sir talangaya, sana mai dhabati kina na vingarabi en na delente veldi vingarabi ni PMN Fiji, sepa manaviti en na mbongi vinaka endai. Kale vati kena vavi ni vinaka, na buku ni veito koni, na vese mati voli mai, ke na nao vike mni na ndoni warongo voli mai, en na vata vata vinaka ngo ni PMN Fiji, en na vei mbongi kede sara ni warombuka, mai na tolu kena tini karuana kaloko. Klani mada wa mebakanga kitu sada butetiko, mada wa mingo teko butiko nisinga tambu na maro tekitiko kina na kia na baka nuni mitiko, sen na kia na maro tekitiko na Rotuman Language Week. Na mada ni buli vosa baka Rotuma, abe ira na nonda klani nda Rotuma i wili tika abe kenda mibiti. Ya, baka nga sabo mada tiko Alfi ni bimbi tiko na nonda vosa taka tiko, na nonda vosa en na bingo na tuzoko bikenda nasa angule za butoka na bosa klan ni sindra ni me bakanga tukuno alfi we can't learn it all in one week eh? But small steps eh? Kwa ya endara ni menda marro itiko ki na nonda bosa ya kero sana mai zabuti ki kena bewekani en nambongi binaka endai me zabu na nonda ngunu kataraba na madha mingo ni kalunga tetiko kalunga tetiko na ngarabi tabi na buku ni madha mingo watana kena mwani madha ngo wikenda paka bubale na bitabi so enda na ngaraba na dhaka dhaka na ngito saba ni binaka tia nindale ntebe li bengarabi ni PMN Fiji na bongi binaka ni kuwa na mwani madha binaka wikenda me zabu na nonda ngunu kataraba ndara gemi beru mo din dom talikina de belo mani pakalevu faixia ni sete mo de tomanda

0: E.
1: Fafoi exia. Fing limita o rakokim o warsi o sa koinang mas hinsi siang ne hoiso kakingam elalang ne micherenti ne se o war ngo inya ne ma oit e fiti la inya am kaumakang ta kasi os hinsi siang ne noh e vasta fing limita rakokim o war
0: e noa ya o tawasa le elesa ringomoto ngo ta lefa on teoria ma muni wai ato enda hene motusa ato fata fani kalwaka ma ato anga le tu pene ngo la napsi yo la rako a sete yo e
2: noa e muri ato asa pene Samuela ngo lefa ni no to utu to makalwaka nguti mia mia e to ma kotu tiang di no ya
1: fo fo exia so yo e tengo la rosia na o finga a o fiang nas hai fingang taka mumola is la hai fingang se mak fo out ne kota ma release e i hanis marete ka right kat fiang rutom ra e os nga rute ma fiang fiang e his la kola ai so e ke os atom fiang ne malha ne ka se what's happened for the sons of UK? Tis atam ta sok sok e lalang ni avati is hoifeng ang fak muri ka helium si terani te i.
2: No ya kup ma e bayong na sa hoifeng ang ta e fodifsi ka awata ka mis release we mafanua ma ereku popot ni ngaru popot ni hanua ma mis katpor la record da makelelang di positive si nati makisia sa kai how fiong di positive si kami sa ela na amis la record da mak his ere ko amis ma mak ro ti ka ere ko popot ni aru ita on ng katpor la release mak ka amis wa fo ere ko lalang ni fauti amis kamat kamat lili ma amis ma mak his record na ve ya ka ek la release e mak het si mak het ka kala release atakwara kala release e market sa market. Te tiri te sok-sok ilalang ni Fauti si Sons of UK. No aya.
1: Fofoyek siya. Ngo, ahe la rakokiv congratulations e fona to Miss Konga Ruangta e PMN e reko mak fo o te kota ma hot exe e i as ne makta e mango ne makta is ma on fuong het ma on rong rong het e reko yo ne hese makta fingli mata rakokim rong rong het ne mose makta is
0: e no ya makete e mango makete oto fata voi ringo moto yo ta hese makete makete wonder yo hese focus the oto menda heta yo li he makpo makete yo e aute yo ma penhet asne penta kusio heruo ma makete yo ta hese ma afo u heu ni watukola ta rekodse ma ta hulumsi i Mahela afo maketa. Ma ta maketa. Ia ta hese ma ma afo ma yala record po foiti e foiti 2026 ma ta
1: Fofoyekse e fiangek ni rong rong ni makete e mango si au ne kat minti a foire se e mango e kota la foi mo muan e os ngaru e lang ni micharenti is e vohiong ni os hoi otam hoi fingang ta tala chau si au e mango by Sons of UK ka ngu inya ni mak hoi eke ta hei la hotek e ngu hei ngasavar la noan mas ne makta ngu inya manea ma waf ofa la kai ek ta pe ma os os farmers os farmer hauti a fingle mata fen okim se os hinso singa rong rong ne mo se market is manea ma waf ofa
0: e market farmers dedication Makete he se e from a Roma Ruta. E au da am kota ma kamatsi ma sos tokita Sons of UK. Ma au da suva rutuma backyard farmers. E au da haya se Sons of UK ta la tsoa. Ma tawa e manetelata ne manetelata asok e rirakta maslindo e watuanga ma aweta Sons of UK ta kota makamats ma ngota hese makata maketa on toang eta atoak si maken otomapiong het onas Marco kuno yo no e tu e elsi om e tu e nandera yo no e makpulda maketa faha palam lama ma e au te o hese maketa lai nu mu heta o exe os ngangat fa ma ere ko e au eta Sons of UK kota kamat ma o tam tito tso kota kat opata kuara ka suva back at farmers hell aila haya omis ma maketa faxe makne uoki oxe os hang farmers di suva ka tapo mese os farmers atakua ne os hanua erutuma maketa yo faxe makni uoki ma line umota oxios ngat fama hoina ma ta maketa o hese se katoang ni manetelate e suvo aso ke e from a Roma Ruta
1: Fofoyekse e sui ek ne rong rong ne mose makte isi. Tene osu atakwa ne poe makte isi ya la hot ek e ngasavat la noan. Ma la chow e os ngarue e ngasavat la noan. Kwa inia ne os producer la e fiti, os sing te chochi la e fiti. Mangukat minte chow era e os ngarue e... ni se rangi kanga ina assisting te isla la kamacho a makete e fitine se amis ne no e ni se rangi protuma language week te la kamaten e sapato te is ka la ang tau se os terena pumo okit se is fame rotuma day testa amnek heta ni testa on is au ni on la eta pene feang rutuamta. What does rutuma day mean to you all as a komakanga? What does it mean to you ne foyexia
2: no ya kopma atimisa magnete ko te kan imiti nat ke makrutum e reko amisa yuka asa makrutuma e lalang ni fiti yo kata fomo mora la faksi a fiak tutu ni tersin ma amisa heila amisla atam benda la kamatumu si makrutuma la pola osa famurutuom ni kat inya fiang rutuom la pola kamat la rako sa fiang rutuma la pola inya an tipupu ma on fuang ka tapi ma yo ti is out si is harong ni ma mamfu ti rendi i ere ko sa fiang rutum dis inya muli inge yo tuki ke si fo ere ko famur ma oi tokre la fiang i fiang fifiski teron di ta ona no mai la am la ri admis makha i fiang rutom da la pola isla sasa po sa osa fiang da faksi ngola huwa si asa makhete mani ama ofa makhete huna ti pausi osa ngangat sa hauti fa mahoina moinya sa rutu mandi di luleu di kan kan ma manya de la kamata na me makete ka tayar la isla manya la amaro ka isla manya manya la waf waf manya la waf waf taonan asti makete hi tapi manya ma waf ofa la pola ir la waf waf kasi arufik iti renta ere ko poin maoy tala hulin jili atu kate ana hun ni ahay ek la misla re at misma kay fiyang rutom data ano eh
1: Fofoyexia, our fang setekete, menetela ata, elalang ne fo ruoni amarua ngaruti islama, afoka os katonga e fiti, ngofa morita elresi os menetela ata ereko, Ereko kad inyara on fuong heta ma on is au kai lalang ne fau his ne vesti ne po malak makile mo inya ne ti is au pau sa fari ma fakma ne okia ka ngarwe oka la kel oka oris ngarwe ma oris ngarwe ma mah ne oris ngarwe ne kang uaf se feang ti is Ava ma oe ane menea te la ata re, menea ta re la amaro. Ka e makti is kelek ne, e av ne menea te la ata la re, la menea ma waf waf. Ma tere ofa te reko a mispola chau makti ato misgut nga roang te is, ka is kopla ter se nga sabar la non. Si au, fa meru folong mata ne po ma hoi soko kinga melang ne micharente, au la kola ter se makti taang, manyama waf ofa si nga savat la non ka e peng te vahyang ni hoi fingangta tala chau si aula la afoi si makfo outa e mango ne ka mumoles la afoi si makta os soyo fak murta tis atam ta amna ex kau makangta elalang ne hol his ne ut utum mafamer ne pa taupir sengarweta ne pa hoya swang sengarweta ne sons of UK la pola sok tapen.

0: Awa po maa foe se ngō ne? We?
1: Ko ngā ngāti.
0: Hanis Maritek.
1: Can you hear me?
0: Can hear you.
1: All right. E ma... Mak ni mis record ma vehe, ai la terek me mesi, ka la release mu mu na maki rua, ere ko fuong ma amnek ni te makero e iri ko rutu ma dei te ma manek te lati te kan kanam ma lila am la rilis ma manek ma of of mu mu la manek te lata son ro e mangu yoman hun ma oi si la loang ne on fuong ne makeda yo hun ek si wut ma oi ma e mangu yo la pola ata to exi mur an an inoso mur an iris neri komani enga ela hat si lirs ata kwata ka an amne kata man hun ata kwa hat te ka teki ita ata nana ni ni tipup ne bakata si admouri fak mo ni ya vi o misma maki his record ma vehia ma te la release fak mori mak e ir hun ne ki gesi mur an an is harongi mur ni harongi ini a au ni
2: susuni kokta
1: Miuran harongi me ina yoman na huin tutuma oi se miuran harongi. Ka au te la hafoyam e au ni yotiot e la release. Ma au te la inya an huin ni famuri te fetsi. Ma ke te fo iye didi. E ti me bia het po la hoi nanga filang ni aswati.
0: Fofoyekse, mumola islave os hoifingang takipuika man ahe o kingit ni dedication ni pana os hintusiang sons of UK lang ni micharenting o seyav se ola nam dedication se iris ni hoisoang se o musngarue se terne kouchou teyangta avti isay se o.
3: Oh, for example, Magdala dedicates consisting of ni Pupe Fiti Marutuma, Leriri Maharongi, Noi Mori, for example.
0: Fofoyexia.
3: Lin.
4: Foyexia.
0: No ai Māori.
4: Mak te he ati si rotuma. Ati si fup harongi te luvluv la tina ris Māori te mak te he ati si angan harongi. Fafoyexia.
0: Fafoyexia. Se o ha reng ne no ha foi me lang ni mi cherente mak te is am na kek se o se is ne fu pa ha rong ine
1: no e kof ma mak te am am hail dedicate to misa kon hong tu tu ne te rutuma ne kata por la tiang sia ma misa e la lang ni mi cheren wuste ka mis oire tek ne iris no ne ne e utut ne iris te ka tapi misi ruto mo fraud e fiti ma e te ne utu tu la tuan e rente ma kete yo te si os miur at goa ma kete li li la yola dedicates si is famur rutum at goa e reko fam ufad ne fe se ma kete e la foi si ti pupu ka yo hun ya kata kwa si is tutu ata ko os mauri ma te dedicated ni pola na fe lang ni mi gerente
0: fofoyexia e ai ekne osa famerotuma os haharongi irne osa irne inoso irne rekomene inga e lalangne marketi is kaela oe kati e fone tam konga ruangta e pāmana rotuma la oe kati se osa kouchou teang te is os koumakang te is Sons of UK e ngarwe lelei e ae ekne os famu rotuma ma os feang rotuamta os angfak rotuma la se mawan ma makte is ngati tua tako mumola is la chau os makete is ae la oe kati se os kau chau teang te is os kau makang te is ngati la olu meka mus meur tua tako ka Laulu mekta pema amnek tutua ta kwa ne fu ek fa hia se silalang ne fauta, ter ne fauta, ma fala ngacho itu laulu mek makikia omus mauri, se avate isla hoi puang hoi oki, ka os makta ngacho ta kwa, ngoma e Sons of UK.
1: Ei mango.
0: Ei mango.

0: Ma isla ya hie. Ma isla ya hie osa Tino Hunt, ne? Kais la foi si osa rongi roe?
1: Is rong li le. On ma fo an famur ni pole is veyang in National Ball Screening Program tukpe e fo onong kul si fo limong kul ma vol. E katanwar la sok petit. E avet ni ela fo limong kul ma vol ni fo limong kul ma siav. E tala pota o te ho wang het ni hei siu te ni la sok wa security ni mousi finai. Ta katanwa tungira. Ta te li ho akit e la pota o te ho wang het ni katanwa tungira e te ni fo roi hili si avet ni ela fo hi fong kul ma liang. Security ni mousi se finei la pola au marea miche kansa. E avet ni la pola au pot la lilea. Yo katano atungira, yo asok avapion, ma yo pola asok miche. So ki urtiet ni mo se finei pola mur a mur. E avet ni la po o te huang hita, ping lilea ma asok so ki urtiet.
2: E la posit ma la het Ruasi Broadcast Standards Authority e ovol o o full on on siav siav von ni secure si website is bsa.govt.nz dit ni tine ekat wafrasi ni pangu ek te tir kopla na e la luang ni teren rong hul e av nga rue kamatam e tironit ni nga rue ti is a soko.
0: Ngāti tako PMN Rotuma, OX se osa hente siang ni po matenga se melalang ni Micharente, John Vofo O, Peter Roma Rafono, katmau ekra Rossville, katapema se Tama Kainoa, aus Nuae Maori, katmau ekra os hente siang e TikTok, ni tenga se mfingalima se mau ekla Double Tap, ka... Nama musfotu manava e osa live chat ne Facebook da ne. Rongrong ni mousi is fame rotuma ila lang ni ngasavet ni utu utum. Inia ni rotuma day la asoke rensang ma fol ni hual ti is rensang ma fol ni me. Lang tau se ren fol da e ngasavta. Kasi osa hente seong ni noh e niusi rongi rotuma language week ni ngasav ne feang rutuamta la kamat e rensang hulta sapatota katapema terenta ang inane e rente ai oka osa hoina ne ma happy mother's day si osa hoyon tutua takoa ka tapema happy rotuma language week si osa koinang rotuam tutua takoa e ututu ne rente am nek ne ngarwiti is rotuma language week e osa hanu wat hanwiti is nusirongi la onta la la fumo oka os feangta e hanwiti is on rue la rakwa os feangta kala feang ek os feangta ma filo ne ngasavta ne filo ne ngarweta ne rutuma language week yang tapi la isla ek putua ma rakek os feinga ma sang fak rutuma la semawan e ostore Kipui kai pa inia rong rong hoi ek e reko os Rotuma Language Week. Fingale mata la se Ministry for Pacific Peoples website. La inia rong rong hoi ek se mo. Ka kamate i ayota e os hanu te Christchurch e ototahi Christchurch. Kamate hafen sang huleta e micharente si tuelheta e yonyonda. New North Brighton Library, 213 Marine Parade in New Brighton, Christchurch. Sokwa tifui making a workshop ne sapfui, rakla sapfui si osa koinang ne noh e Christchurch. Sapatota ai okif os hoina marot ne la asok, la ai oka os hoina, kakadmau ekra kamatang ni rotuma language week. Rotau noit la asok e Kingsland Rotuman Methodist Church ne Kingsland Trinity Methodist Church 400 New North Road Kingsland e Auckland live stream ki pika pa kele live stream as Facebook ta fingli mata la se Facebook ma au se Kingsland Trinity ne Kingsland Trinity Rotla kamati samataheta e Micharenta, si o sa hentisiong i Auckland, o sa hentisiong i Christchurch, ala asokwa oris rot ne la seia ngasav ne feang rutuamta, he foleta si heliam heta, Fendleton Community Center, 170 Clyde Road, e Fendleton, Christchurch. Mon reta rensang hul matane me, o sa hentisiong i Christchurch, mahela kill okia os ngarwene siu e Turanga Library, 60 Cathedral Square, kamati hisiao ita micherente si hihifita e aswata. E ren hekta, ren fulta ngwenia ne os pureang tutu ne nohe nisi rangi kaos ututu ne rente tapima la asokwa rotuma day, katoang ne mousi rotuma day ne. Kongo inia ne ereko rotuma day ang tau selaluang ne ngasauta ereko pupot fak ngarue marako ut ma oil fak si suva nisi rangi la asok rotuma day. E katoang pauta la asok e iota ka e renfolta hia hia lele se tene aspa meru tuam tutu atakoa ne la tiang isi ala asokwa mahe oka naang ni rutu masiron roni e ren sanghul ma hekta ren hekta e nisi rongi he okia os haha rongi youth night e University of Auckland kamate he onita si he siau heta os koi nang ne NZ moi roni tala muokia ngarui te is la rak rak rakwa rongrong ne mousi os famero tuma os ot mota katape ma se ahe la asok ta far mea mea het e avta ang e ren liamta os hentisiang ne Kingsland Rotuman Congregation of the Methodist Central Parish ahe la asok ta ahe oke os Larry Rii ma la asok ta maneat e Bounce Trampoline Park, 6 Joe Mack Place, in Avondale. Finglema ta register ne fe oasa la pola inia ati ne famene la lila tiangisiane. Mata email se kingslandtrinity@gmail.com la foia o asta se ngaruta ang e a iota os hinti siang ne Moironi e Auckland la sokoris kato ang ta isang hulheta si he heketa e aswata la asok e Pacific Advanced Secondary School ne pass e 42 Atkinson Ave Otahuhu o hinti siang ne Moironi la asokoris kato ang ta faksorek la leuf mata hoaf ta tila ala hoi viang ma osa kainang tutu ne. Kat mau ekra fing lima ta hof o kuf kufta ma o senta e reko katoang tautongat ma maknya he la asok ilalang ni terenta ang. Kat mau ekra os hinsi siang e Christchurch la asok tapi ma oris katoang ta la asok e hiliam heta si hisiau heta e aswata. North New Brighton Community Center 93 Marine Parade e North New Brighton os hinsi siang ne Canterbury Rotuman Community ta muokia ngaruta ang. Os hinsi siang e Fiti e a iota rotuma Fiji Rotuma Association ne FRA ta la asok oris katoang ne Fiji Day os itu te pepche e suva tala mooka ngarue ngarue ta katoang tala kamati ren liom ta ren sang maliom ne me mala veh se sapatota ren sang mahif ne me e ren liam te la kamati sang huleta si sa hiliameta e aswata. Language program ne ren liam ta la asok ta pe ma fakpeche verea fongi mas hanuchu ala sok tape ma os mania tela ata ngoi nia mania pasta tla re mania lono tla re a kelekti ne ngaru ne si ne os hoina a katape ma se fashion show ma tau tuangan ha rangi la sok eren liamta A iota he siaweta si he ekta ya swata la kamat se tau tuang ni nwa tau mata os itu ngangach te oi nafa os itu ngangach te itu muta itu ngangach te pepche itu ngangach te chuchu mata pepche mata itu tiu os chief guest ne kato angta ngangach swak mas ma hen ngata man hen ngata Sapatota a hela sokwa rotu ma maka makepel a neositu tutu atakol hoyanga yang makepel ma kipuika kat estira la ho fingle mata leuf la tenga sia mas fame rotuma e os kato ang ne rutuamta e renliamta se sapatota Aela rakek ta pema osa sasing te isa chochi la leofla laf oka os ngarue. Chochi aela rakek yokat minti yokat rora ngarueta yo asoko ngarueta e yota asoko os ngarue hanap ne Facebook ma apochusu na tinti atakoa ka yota la maf oka ka ngaruang te isi e osa kato wang te isuva ka yo mo ek ta pema osa Ngarwene os hanwo sanghul ne terse, ne os Pacific Language Team ne terse, ma hoisongan oris ngarwe e apuchisune oris ngarwene la af ek e reikio tatapema. Ma hea hea le leisi os hensiseo ma koinang e fiti, makete isa ahe okif tene austutu atako os famur rotu mai ututu ne rente, e reko os rotuma de. Makat ne ahe la hoaf, ahe okia is famur rotuma, te rutu ena fuse ngachi tu atakoa, Maru ek se o foro. Se tene osu tu atakoa ni iom kawe lang ni micherente, fe se isa takoa.

Rutu wena, maka te hom, ae oka, tene o su tua takoa e lang ne Micharen te is, e reko o isla ngoka isla avohe o Sngarue, ka kat mau ekra, rongrong e hisla fiang okif, e reko onta o Sanwe te is New Sirongi, o sa OFC Pro League la sok e lalang ne Teren he roi kamate i maka os team ne Bula FC la menia e a i atu Bula FC la menia ma os te mau ekwe utu te ngwa hatsi te kei he tu kamate e hafen he roi te e ka o e i Bula FC la menia ka tapemas i South Melbourne la menia ngi sia ma South Island UTD tiketi la pola tung e tiketi la pola tung e Ticketmaster tola hekeng hul family pack family hek kanoka e patung tiket e sia he ma tola rong hul se menia he ruone la asok e kane e sapatota la asok tapema os ne la menia e sapatota os Solomon Kings la menia ma os ma Vanuatu UTD e heta heta mata os hentisiong ne PNG he kane UTD la mania ma Tahiti UTD ma os tim ne fiti la mania ayeri iris rava e mania mumeta ne asok vahia ka mania ti is ne la asok e ka tala inia e ne kipuiki la maro e mene te ka ma la pola utse mo ka noka kata maro rama e ka ma irkal utra se mo e mania ti is ne Ta ang rongrong ata kwa ni mousi isfa me rotuma, ka ahe la ahe okif e ngasav la noan tala asoka ngasav ne feang rutuamta, amnek ne filo ne ngasauta FEC, putua marak ek os feinga ma sa ang fak rutuma la se mawan e o story. Ahe ek ta pima lang ni micharenti os hinsi siyong ne puma os hinsi siyang ni te e kaucho tinga ti Sons of UK ni leuma hoi fengang e micharente e reko mak fo oud ne poma poma pensi e YouTube ne a taf se isa ta koa a rongrong ne mou se mak ta ang kakad mau ekra e ngasavar la noan or mak fo oud hoi okit mania ma waf ma waf ofa tala hotek e nga savat la no ane. Ka nga hela rako kif ngu inia ne ma oi te ispo ma foi se mak AI, mak rutuam AI ne chao e YouTube ta, ne afek e YouTube ta. Ngu hoi fingang se ma kuna u John, kuna u yone onan kuna u vibes, e reko make his ne yo po ma afek ne pom afek e YouTube da ma market ne ngo waf a ti pose ngo ma market his ngo waf se ma tango fax rex is se John finger limita e air ekla om la pola chau makte is e otamis nga ruita ma fat is air ek na on air rockinga ma market ne ngo waf ti pose makheruo Marketing o la chau en iheti ai okif os hintisiong i Australia os whanga ngach te i sefo sau lei kat mau ekra Marilyn Rose Fuata Amato Ali Makareta Lily Kathy Pereira makete i sa ai okif os rente te ma farak saat ngone ai okif Tēnē istu tu e ta kua, ngā tū tū mā, kūnau vai.